0: minahon ba? Dapat, no? Wa man di ay, no? Man, mo kuan man di ay may galag ma, babalsan. Oh. Mulitok na mag mga deportation. Asa mga hustisya na? Mabasol ba ni mo ang mga tao sa ilang kasuko mga higala? Mabasol ba ni mo ang mga tao kung di yun muhangop kang BBM? Mabasol din ni mo? Kana ipamugos mang ganyan yun ang inyong bangkay diya ka presidente.
1: Pinawa!
0: Sama ra nga dili mo ganahang digong, ay po bigpugsa na ang inyong presidente nga bangag. Matod ni Amy. Maimi may niingon na. Bangag daw. Oh, yang bangag binisaya man ang atong bangag, bangag ba nay ana ba oh? Naay lungag ba? Sige daw, paminawon da nato na si Auntie Claire. Sige daw, et.
2: XFM Katropa.
3: Noon alam na viral siya. At nung una, binaliwala na lang namin eh. Sabi namin, siguro party yan. Pero hindi namin alam na mag-viral. So, yung update doon, kung kakasuhan o ipapadeport, wala talaga akong information about that. At wala naman ako ina-update. Hindi ako nagpapa-update. So, wala naman.
4: Hindi ka nag-file ng complaint?
3: Wala kami yung tinayin na
4: complaint. Why?
3: Sa amin, kasi siguro parte. Pero hindi lang namin inaasahan na magiging ganun kawalang galang ang mga Pilipino na nandoon sa ibang bansa. Sabi nga natin, pwede naman sila magsita. Pero wag lang yung ipapanalangin na mamatay ang isang tao at tumurahin ka ng mga ilang beses. So hindi kasi ganun yung ugali ng yung totoong Pilipino na alam natin.
2: XFM Katropa!
0: Diba? Bisa kung saog limod-limod mga egala, klaro nga naa sila gihimo ag naa sila gihimo ng alakang mga igaloy. Naa sila gihimo ng alakang against atong garali dito tanaw ninyo, no? Kini pabuang-buang man nga style, no? Pabuang-buang kunuhay way alamag, kunuhay way walay labot, no? Ano ba ana si style ba? Pero naa nay gipa-under da ko ana ba nga sige trabahoan ninyo na. No nga makuha na kay way mga batasan ng mga Pilipino ha. In the first place, imo silang gisugdan. No? Kung ma-deport na sila mga higala kay Bao, kakinsagi punot dulo. No? Ang punot dulo, aning tanan, magiging soon, si BBM yun o si Auntie Claire. Okay, given na na may higala, masuko ang tao, gumikan, gimang gini mo mapunggan. Alang-alang may higala, iparehas niyo ang tao. Nga tanan yun, may muhangop anang presidente. Kamu nalay pag kami. Huh? Kung kamo, kami. Kung ako, ikaw.
2: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: No? Ano bito ang mga naasa social media karon mga igalang nga grabe san maka sila nga mga bugo kuno mga igalang mga DDS, mga bugo kuno mga misuporta ni sa mga Duterte. Adi man ako, di man kumusugot, ramang bugo tawag bugo. Ukir ko ana. Oh. Mga bugo lagi na sila pero kaya na nilang mupadaog og presidente sunod eleksyon ba? Kaya nila na mo padaog og presidente karong 2028, no? Tanawan ang mga bugo. May maning abini mo, may maning mga bugo kung magtapok gab. Ini mga bugoon kung magtapok, walay lalis. Dali ra magkasinabot, tanawan ang grupo nga puro bright. Diba, umag-meeting, dugay kay mahuman.
1: Ayaw!
0: Eh, daga magmangutana, napay mo diskute, napay mo object. Pero ang pakig-meeting, kasi katong mga katamtaman lang mga utok, mga pariyan na mo, ah, wala yun, may pagtanaw na mo nga, oh, sige, okay mag-ana, so, tana. Tana, no? Rami mo na sila makapanglait po. Now, una-una, mga igala, kung mapadeport itong mga tawhana, una, sa may ilang gibuhat, no? Gumikan la ba kay nagpadayag sila sa ilang kasuko, no? Gumikan ganaha malipay mo magpalit son mga igalang Malacañang, no? Kay bisag usaon ni Auntie Claire og limod-limod, klaro man kayo nga igalang suko siya, no? Maglaro gina ay para nako, alang nako ha. Ah. Depende sa dan inyo, no? Pero para nako mga igalang maklaro gina to ang kasuko nga agyoy gi awa ng naong ana. No? Bakakon bayan na.
1: Ayaw!

0: Naabay power si Cliriri nga magpa-deport sa mga OFW, di man siya presidente o kung sa bagay. Wala man siya gahom pero pwede siyang muhonghong. Maminaw ba daw sa iyaha ang presidente? Oh, nadag kay mahimuan. Diba? Gikan naman na siyang baba nga maminaw sa iya si BBM. So ay magkumbiyansa ang Clear. Kay dili lang na tigpamaba may gala sa Malacanang o tigpamaba sa kuan. Sultant ng inahak may gala. Sir, kung OFW to sila nag-rally sa Canada, naa na sa POA contract, bawal ka mo apil-apil o rally. Pero duda ko, dili na sila mga dili lang to basta magaygala mga OFW. Totoo na to yung mga citizenship sa Canada, mga kaigsuunan. No? Yung ang ilang gihimo, yung magunay, may man ang Canada mga higalag, dito ka sa Saudi, Middle East, bawal ta. Priso ka dito. Ayaw pag-rally dito. Bawala na sila ha. No? Pero sa mga nasod mga higala nga demokratiko, Amerika, no, kining sa tawag ni ini, kining mga higalang Canada, no, dili na bawal sila ha. No? Nagpadayag sila magaygala sa ilahang kaligut-gut. Even ang pulis magaygala ningon dito, padayon rally lang mo. Oh. Yang ano karon ma-open ang istorya magaygala nga ipa-deport, no? Ganahan ka? No? Ang mga tao inoon nga dokong tampo magaygala nga kining kuan sa Pilipinas maigsoon. Papauli-o nimo, ipa-deport nimo. Waka kay bawo og Canadian citizen na to, dili to mga igala basta-basta mapadeport. Okay, kasagaran man gud adto mga igala Canadian citizen. Ako ang kauban sa trabaho sa una, no, reporter nako sa PICAS mga igala. Abot og mga pila ka tuig to, anap dadala na iyang pamilya, murag duha ra man siguro to. Hangga tud karon na gyud siya didto mga igsoon, no. But nagabalik-balik yapon sa Pilipinas usahay. Maria Galimet, shout out from Dapitan City. No? So, bisag kung saon ni mo clear og paingon-ingon nga wala, hindi ako nag-update, hindi ako nagpapa-update. Mugawas gyud gyapon nga naligot-got gyud siya pag-ayo. In the first place bay. Nag-rally man to sila didto. Di gyud kumutoo nga bawal mag-rally didto ngano man. Gitagaan nato sila permit kada kanila gatapok didto mga igala. No? Gitagaan to sila permiso. Naman tay tigpaminaw diri ta ka Australia o kamo di mga Pilipino gibawalan day mo. No? Mas mayo na sila magaygala itong maminaon. Dili na sila ma-deport boss kay mga Canadian citizen. Pwede na, sads na sila mag-apply o asylum kung di, lang, oh, di na basta-basta. Usually magod Pilipino dito sa Canada, mga Canadian citizen na. Oh. Ang nakasayop magod ani bay, no? Na Lucio Lumagbas, naara ko sir, namati ko si mong program hangtod, mahuman, idol, imong pahayag diha, Aguanta Party List from Liluan, Southern Leyte. Oy, good morning sa mga taga Liluan, Southern Leyte, mga membro sa Aguanta Party List, ha? Good morning! Yung buntag niya. Oh. Ang kasayop, ani mga igsoon, abin ni mo, si Auntie Claire, murabag iyang gihagit, no? Wala man literally nga, iyang gihagit, nag-istorya siya. Pero ang iyang presence palang daan, mga higala, daw be, makita na siya sa, murabag Dabaw ba, pananglitan, sige daw. Dabaw, Auntie Claire, niya musuroy bangkiruhan. Do you think palakpakan sa mga tao? Asig itsahan pa nagkamatis nga lata. Diba? Sala gini ni Auntie Claire mga higala. Nga naman, kadaghag area nga pwede mag-shoot, dapat wala ka nagbulag sa delegation sa inyong mga kaubanan. Nga naman, kabalugan na yung mga Pilipino dito, wala na malipay. Grabe na bagong tangaan na bagong ninyo nga. Ayaw! Mutuo lang gyapon mo mong nalipay bang gyapon na mo ganing garali na sila kaya wa malipay. Simple ra ba? Mo ganing garali na sila kaya wa na malipay, wa na himaya ninyo wa na malipay. Muduol naman ung kadito na pitaw niya magpasipasi ka sa ila, syempre identified ka, musinggit yun ang mga tao. Pinani mo na mapugnan ug moingon sila ma, tigok ka paunta.
1: Oh. Ay.
0: Ay mo na mapugngan. Ano man in the first place, kano ni adto sa kadito? Kung ni adto man kadito unta, with your, naaman mo yung mga kaubang PSG, nagpauban ka. Dili kay nagsulo kag adto. Karon nag, nagpadayag itong mga tao dito sa ilang kahigwaos. Ha? Nagpadayag ang tao, mga Pilipino sa ilang kasuko. Ikaw pa karoon magpabiktim-biktim. Kuya, wagod ni mo, God. Kanus-a pa man ni mga higala si Auntie Claire, ma. Mo-retire ba? Kinigin si Auntie Claire, mga higala. Ako, tanawin ako. Mo-ni isa nga nakapadaot sa rating ni BBM.
1: Ayaw!
0: Oh, kini si Cubs Joel Bunag kay naman is Australia. Ako ni basahon kay ingon man si Raimundo nga ipa-deport ko no to kay bawal mo apil. Pero ingon si Joel Bunag kay taga Australia man ni siya, Cubs dili basta-basta ma-deport kaming mga Canadian. Kay ang freedom of speech og charter of rights ginarespeto dire. Ah, mas mutuo ko ni mo Cubs kay taga Canada man ka. Pasensya na kaayo katropang Raimundo Ribukas, di kay kumutuan ang imong ingon kay basin og sa Saudi itong imong nadtuan. Saudi bawal gyud dito. Pero sa Canada lahi dito. Pwede dito. Good morning Abel Manlangit, Daryl Amor, Bensi Jovers, Kuna Maligon, Jairo Sintis, Mayong Buntag, si Nick Wahaw, Ma'am Philip Feliciano, good morning.
2: Good morning.
0: Diona Ibarra.
2: Good morning.
0: Mayong Buntag kaninyong tanan dia. Good morning, Sir Ronel, watching from Las Navas, Northern Samar. Kadyot lang, alas 8.17, tama hawa na di, Claire. Hawa! Hawa!
1: Ay, hawa na!
0: Claire, may pagmaglana kag putot, ingos Jimmy Cataluna. Jeronimo Tudtud, good morning. Oh, basa na. Rogelio, nagtanaw ko dres Bohol. Mauna, sir, kay binuhatan, mga halata. Ang ako mang yung gikakuan, gikakpungot ba? Okay na na, mga gala, given na na. Ah, kontra mang yun, ano, lahi mag yun na siya. Ako ang gikakpungot, ganun ni Agim, ayaw naging ato-ato dito. Ayaw bulag ato imong panun, kaya nga naman, kato gwardyado ito imong panun. Dito, di yung ka basta-basta makuan dito na, may mga securities palibot. Mag-vlog ka, pag-vlog, des palibot. Dili na kinanglam, kabalo kang gabahis-bahis ang mga Pilipino dito. No? Gabahis-bahis niya, muadto ka, mura kang nagsugba sa mong kaugalingo niya karon. Magpa kuang-kuan ka, magpaluiluoy ka, kay gidaog-daog ka, dili man ang ana. Kay, murason pag yun nga, nag-shoot sana kami ng reels, trabaho rin ninyo na mag-reels di ay. Pandamay. Alas 8.18 mga igala, tagay lang ko sa 5 minutes mga katropa para sa dugang pa mga katikaran. Relax ako. O, ginawas ako kay Murag. Isa ka oras na tadre si Gigiyaw-yaw. Oh, kaljot lang mga katropa, balik tahu man lamang ni ini.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
5: XFM.
4: Ka-exciting, oy!
6: Punta kenta, aniya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo! Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
7: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya dagan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
9: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
6: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Wednesday!

0: Hanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
1: Batogod taon, maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
6: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon. Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, distingibla.
7: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
3: Oh, siya may problema.
2: Pag mata lang ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
4: Exciting!
5: Bullseye!
6: Oras, alas 8.28, ingon si Nathaniel Codera. Sir, pa-registered na to ng Aguanta Party List para sa 2028 election. Actually, Gab, nag-chat akong obispo, Gab. Gikas Canada, kinamas Canada akong bishop karon mga ikilan. Nasa BC or British Columbia. No? Ingon siya, Gab nga, Father, tatakbo ka bang party list? Nako, hindi po, Bishop. Ano lang yan? Joke lang yan. Parody lang yan. Hindi, maganda yung ano. Maganda yung... Nindot daw ang... Tagalog man siya, Gab. Ano ba yung agwanta? Ano yan sa Tagalog, Bishop? Yung para yan sa mga nagtitiis sa buhay. Hindi, magandang grupo yan.
7: Pinawa!
6: ikaduhanan ni si Nathaniel. Yung si Nathaniel nga. Sir... Pa-registered na to ang atong Aguanta Party List para sa 2028 election para naatay tingog sa Kongreso para sa mga nag-agwantas kinabuhi. Sugot mo na? Dela lang siguro kay... Okay na ni atong kinabuhi, may gala na dito, apil-apil yan nila. Di na taga-komentaryo, abinin mo muna, anata diyan, di taga-komentaryo. Mas maayo nang naata diri. Kuha na ta? Pwede man po, pero... Ato iparehistro niya, nainumine niya, mudaog, niya mangawat. Ayaw, di ko.
7: Pinawa!
6: Sige lang, ako nang hunahunaon, pero sa pagkakaroon, okay na siya. Alas 8.29, mga igalang Dagnas Bundag. Ingon si Elizabeth Barte, pag wala na BBM, asa ka mo atos ang declare? Aw. Sok-sok sa bangag. Richie Miasco, wala mo sa FB. Sir na, ma'am, narasa na ito sa FB gapon. No, sa on air lang ta wala po kay gumikan ni ining kuan, no, gumikan ni ining burnout, no. Wa pa man gud alas 8:30 naman, no. Di lang nato dali-dali on kay basi nag-repair na di ang mga crew dito, no. Mark Hilot, good morning katropang Arnel watching from Jakarta, Indonesia. Oy! Salamat pagi. Your avid listener, shout out to my Filipino coworker here in Euroasiatic. PT Euro Asiatic. Buntag. Si Raimundo Ribocas, yun siya nga, naulawan ang host country nga Canada sa mga Pilipino delegates kay imbitado sa Canada usato ka state visit. No? Modo na mga igalay rason. Ang ato paisoryahon ani, kanang mga naas Canada. No? Mga katropa. Bisag asa man as BBM mo adun, may murali good. No? Kay anaka katawanan magud ato gab. Ang iyang gisibatan diri sa Pilipinas rally pag abot niya dito giralihan sad. No? Yeah. I don't think so, bigay lag masuko ang Canadian government anang moingon. Bakit kayo nagrally? Imbitado natin 'yon. In the first place, dito sila i-allow, no? Di sila taga-permit mga igala kung no? Supak mga igala lang gihimo. No? Ang problema man gud, kanalagid akong masulti. Ang problema man gud, gibutangan og lugar ang mga magrally. Okay? Ang park is an open space, mga higala. Yes, pwedeng mo adto si Auntie Claire. Pero for delicadeza sa purposes. Ngano mo adto mangyo kagaybaw ka dito na mga Pilipino gatapok. Sa pagtuon nimo, magpapirma, magpa-autograph ng mga Pilipino si imo ha, nayabag ka. Wala na lang unta ka ni adto dito. Kung mag-reels man ka, kay trabaho man ka ninyo nang mag-reels.
7: No?
6: Pag-reels somewhere else, kanang naas BBM, kanang nai inyong bantay, ayaw dito. Kaya mura lang imo itong gi-ignite itong mga tao, gisugnuran nimo itong mga tao, nga masuko ni karon. Pagkasuko, ikaw ka rin magpa-victim-victim. Ya, na magbalita-balita pa, mga higala nga, posibleng ipa-deport itong mga tuwag Canada. Pero dili nga na kababaw siguro, mga higala, ang gobyerno sa Canada. Mayor Reyes, nagigpulong kang kaning Governor Chavez Singson alang sa donasyon sa duha ka basa para sa Samal. Ah, mao. Ano to nang tabukasan ang mga balita, mga katropa? Katropa mo sa balita, si katropang Bong Al Gabri sa report. Live report.
4: Nakipulong si Island Garden City of Samal Mayor na Lenyon T. Reyes na uban usap sa mga opisyal sa sudad na tukasitan ni Inekosor, Governor Luis Chavez Singson. Kami ang sagatulianan sa may Solvit Beach sa Narvacan, Ilocos Sur, na itong Julio 2025. Dari ang maong na panagatagbo, nahitabo kinisubay na sa tulad sa invitasyon ni Chavez Singson, diyan sa mga official sa Island Garden City of Samal. Natundan kinisubay sa pagbisita sa Chavez Singson sa Samal Island, na itong Julio 2025. Diyan ang ipadayag usap ang iya hapatupan saan na mong hatag siya o mga kabagaba nato sa City Government of Island Garden City of Samal aron kuno nga makatabang kini sa mga kalihukan sa lokal na pangamahanan dali atol sa mga pagdiyari gibutan ni la Mayor Reyes sa Singson ang mga kinahanglanon nga tupad sa maagi og mga dokumentang og dokumento nga ang usab na iproseso aron laban na mas mapadali pa ang kurban sa pagbalhin o na pagdawat sa munisipal nga donasyon nga duha ka ba dali sa higayon sa matupad makompleto na ang tanang mga proseso. Namitong kini sa City Government sa Island Garden City of Samal ang duha ka bus alang kini sa opisyal usab na mga kalihukan sa gobyerno pagtaligon usab sa operasyon sa lokal na pandamhanan o sa paghatag og mas epektibo matupad sa servisyo publiko alang kini sa katawhan. So kada atong nahitwas na report sa Congressman ano ni Petropang Arlen ang mga ito nahitwas sa Petropang Arlen hindi na nga po ng Petropang Arlen na kini na partilo. Pero ang problema lagi sama si Mugilan kasi di natakabalong ang interview dito kahit sama ni Mugilan Tulpo.
6: Maglikay lang taan na bong.
4: Maglikay. Hindi na sa sa'yo sa sa'yo ta.
6: Pero nalagi si Gino, i-registro daw?
4: Oo, kasi nalisto ang ito huna-huna ano kaya hindi na mag-inukulat.
6: Tanaw na ko, pila kinahanglan para mudaog. Tanaw na to.
4: Tanaw na to.
6: Ang demokrasya, ang freedom of speech ko, no, nasa demokrasya, ako lang bisayon mundo, ha? Eh, para di kita makuha sa grammar, no? But it is not absolute. It has limitation. You are correct. Taba ka. Your right ends where the right of other begins. But my question is, giyon sa DS Antiklar ito, gipuspusan? Kung gisundan-sundan siya dito sa park, is it part of intimidation? Threat ba na? Naman siya sa park. Niya nasigig may gapon itong mga tao. Gisundan-sundan yun siya. Na, gitandog ba siya? Gikusi ba siya? No? Wala may touch nga ni dapat sa iya ha? Di ba no? Ano na mga utana? So, di na kinahanglan pa mga higal. Pero ilan ang buhat to? Huwag yun tayo mahimo. No? I doubt it kung ang Canadian government mga higal mubuhat anak sa ilang mga kuan? Nang kulang pa magayon silang citizen, mang-deport na noon silang citizen. And kada kong tabang sa mga sa Filipino community mga higala sa Canada, no? Sa Canadian economy. Tinuod ay, dakong tabang kanang mga namuyo diri oh. Amay tay ko Andre, katropa na minaw diri taga Canada mga higala, no? Ano na? Labi na sa Ontario, sa kuan, mga Pilipino diya mga igala. Ya, wa man na sila ng guba, no? Gilaparo basikler, wala man. Kana bawal na gyud na, no? Wala na gyud na sa imong freedom of speech kung imo nang gipuspusan si Auntie Claire. Imo nang gibira si Auntie Claire, gimumo ninyo diya sa kuan kana. Wa na gyud na siya priso gyud ka diha. Pero kung singgitan lang nimo, wala eh. Palabas pulis. Alas 8:37 na bigla dag na sa bunta. Good morning sa ato mga mag-uuma. Mga kaigsuunan na to diha nga nangita o kung sa may maayong iabuno, i-spray na to mga higala nining ato mga pananom aron nga inig resulta bugat na ako isulti ninyo. Gamitan ninyo mga higala ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer mga higala, no? Makahatag gini may galag baka pabusok ana imong tanom, makapabugat mga higala, no? Pabigin na siya mga katropa. Pagresulta ana, no? Na magutoy uban nga tahupon, na uban may gala nga kanabang gaan, no? Muna nga daghan man tana pila ka sako imong abot. Gaan man. Gumikan mga higala kay dili tinggas, no? Gamitin ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Mapalit na may gala sa nagunang mga agribit. Dili butika, agribit sa inyong lugar nationwide.
5: Bullseye.
6: Alias Bulaw sa Tagum City, naghimas riya sumanakuhaan og droga sulod may gala siyang panimay. Bulaw! Nga nung di magyong mumuundang law. Ato si Aaron Gobleto Litalis, balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol.
5: Live report.
8: Himas Rias, sa kalalaki sa Tagum City Police Station, human kini na kopiska sulod siyang panimalay ang gituwang Cebu. Sa atong sa pag-implementar sa search warrant operation nga gilusan sa inusang of course sa kapulisan sa barangay Mangkilam Tagum City alauna 2 sa tag na hapon sa Bilibay nga adlaw. Dila lamang sa otoridad ang binakpan nga si alias Bulaw 28 anyos residente sa Naasoy nga dapit. Sumulapas sa report sa Tagum City Police Station nga gikasa ang operasyon subay kini sa search warrant nga gipagawas sa Executive Order Judge RTC 11 Judicial Region Branch 30 tungkol sa kalambitan sa suspetsado sa illegal nga droga. Ginatong sa operasyon na sakmit ang 11 kapakita sa Ilodahan, Cebu, nga mitimbang og 4 gramos, nga nakatidat og 27,200 pesos base sa standard drug price. Ipasakalan na kung kaso ang suspect sa Section 11 Article 2 sa RA 965 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kansang gikusodya karon sa Tagum City Police Station. Mahinumdumang sa unang nga simana sa bulan sa Hulyo, sunod-sunod ang paglusad sa operasyon sa Tagum City Police Station batok illegal nga droga nga resulta sa pag-aresto sa mga drug suspect o pagkumpiska sa mga gramo-gramong Cebu. Ngayon ini para inusad ng iawag sa kapulisan ang publiko nga kung adunay mamatikdal nga illegal nga mga kalihukan, i-report dayon sa kapulisan o i-dial ang 911 alang sa tukmang aksyon. Gikan diri sa gawas alang sa Kikiusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Larsanyol, Exeter News.
5: Live report.
6: Dagan salamat katropang Larsan Italia sa report oras na Dubai. Doon natin 39 minutos na pasado alas 8 sa buntag. Kini urasa to ginin nyo may gala sa Sanson Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Yung kahadlok may gala nga muhapdo sa imong kuto-kuto gumikan kay ang Sanson Vitamin C mga gala gigama kini. Gikan may gala sa Sanson og alkaline base kini aron nga bisag wa pa kay pamahaw. Pwede kang moinom may gala sa Sanson Vitamin C. Muna akong ginainom aron magpabilin mga gala nga maayo ang atong cognitive function kay kini dayang vitamin C. Maayo sad ni may gala labi na sa mga kabataan nga gatuon. Labi na sa mga ga-eskwela mga gala dili lang ni siya batok sa atong mga kani mga sakit ubos sipon kalintura, no? Kun dili may gala ang atong lawas labi na gid ang atong utok nga hinahanglan ni ini mga igsuon. Muna palitan na ang Sanson Vitamin C may gala sa nagunang butika sa inyong lugar. Sanson Vitamin C.
5: Bullseye.
6: All right, kabalo ang Canada ug unsa atong presidente sa Pilipinas kabuutan si Rarnel. Oh, ingon si Ubit Cabillies, buutan atong presidente, no? Si BBM. Richie Miasco, hoy, leader tulo to sipon abogado, lagput laway.
9: Kuwesan ko niya.
6: Gipangutana bito si Luis Truan nga ma'am, hindi ka na maano niyan, hindi na ba siya maapektuhan, ay hindi na, no? Laway rang agi ay. Leonardo Abiera, ang gobyerno sa Canada mo protect na sa mga Pinoy nga Canadian citizen na hibalo na pud ang Canada unsay sitwasyon diri sa Pilipinas. I think wala ba sila gihimong dautan? Gumikan lang sa pag-rally, dili nga na ang Canada. Oh, sorry Raimundo, but this time di ko mutuoan ang imuang kwan. Dili ko mutuoan. Sige, nalangan na noon tadi ha. Direta sa dugang pa, mga igala, kay alas 9 na matataman karon, no, mga katropa. Gobyerno na kuno ang mupakaon. Uy, munindot ni. ayaw na daw mong kabalaka sa inyong mga anak kay eskwela, kaya ang feeding, Gabriel, kuha na, kanang nationwide na.
9: No?
6: Feeding, mga igala, nationwide na, mga igsoon. Oh? So, katong mga amahan, di may galang may trabaho, pagdruga na lang mo eh. O, ayan na mong paningkamot. Kaya di, total, di naman mo balakag na amoy bugas, ikaulis yung pamilya, kaya na may gobyernong mapakaon. Hanggaw maning may galang aklaki ni. Sobra naman yung pag-inutil sa tao niya. Ngano kaya ngon magkakatrobang Arnel, nag-inutil ang tao, nag-ipakaon man. Dili man ko na may galang, I mean, dili sa sustainable, baka mo kunobi. No? Ganahan, dahil mo hatagan na mong bugas, perme. Dili mo ganahan, dahil nga, kamu mismo makaproduce o bugas, kamu mismo may galang kabalo, mangitag panginabuhi. Gusto dahil ka magsalig lang kanunay, may galas mong ginikanan. No? You must stand on your own feet. Mo ni dapat sa mga Pilipino may son. Dapat kay baot mo barug sa tong kaugalingong tiil dili kay magsigitag salig og ayuda mga igala. Kay diya sa ayuda mga igsoon, no, gihimo tang inutil ani ato mga naa sa gobyerno.
5: Bullseye.
6: No, mo ni dapat may gala panginabuhian kining mga tawo nga aguanta hata. Ato ni hatagan panginabuhian aron may igala nga dili na sila magagwanta.
5: Bullseye. Bullseye.
6: Aron na sila mga igala makahawas in taos kapitos. Na ato naman oong himuong inutil og samot. No? Ato naman hinuon mga igalang kinsaon man ninyo ron magpapiding kay isunod basko ng piding. Muna na trabaho sa maestra po ron magluto. Ako hinuon giingon naman na daang BBM may galang kayo yung nagluluto ng turito niladang pansit.
10: I talk to my where the
6: aminahon doon na ito, Gab.
5: XFM Katropa.
10: Na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya. Ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain.
6: Laliman ka, ana? Laliman muna. Oh, kani ha? Kamong ka-eskwela, apil ka mi anak nga naga-online? Wa siguro ilabot na mo, no? Tanaw ni mo, mundo. Apil ka mi anak mundo, wa ilabot siguro mo. Nistor Kiron, maing buntag, no? Obet Cabillies, maing buntag ninyo di ha, no? Good morning. Si Roberto Ranao, Boss Arnel, good PM. Ang Sandigang Bayan, patas ba na sila? Depende. Di lang kumusulti ana, kay courtier ba na? Alas 8:44 na magaigala. Ayaw lang tagda na napansin na kay nagpapansin na sa mga komentarista delaying tactic rana. Kamo na bala kay comment lang mo diha no. Now, matod pa sa presidente, kamo og bagay estudyante, no? Di na ninyo nauna-unaon unsay kaunon. Gumikan kay ang gobyerno na ibahala may gala magpakaon. Sa man ato presidente oi, kabalo pa man kung istorya may gala kay sa.
10: I talk to my
6: Kasayon raon ta na, kasayon raon ta na ingon, dugay pa kayo malitok ba no? Oh, kayo mga nag-aaral ang pamahalaan ang bahala sa inyo. Oh, ana ra kasayon. Dili ka dagang magpaligoy-ligoy. Sige daw, padayon.
10: Dahil sinisimula natin yung nationwide feeding program.
6: Tiyaw mo na! Nationwide! Republic of the Philippines, kasama mo mga katropa. Nationwide feeding program. Sabi no? Anong lulutuin natin? Munggus. Anong subak? Bulinaw. No. Kini yan, nala ko i-share gamay. I hope wa ni mahitabo ninyo. Gikan ni mga pundo mga higala sa una sa I just hope nga wa ni mahitabo ninyo ha. Kaya na ako'y na-discover ani. I am not referring to a specific place or person but hopefully lang wa ni mahitabo sa inyo. Naay budget mga higala kuhaon ang mga social work o sabi tawagan ng mga maestras kinder gab. Sa itawagan nila ng maestras kinder, no, mga daycare teachers. Ano na? Social worker, apil po na sila, no? Mo, kuha na silang budget, mga higala, nas barangay. Ang budget sa barangay, gikan sa munisipyo, mga higala. No? Ang budget is pampalit na sa mga higalag manok. Ang balit ng manok, mga eksyon, uban pa diha, no? Nga, para sa mga bata. Ang ending ana bay, no? Ang ending ana may eksyon. Pag-abot sa mga bata, munggos na bay. Kumain ng gulay para makulay ang buhay. Natikatikon na yung mga bata, pero ang budget para sa manok, yung i-convert o gulay, kaya para makupit ang uban. Oh? Ako'y na-discoverhan, ha? No? Kumain ng gulay para makulay ang buhay. Mmm, bigay fried chicken tong budget. Gihimo may galang bulinaw. Ayaw! Nga naman. Awa, oy. Giapil tong nangumpraman. Tinood, nangumpraman. May resibo. Nay, manok, may resibo. Asa man ang paingon? Gikaon silang balay may galang manok. Ayaw! Hopefully, ha? Wa ko ni igog tao. Ang para ingon ako, hopefully, walay na igo ninyo. Di ba na pwede ka trabang Arnel? Kaya na may resibo. May resibo nga. No, may manok naman na nakalagay. May manok man na nakalagay. Pila ra may pagpuli at tong manok, mga igala. Butangan to nito, manok na yung na, lutoon na to ning manok na sa balay. Pak! Pagpalit nito munggos, bali 5. Ayaw! Lat egg, 12 oras para mubukad. Si Aro? Oh, lat egg, taruga yun niya. Palit itong bulinaw, mga... Si Aro, bulinaw nga kwan. Butang yung talbos. Ano nga yung talbos? Ah, di ako. Ay, dagang talbos, kamuti. Sa meninot, isa ko sumungos, talbos, kapaya. Kapayas, talbos, sa paita, guna na. Talbos, kalabasa. Og, ano pa isa, may isa ko sa kining munggos. Talbos sa ampalaya. O, oh, manilabi sagol, may gala. Unya, dapat karni ni, ayaw na ng karni kay daotan na. No? Bulinaw lang, bulinaw. Oh. Pero nakaresibo mga igala, wala, napalit tanan, naadito tanan. Sinong kumain? Kami lang. May kilala akong ganyan. So, kaning feeding, kining feeding mga igala, ambot man. Wa ko'y giigo ha, pero unta, dili ka munang akong ginaingon. Ha? Mona siya. Well, ma-flourish ka ng ayuda. Mona ilang gusto kay para makapangawat sila sa atubang. 60% na hatag, 40% sa recipient. Mm. Raimundo Ribucas, kung walay ayuda, suko mo. Kung may ayuda, suko gihapon. Asa naman padulong ang gobyerno? Oh, tubaganin niyo na, Richie Miasco. Ako never ko may ganang amuhog ayuda. Para na ko, dili ko maiguan na ingon ni Raimundo Ribucas kay dili ko mga igala nagapangayog ayuda sa gobyerno. Tinuod lang. Bisa kung sa nga purma, mga igala, as much as possible, no? As much as possible. Panalitan, simba ko ospital? Ay, dili ko. Nga nung diha magyong kumusuda ng ospital sa gobyerno sa puton ko. Manikamot ko, mga igala, nga matambalan ko niya. Adto ko sa environment nga makaayo, di ko dito sa environment nga makasamot o sakit. Ana, no? Linya, ayuda, ay sus. Panahon sa COVID, bay, na akong Dabaw. Oh, napay kalaki sa una sa mga kuan. Kining di ba na ikalimod nimo bisag asa man na? Naay kalaki sa una sa mga prok leader pagkabalo nga, uy, sir, taga GMA dai ka, sir. I-appeal ka na mo sa unsa ganito, Gab? Unsa ganitong sa kuan sa una? Sap, no, sap. Sap. Sap ba to? Nakalimot na ko katong ipanghatag sa COVID bang hatag 5 mil ba to? 6 mil. Sap, no? Sap, o. Oh. Appeal ka, sir. Di na kakinanglan mo kuan. Actually, may nakaingon ko, madam. Ako, ang among may sweldo ko, padayon, may hazard pay me during that time, 500 ang among hazard pay. Unya, dili mi mag 24, dili mi mag 8 oras sa opisina. Program na ko, 2 ka oras, alas 7 to alas 9, maulang. Mula to akong adtuan, mga igala sa kuan. Dili mi required nga magpundo dito kay COVID lagi, magpuli-puli mi, banos-banos mi. Pagkahumagawas na ko, hinluan ang i-disinfect ko no, kay basig na i-rabis atong laway. Tibaghak na COVID. Gitaya na noon tong microphone namong mahalon kasi gag isprig alcohol. Saya nga lagi sa sinaisir pag yun yung microphone na daot. No, gitaya in town, sige isprig may galag alcohol kisa gwindi mo taya ng gikalawang na lang in town mga kaigsuunan. No? Gainan ko, sir, ko ayaw na lang na ihatag na lang na dito sa ihatag na lang. So, tingna, kuan mangug ko kay ina ngano, na ako'y silingan, solo parent. No? Solo parent siya. Karon, dili taga-ag-ayuda kay kinalan i-confirm pa daw sa City Social Services and Wellness WD. Sa bada siya. Huh? Kung nga, tanawad na ninyo ng kahimtang anak, di ba na tabanganan? Way ba na? Naiusa ka buong anak. Unya, ang ilang trabaho, panahi. Kisa may mupatahi rog uniform. No, may klase. Mga pambasketball, kisa may, o, may mga kuan man ron, o, may kanang gadiring, no? Ah, sige sir, ikaw alam na sa... Kana, ako bang gani, inyo kong gihanyagan, gumikan kay kabalo mo, nga media ko. Nya, kana din ninyo... Nya, gihatdan ko, 5 kilong bugas, nya, 3 buong noodles, kuan. Ma'am, di pwede dito na lang na sa akong silingan. Dili sir, imo yun na. Bungot sa ito. Nako, sige lang man, pagtalikod niya, wala siya mahimo. Gihatag na ako sa akong silingan, mga igala. Ano man, nakayong ko ba nga buku asa ng gobernuha, eh? Explain na ganito, di ko mudawat, anak, kaya naibugas na ko, no? Naami hazard pay. 500 among adlaw. Basta ko pa among hazard pay kaysa taga-SPMC sa una, bay. Tinood na, mga igsoon. Mas dako among hazard pay sa GMA sa una kaysa taga-SPMC. Hazard pay nila 300 lang, amo 500. Ayaw! Sila gatrabaho sa ospital, may gala kami gatrabaho sa estasyon. Iaw mo na, kanindot kaya to sa una. No? Mga kuan ba? Balik na pod ang bulgur. Ha? Himo lang itang inutil na mga ingana, bay. Nagtuo ba din mo sa una itong panahon ni Marcos nga? Okay, balik na itong mga bulgur, itong mga kuan. Nutriban. Wala na, no? Nga na, dato din mo sa una, anak. Kanos, kabalo ka, kanos anak mo gawas na ingana ng mga pagkaon? Panahon may gira.
5: Bullseye!
6: Dili na ni panahos gira karon, ma'am? Bong? BBM? Panahon na ni sa AI naman gani taron? Paita sa... Kuna malig-on, wala dyan minakadawat o kayo na sukad. Paglingkod ni Bangag. Na, ilan ang gikuan si Raimundo dari. Munang ayaw pag... ayaw yun mundo kay lain-lain yung giagian ang tao. Tinuod bitaw mundo? Ayaw, Jod. Kaya lai-lai giagian ng tao. Na yung mga taong nalunupan, wajod ka dawat, gano'n man, wak man muad tong evacuation center. Ngano'ng wak man po muad to? Ay, yung tao, nagbantay man po sa ilang gamayng kuan. Nagbantay sa baboy. Alam, mag-evacuate nilang apil ng baboy. Nagbantay sa anay. No? Kay basig kawaton. Kaya nasa yung mga kawatan. Nya, nalunupan. Pag-abot sa barangay, kay kalaban may galat itong mga tiglista sa barangay. Wa, apila. Interview na mo ang DSWD. Unsa ko sa DSWD, wa namin mahimo ana. Kaya kami, igor namin mo dawat, igor namin mo hatag. Depende sa unsay lista nga niabot na mo. Tama man, sad. So asa man magsugod, tuas barangay. Wala mag-eleksyon na magkarong pinsado sa Nobyembre. Alas 8:55 na. Padayon daw, Gab. Padayon na to ng presidente. Kaya mo pakao na siya maigala sa mga Pilipino everyday.
10: Tandaan po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kahit hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sinong hindi kasama sa feeding program. At dahil ginawa po natin sa ito, kagaya ng sabi ni Sexani, ito ay sa mula sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito, kaya ako'y tatutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Hindi lang po nangyayari ito dito lamang sa Pulilan, kundi sa lahat ng kung makita ninyo may video yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Kaya pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan. Hindi ko naman puntahan lahat. Pero ito ay napakalaking bagay para sa akin. Para dahil alam naman natin na kung minsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin.
6: Kina? So, wa na may problemahon kung nos pagkaon, bay? Basig taman rapo na sa istorya. Taman na di ang mga igala sa TV. Pag-antunin ninyo siyong barangay, siyong mo pagkaon sa inyo. Pag-antunin ninyo sa inyong mga hilit niyo mga eskwilahan, mga igala. Antunin mo dito sa Quinto Limbo Elementary School in town, mga igso. Muingon na ng mga maestra, wa man gani diri classroom kaayo, pagkaon pa inyong pangita. Galaw, galaw. Oh, sunod video kay ang feeding baka daw, baka ingon si BBM, ang feeding baka, no? Baka daw ipakaon mga igala. Sige daw.
10: Dito sa ating National Feeding School-based feeding program. Ang baka
6: oh, ang baka lagi, no? Ang baka. Ang baka lagi kuno mundo.
10: I talk to my
6: Kuyaw. Kuyaw dai ning very good. Very good kayo. Kuyaw dai ning feeding bay. Baka man po ihaw dai kada feeding. O ang feeding baka isa ang feeding baka. No? Oh? Di basta-basta kuyaw ni ato presidente. Lalimang ka na feeding baka man may ihawon may hila. Oh? Oh, sige daw. Tadayon, bong, kay baka.
10: Bago sa aming sistema sa mga sa programang ito, ay dati namimili tayo kung sino ang bibigyan. Dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ang pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang na pumapasok ay papakainin namin. Kaya para tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, handa na pumasok, makapag-aral na mabuti at hindi inaalala ang kanilang kakainin. At so, ay congratulate hindi lamang ang ating mga ahensya, DepEd, DA, at lahat ng mga tumulong, pati sa local government, pati mga supplier natin. Ang ginawa din natin ay inuuna natin yung supply ng pagkain hanggat maaari inuuna namin ang mga local supplier. So natutulungan pa natin yung mga maliliit na mga tindahan, yung mga maliit na producer, at tinitiyak naman natin
6: sige na,
10: na magandang kanilang produkto, masustansya.
6: Kani, sunod ani, Marcelo na.
11: Ayaw!
6: Kuya naman, mura na mag-iang amahan tirada, di ba? Nutriban, bulgur, no? Sunod ani, Marcelo na.
11: Ayaw!
6: Na sunod ani kadtong wa ka humanog eskwela dia kasi wa ka humanog grade 6 dia palihog taas kamot pa-enroll mo basig budawat pa matod ba ni presidente Bongbong Marcos ang piding baka no lahat kuno nang pumapasok pakakainin laliman ka ana mga higala no sige na eskwela na mo
9: kuwesan ko no ya.
6: Ha? Ato na mo dito? Amang ka na, no? Panguta na ron, unsa na ka-sustainable? Okay, sige, butan tala, may gala, mabuhat ni mo na in a month. Unsa na siya may gala sa ka-sustainable? Asa mo kuha og supplies pagkaon? No? Feeding, mga igala, bisa pagbutag mga 2 times a day, no? Pero di na makaya, one, isa ragyod na. Paniod to lang. Paniod to ragyod na mga kaigsuunan, no? Ay, nako, mga igala, no? Wala ko'y oras, kaya alas 9 na.
5: Bullseye!
6: Nindot po itong panayon, pero naimu sunod po sa itong program, ang programa, mga igala, sa itong kapulisan. No? Ang katropa mo, Police Dabnor. No? Musunod sa sila karon mga higala, kinabalik sila mga bisita. Nathaniel Codera, Muraman, og bata mo, istorya si Bangagsos, Ginoo ko na lang, no? Kamu, mga katropa na ito, diha nga nag-follow, nag-subscribe sa YouTube, no, nga wa pa mo maka-follow sa Aguanta Party List, mga higala, naa siya sa Facebook. Aguanta Party List. Unya, dili na siya party list nga. Kana nga naa sa gobyerno ha? Oh, atuara na, mga higala, no. Kana oh, Aguanta Party List, mga igsoon. Aguanta gaya punta, no. Mutuo pa kong si BP Sara. Baka nga noodle siguro, no. Ginahinay na so, nagsunod si BBM ang pamaagi sa iyang amahan. Unsa kahit sunod ani, Marcelo. Tanimor, Guliban, Hilom, Bangag, Majora ka Tiwasan. Ayaw po, no? Oh. Emerita Huntong, Basin Karon lang na katropang Arnel.
3: Exactly!
6: Nakuha ni mo ang logic, ma'am. Mau gan imbe ko sa imo. Rabing suroy-suroy, picture-picture, or whatever. Para unsa na, pangsona. Pangsona yan. No? Pangsona na may gala. Pag-abot ka ron sa sona, grabe nag-video diha. Ang atong tanahon, after sona, unsa kay may tabo ang nagnaapa ba na? No? Pang-accomplishment lang na. No, pareha atong giingong 5,500 ka mga flood control nga ila lang napahimo. Di ay to may gala kadaghana na to ghost project karon pagkabulabog ang iyang pasanginlan ron si Digong Hanggaw gyud. Di ba? Ang klase magay gala sa administrasyon na. Magsigil ang pamahid sa uban. Dili mo angkon mga igala sa ilang dakong responsibilidad o sa ilang mga igalang accountability. Alas 9:02 na, may galang tag na sa buntag. Wala ko'y oras. Mga katropa, palihog na lang kung follow at itong atuang Agwanta Party List. No? Huwag yun ito ma-sulti ninyo kung unsa man ninyong kahimtang karon, mga higala, ayaw surrender, Agwanta Higala. No? Relin Navarro! Oh, baka pero nor cubes. Pang-reels. Pang-reels. Pang-reels. Kaya nga itong Agwanta, dili na siya partilis. Uy, pang-reels rana. Grupo rana na ito ba, no? Ato rana ng grupo. Gusto mong pamembro, ana? Ala. Kung ano kayo, maghimo kong ID. Karon lang ko, karon ba ko, wala ako kakuan, o sona, isa kuan. Ining impeachment, wala ako mo touch ka, ayaw kay, at least kabalo na ko nga, ang, maka-training dahil tag-duha kasimana. Gab, ingong bita ko ni Mugab, pag-training lagi atong AI nga kuan. Ako'y bahalag bayad. Ako'y bahalag bayad. At least mamahimo ka ng expert. Oh. Kay pagpangutan-on ko dire sa kuan, may expert ba ka muda sa XFM para sa mga editing? Yes, of course we have. Ano ang training niyan? AI. Ilang linggo? Mga 2 weeks. Saan mo na ano yan? Nakuha? Eh, yun ang sabi ng impeachment court eh. Extensive training, pwede naman pala 2 linggo. So, okay lang. Oh. So, Gab, i-grab tong opportunity ha, pag-training yun ya. 2 weeks at palabwi. 3 weeks ka kay para mas expert pa ka ni Kalilong. Yaga-yagaan man ninyo yung mga Pilipino. Asa man ka magkakitang expert na 2 kasimana, may galang nag-training. Ay, ang ganitang eksperto na extensive training ay hinoon, basig lain-lain nagpanabot, pero kuya, maguna, mas law man akong pananaw, mga higala, sa word na extensive. Extensive, good na. Dili, kuya, una, extensive training, bamurag. Experto, ba yung experto ba? Hindi ba pwede experto lang ka? Ako, ganit.

0: Ugma na pod. Sa nga sa kinatibok ang puwersa may gala sa XFM Network Philippines, wapag yun kabalik ang atong kurinti. Nordico! Ingon mo, mas nindot mo kaysa Davao Light. Wapag man lagi nyo na ma-repair. Mo yung nabod mo, dugay ma-repair sir, kaya natumbahag palkata.
1: Kwesan ko ano niya?
0: Matinga ako anang di asmawab, baka nang linya na mo pa yung asmawab, no? Kay murag sa isa ka kabulan, kabainti matumbahag palkata. Sabi! Sana mo yung tao na, oy? Sige na, tara! Alas 9:06 na! Ay, nako! Sa kansa itong kaubanas, bigas dawak, si katropang Gab Alas o si katropang Ralph Tagadanaw. Inyong alagas, kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat may buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa!
2: Busay! Kauban, si katropang Arnel Cortez. Busay!

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto ba nimong isalista nimong eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon, Vitamin C.
1: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday night!

0: Yakin po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
4: Exciting!

0: Bagong City, Davao del Norte, maayong buntag. Welcome ni sa itong programang Police Dabnor Katropa mo. Ubus kini
1: yes,
0: sa
1: good morning.
0: Yes sir, no, dini sa itong sikat nga estasyon, no, ang 107.1 XFM din sa itong syudad sa Tago. Maayong buntag ka ninyong tanan. Police Chief Master Sergeant Rinante Balakwit po, o kauban na to ang atong pinakastapit nga Provincial Director. Sir, good morning ka ninyo, sir.
1: Maayong buntag, bay. Una ta magpadayo no atong timbayahon ng atong
0: yes,
1: director sa Police General Office 11, Police Brigadier General Leon Victor sa Moror City, sir. Maayong buntag dia, sir, og inubanan sa atong command group no atong DRDA si Sir Harry Domingo, og kong classmate si Sir Police Colonel James Cipriano, og mga classmate ako dia sa regional headquarters. Of course, ang ato ang Honorable Governor, si Kuya Gob Edwin Ayubahi, o si Ma'am Clarice, ang ato ang Vice Governor. Vice Governor, Ma'am Clarice Ubahi, kauban sa mga sakop sa Sangguniang Palaliwigan, sa 1st o 2nd District, si Congressman Di Carlo Oyo-Oy, sir, maing buntag, sir. O si Congressman Jose Manuel GM Florindo Lagdamio, sir, maing
0: yes,
1: buntag.
0: Good morning.
1: Salamat di ay kay Chief of Staff gahapon, si Sir Ruben Lucas. Mismong nibisita sa atong opisina og nagpatigayon sa ilang gustong matabang sa 2nd District, sir. Salamat kay sir. Og ang ato ang revitalized police sa barangay, ato ang
0: yes,
1: ato ang kwaon pag summing up na to, unsa nay mga quick impact project na to para ang ato ang 2nd District Congressman mo patigayon og mga hinabang diha. Og of course,
0: wow,
1: atong 1st District patuloy manghiapon sila kining naghatag og mga hinabang sa ato agipaagi na to sa ato ang regional kwan, sa ato ang provincial pala sa ato ang mga RPSB no,
0: yes,
1: sa 2nd District no. Og of course ako ang duha ka deputy, si DPDA ug si DPDO. Happy birthday.
0: Happy birthday
1: kay DPDA, Police Lieutenant Colonel Jefferson, Philip Jefferson Iban.
0: Happy birthday, sir.
1: Happy birthday, Bok. Happy birthday unya. Manihapon ta unya sayo. Og napadyo kay pa games. So mag-enjoy ta sa imong birthday. Then of course, the 11th Chief of Police og ganang 11 pod ka local chief executive, no? Mga mayors o ang ato ang personnel sa Davao Norte Police Provincial Office o sa katauhan nga nagpadayon o subaybay sa Davao Norte Police Provincial Office o sa ato ang programa karon partner.
0: Yes,
1: sa 107.1 XFM, mayong buntag sa tanan.
0: Yes, mayong buntag kanatong tanan. O sir, salamat kay sir no, sa iyong presensya. O mga katropa, medyo gahangos-hangos pa niya itong provincial director bago lagi nakabot. Gika nagbisikleta, nagsuroy din sa itong syudad sa Tagum, nag-check sa itong mga patrollers din sir. No? Kumusta
1: bina,
0: man
1: partner,
0: yung pag-suroy-suroy sir sa itong mga patrollers?
1: Sa isa ka semana, partner, hindi takabay.
0: Yes, sir.
1: Musa mo tatagkatigulang ka.
0: Tinoon na sir, no?
1: Musa mo tatagkatigulang. So, mag-bike ta, kauban ako mga batanong, mga kauban, ako supod mo tindak sila si Francis M. Nandito, si sila si Galyasa.
0: Yes, sir.
1: So, salamat kayo sa ilahang nagpadayon og support sila Tonton Dosada.
0: Nindot kayo, sir, no? Kaya naka-exercise pa ka, sir, at the same time, no? Na-check pa na to ang ato mga patrollers.
1: Actually partner, ganiha man gud dili tanan no nga ang mga eskwelahan na
0: yes,
1: ma butangan natong tanang mga kapulisan no, kay naa gyoy mga police force nga kanang palihas para sa atong sa San Miguel na
0: yes sir,
1: na duha ka buok nagtalikod ang ilang eskwelahan diha.
0: Yes sir.
1: Ang ato ang police to agud sa tunga lang pero naman po
0: yes,
1: yung mga force multiplier no.
0: Yes sir, kanapon.
1: Kay gipangusgan karon ang mga eskwelahan tungkol na hitabo sa Tacloban.
0: Yes, sir.
1: So, in a way, gibuhat naman na ito na ahead pa sa mga nahitabo, no? Pero so far, katong nag-amok ato, itong na-neutralized na yun.
0: Yes, sir.
1: So, hinawat pa unta nga, dili sila maghasik o glagim dahil sa eskwelahan.
0: Yes, kaya,
1: ang mga bata, inusinti kayo.
0: Yes, sir.
1: Pero mga itong na-abot kita sa final option. Pero wala man siya na ito, giulo, gitiil raman. So, buhi siya.
0: Yes, sir.
1: Ito
0: gitong pag-congratulate sa professionalism
1: o,
0: sa itong mga personahe,
1: sa kay Kuay, kay itong regional director, no? Si
0: yes, sir.
1: Secretary General Leon Victor Zero City, nga, na pansin po niya ang ka-snappy sa
0: yes,
1: Tagum City Police. station unya ang atong officer in charge the time si police major Nidspar Mangkabong. Akong kauban sa pagdawat partner sa medalya na kinakilahan atong Lunes no
0: atong recognize sir no ang kasnapi sa atong mga kapulisan.
1: Duha ra pa ina to partner kung na una kung nasipya ta og naulo ang katong nag-amok.
0: Kaso, sir.
1: Kaso ta. Mm. May kaya natiil naman. So, natay medalya ng karagilahan.
0: Yes. No.
1: Sabi nga ni Arde, napaka-asintado ng mga tao natin. Glenn, sabi nga. Opo, sir. Talagang ano, sir, na hinasa po natin ang galing ng mga yan. O sige, proceed kayo sa Monday. Mayroon kayong award. Thank you for that matter,
0: congratulations, sir. No? Congratulations sa atong mga kapulisan sa Tagum. Of course, sir, sa imong leadership no sa kapulisan din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Yes, mga katropa, no? Dini sa atong programa, daghan kitang panag-iskut-iskutan, of course, ang atong pag-update diha sa atong mga kahintang sa Kahapsay ug Kalinaw sa tibuok probinsya sa Davao del Norte, nakabase diha sa atong 8 focus crimes. And of course, ang atong pag-update usab sa atong mga accomplishments, no? Diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations. Ubang pang mga isgutanan, especially nga karong bulan sa Hulyo, bulan karon sa Police Community Relations Month, no, atong siren gikan sa mga bisita. Yes sir, no, siren atong gikan sa atong mga bisita unsa pod ang ilang mga inisyatibo diha sa atong pag-celebrate no sa Police Community Relations Month. Yes, doon na kitay mga bisita, no, mga katropa, atong bisita karon gikan sa Santo Tomas Municipal Police Station o sa Talaingod Municipal Police Station. Atong unang ipatibaya, sir, no? Ipatibaya una nato ang atong mga bisita karon na gikan unahon nato gikan sa Santo Tomas Municipal Police Station na Police Major Huit. Ma'am, ang atong deputy chief of police no sa Santo Tomas Municipal Police
1: Station. Kasi matingala ang atong mga nagsubaybay karon nganong ang ato aramang deputy ang gipadala. So, yes, paki-explain na lang kaya ang ato ang mga chief of police dahil mga principal nila sa Talaingod o sa Santo Tomas na i-interview karon hinaw pa unta nga makalusot sila o maka-award na po.
0: Yes, no, dunay interview para sa best implementer sa atong
1: CSOP?
0: CSOP or Community Service Oriented Policing sa Napulcom 11, no. So kada, no. Yes, ma'am, imong mga pagpanibaya, ma'am, sa atong mga katropang nagsunod kanato diyan sa atong Facebook Live, ma'am.
2: Okay, maayong buntag, Sergeant Balakwit, og sa ato ang sa atubangan karon, sa ato ang provincial director, very active and very snappy.
1: Thank you, Eunice.
2: Provincial director, Police Colonel Glenn Christines. Sa ato ang provincial staff, sa ako ang COP OIC officer in charge, Police Major Eduardo Corpus.
1: Oh, may buntag niya, Police Major Eduardo Corpus. Inabanan kay Idol Uncle Mayor.
0: Yes.
2: Sir, Idol Uncle Mayor Roland.
1: Roland Jessica.
2: Jessica, inubanan sa iyahang asawa, sa ako ang
0: si Ma'am Mayor.
2: Busy Mayor, Inday Maria Luz de Jessica, maayong buntag.
1: Maayong buntag,
2: Diamads. Inubanan sa mga barangay captain sa 19 barangays o sa ilahang mga barangay, sa ilahang mga barangay tanods o sa ato ang mga BPATS nga nagtrabaho o nagtabang sa tua sa pag- implement sa Hapsay ug Kalinaw sa tibuok Santo Tomas. Maayong buntag kanatong tanan.
0: Yes, ma'am, no. Welcome, ma'am, dito sa programa ug may buntag usab kanimo. Kaupan usab nato, sir, no, ang atong Deputy Chief of Police gihapon sa atong Talaingod Municipal Police Station na Police Lieutenant Jonathan Otabige. Sir,
1: Jonathan, kumusta atong kabayo dito?
3: Okay na, sir.
1: Talaingod. Mosorry ko dito pohon, musakay na pugo sa kabayo.
3: Yes, sir. Kung pangtimbaya, kauban nato diri sa Sibihanan ng ato ang snappy provincial director, Colonel Glenn Christine, sir. Kauban na po nato diri ang Deputy Chief of Police sa Santo Tomas, si Police Major Eunice with ma'am. O ato ang angkor jud nga perminti kauban, si yes, Master Balakwit sa atong pikado personnel. Og sa ato ang amahan sa probinsya, Kuya Gub Edwin Ubaib, sir. Good morning. Ang amo ang local chief executive, Honorable Mayor Juni Libayaw. Mayor, good morning. Sa amo ang COP, Police Major Jisiri Ibas Larua, ma'am. nga unya isalang sa interview sa katong CSOP. Good luck, ma'am. Ta makuha nimo ang kadaugan. Og sa tibok katawhan sa lungsod sa Talaingod nga maujud ang giserbisyuhan sa kapulisan ang katawhan sa lungsod sa Talaingod. Sa inyo ang tanan dia, mayong buntag.
0: Yes sir, may buntag. Og nindot kay sir no makauban kay especially sir no ato na lang dayog nga ipakapangumusta sir dunay nagpagawas man kita og press release may tungod atong pagkasirado sa atong dalan padulong sa Bukidnon. Ato lang i-update sir ang atong mga kaigsoonan sir. Kumusta sir ang dalan ato dia sir? Magiana ba?
3: Oh, katong July 5 na sa ato ang IUR mismo na ay landslide.
0: Yes sir.
3: Nya sa diha-diha na aksyonan sa ato ang provincial engineer office, engineering office. Na sulba dayon na clearing dayon ang sa ato ang IUR. Pasabol na siya katong July 5 sa gabi. Sa pagkakadlaw na nana po'y dako nga landslide. Dito na sa Sitio Balacayo, Barangay Kalagangan. Sakop na sa
0: San Fernando.
3: Municipality of San Fernando.
1: Sa ilahan na.
3: Bukidnon, yes sir. Dito nagpagawas dayon sila o...
1: Sa Bukidnon na, no?
3: Yes sir. Sa Barangay Kalagangan, sir. Municipality of San Fernando, sir.
1: So, bisan pa o kining dito na hitabo, kay ang uban manggod, mulahos manggod ka ng yes, Cagayan or ano, ato yung pahibalo ng
3: yes, sir.
1: Davao Norte nga, ang aning na hitabo, para di islam mo dayon.
3: Oh, na naman tayo yung mga press release, sir. Postin po siya ito ang mga page, sir. Sa as of now, dili pa yun siya pasabol, sir.
0: Dili pa pasabol, oh. Sir. Sa tanang klase sa sakyanan, sir.
3: Yes, sir. Mm. Ang gani, ang motor, ilang... ipaalsas mga tao.
0: Sahon na lang.
3: Sahon. Yeah, mabayad yun sila sa libor. Libor sa
1: so, na-estimate kung kano sa mga pwedeng maagian? Wala mga heavy equipment ditong nagdaitali o ka ng pang-clearing?
3: Ongoing ang clearing operation, sir. Mm. Oh, yeah. Time to time, sir, ang ato ang station nag-kwain sa coordinate sa police station po sa San Fernando o sa ilang
1: MDR. Estimate na mga 2 days na lang o baka bukas, mga ganun ba?
3: Yes sir,
1: atong mga biyahero maka-estimate po sila nga adi na muna nato mo dira sa tamo agi dito. Dito na lang tamo agi sa bahalag layo basta ma-deliver nato ning atong goods mga
0: madaot.
1: Pero kung maka-estimate sabi oh 2 days from now pwede na magyan. So pwede ba nila mahintay?
3: Yes, sir.
1: Mag-update na.
3: Yes sir, copy sir.
0: Yes, sir. Nindot kay sir no, nindot kay nang update no sa atong mga kaigsoonan diha nga mag-biyahe padulong sa Bukidnon or Cagayan de Oro. As of now sirado pa ang atong Talaingod Bukidnon National Highway no apan padayon ang pag clearing ani niya aron na hopefully no mas paspas og dali nga maklear kini aron magiana sa atong mga biyahero.
1: Yes partner, tama.
0: Yes no og karon mga katropa no atong pag-update diha sa atong kinatibok ang kahintang sa Kapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte no atong Siron gikan mismo sa atong provincial director kung kumusta ang kahintang sa Kapsay ug kalinaw sa atong pinanggang probinsya sa Davao del Norte sir.
1: Yes partner no ato sa din kining pasalamatan ang atoang amahan sa lalawigan ng Davao Norte no just recently ato ang gipatigayo ng ato ang Davao araw ng Davao Norte.
0: Yes no, congratulations.
1: Napaka successful yan. Nagbasa-basa ta sa ulan atong opening na alas 4 kadlaw nito na start ato partner og kaning parade no
0: mga
1: nagkadaiyang mga ahensya
0: o parade
1: nagculminate siya atong pizza size no.
0: Yes sir.
1: Og very successful Kuya Go inubanan sa kay Vice Governor Clarice og sa members ng ano no sa
0: Gunian
1: Panalawigan. Sa ato ang mga congressman na
0: yes,
1: kung ano congratulations sa atong tanan.
0: Congratulations.
1: Napatigayo na to na pagka bibo nanurit na dito sa ilang mga floating mga ano yung mga boat nila.
0: Boat nila sir.
1: Gikan sa Talaingod, Kapalong, kisa kay nindot ako to partner na murag kung ako'y mo judge murag pasensya na kaya ko amaning opinion.
0: Oh, opinion sir.
1: Katong dos Andanas yo kesa man dos Andanas dito. Dos Andanas, Kapalong. Parang Asunsyon na to yung isa. Pero yung karma, hindi rin mabitin. Lahat sila, magaganda talaga. So, katong Dos Andanas, kining saka dyo ko sa duha ka Dos Andanas, nagpa-picture dyo ko.
0: Yes, sir. Dindot kayo, sir.
1: Dindot kayo. Then, dahil atong pasalamatan no, na very successful ang ato ang celebration
0: yes.
1: Sa ato ang araw ng Davao Norte o sa natala na to ang mga krimen, no? ikumpara na to, very minimal ang mga nahitabong krimen sa kwan sa bulan sa Hunyo. Ikumpara na to sa Mayo, partner. Yes, ang sir. Mayo, partner, naalay na tala nga 23 ka mga krimen. O ikumpara na to sa Hunyo nga naaray 20. So, ning baba siya og tulo.
0: Tulo, sir.
1: So, ang sa Mayo, maukini ang gilangkubang upat ka kasong murder. Pito ni ini ang kasong physical injury. Duha ka kasong rape. Usa ka kasong robbery. Walo ka kasong theft kinigyod ang naguna.
0: Yes, sir.
1: Mga kawat.
0: Kawat,
1: mga salisi, mga... mga diya sa mall. O sa usa ka kasong karnaping motor. Kining karnaping po, ato po ning nadakpan mo po ni tanan.
0: Yes, sir.
1: So akong ikuan ang katuang atong kining crime solution efficiency.
0: Yes, sir.
1: Kuan kining matuang mga percentage, no?
0: Yes, sir.
1: So na ini 23 ka krimen, 22 ni ini ang considered as cleared, o 20 ni ini ang solved. Ibig sabihin ng solved, atong nadakpan.
0: Nadakpan na git, sir.
1: Nadakpan na to, na-filean o nadakpan na to ang kining maong mga suspect.
0: Yes,
1: so adun na kita 95.65% crime clearance efficiency o 89.69% ang crime solution efficiency. So mayo, on the other hand, ang bulan sa Hunyo, partner, ning tala rata og 20,
0: yes,
1: ning minus tag tulo ka krimen, no? O kinigilang kuban sa duha ka kasong murder atong niagi kay upat man, so ning baba tag duha. So lima ka kasong physical injury, duha ka kasong rape, usa kasong robbery, siyam kakasong theft, ning increase ta og isa ka te, no, isa kay walo man atong mayo. Og isa kakasong karnaping nadakpan gihapon. So sa 20 ka insidente, 18 ni ini ang considered as cleared og 15 ni ini ang considered as solved. Aduna kita 90% nga crime clearance efficiency og 75% sa crime solution efficiency. Pero gamay tan-aon, pero mao pa may pagkahuman sa ato ang kinun.
0: Yes,
1: so sa sunod tong report ani mo taas na ni siya kay ongoing man ato mga snapping investigator man.
0: Yes, sir.
1: Wala na to ning itulugan. Bisag matulog pa na ang ato ang investigator karon, ug man-a na po investigator kay.
0: Yes.
1: Apo pabawayon po tong duty karon, no? So sa atong assessment, partner, ni ini 8 focus crimes ni baba gikan sa 23 ngadto sa 20. So ibig sabihin 13.04% ang nikunhod, partner, ni baba. Mailhan nga mas maayo ang atong prison order sa atong probinsya. So ano ato na pang lakbitan nga congratulations for the recent araw ng Davao Norte province.
0: Davao Norte. Yes, sir, no. Uga, congratulations po kanatong mga kapulisan, sir, nga kita gyud ang usa sa mga nanguna diha sa pag-secure, no, nga mahimong hapsay og malampuson.
1: Palangga gyud ta ni kuan, partner, yes, ni ato ang kining heads ato ang Mindanao Development Authority.
0: Yes.
1: Kay naaman po si Sir Magno ato. Si Sir Leo Magno na dito, so gitimbaya pug maayo sa atong gobernador.
0: Yes, sir.
1: Opening na to sa atong araw ng probinsya ng Davao Norte.
0: Yes, sir.
1: So partner, diri sa Tagum gyud, no, ang
0: yes,
1: nag-una gyud nga mga krimen, no, pero i-consider na to sa three component cities.
0: Mao boy pinaka-sentro, sir.
1: Pinaka-sentro gyud. Kumpi ihapon nimo pila ka bukmol dire. Naapagani mag-open na pod.
0: Yes, sir.
1: So mao na akong consider, no, kay ato pong ilakbit wala may labot diri ang Biduhali. Pero ang Biduhali ba, bisan og kining sa una wa gina nato nagbalita ng krimen diya karon, naapil na sila tungod kay ang development nato sa atong probinsya. So, ning kantay na ato sa pinagagamay nga munisipyo.
0: Yes,
1: ning sikat na po ng Biduhali, kaya kung asa agud ang kining development partner,
0: musunod po siya.
1: Musunod gyud ang kriminalidad kung labon na gyud og magpakaangkaang atong kapulisan.
0: Yes, sir.
1: Muna karon, partner, ingon si RD nga bago ra man ta nagrimpo. Nga kung dili epektibo ang ato ang 1090 deployment, atong utrohon, no?
0: Oh,
1: atong usbon, ato ang adjustment nato sa ato ang kining convergence asa nato ibutang.
0: Kana gid ang nindot, sir, sa atong ginapahigayon kanunay nga
1: sa IMPO.
0: IMPO, sir.
1: Provincial IMPO, no?
0: Duna na sa
1: managing police operations.
0: Adjustment nga pwede ibuhaton, sir.
1: So napakaganda talaga yan. Every week natin yan tinitignan, no?
0: Yes, sir.
1: So ang tagong gidagna ko na ni ini niya, ang Asunsyon talaingod ong Santo Tomas, palakpakan.
0: Wow.
1: Walay na talang
0: focus crime sa bulan. Ang ato mga bisita karon, walay na tala sa tibuok bulan.
1: Oo, ni sila, no, ang Santo Tomas ug talaingod di. Pero buya gyud. May gamay ra gyud hinoon ang mga nahitabo diha. Yes. Karon wa gyud. Anyway, wa kita mag-ampo nga ay mahitabo, no?
0: Yes.
1: Pero sa leadership po na sa atong chief of police.
0: Yes.
1: Inuban na sa local chief executive ang ilang support na sa ilang sa ilang mga chief of police diha nga makita yun, no? Pero mintingin na, pina bago na sa nakadawat ng award na si Eduardo
0: yes.
1: Corpos.
0: Yes, sir.
1: Kay pinakagamay nga natalang kriminalidad sa
0: Tibok
1: sa,
0: Rion,
1: sa first, ano ba yung Class A municipality.
0: Class A, Class A Baguio municipality.
1: Mm. So, partner, di ba?
0: Yes, sir. No, og, kala, no, mga kaigsuunan, mga yes, katropa, partner. No, nga itong update, nagpabilin kayo nga hapsa yung malinaon.
1: Pero partner, atong warningan na itong mga kuhan nga,
0: yes, sir.
1: Atong Mayo Manggod, mm-mm. walo ka incidenting theft.
0: Yes.
1: Kunya karongon nyo siyam, so ni-increase siya og isa, no? Mm-hmm. 8 to 9, so atong...
0: Ang theft yun, sir, ang atong ato, ang prevalent crime, sir.
1: Yeah, prevalent crime. Atong pasidaan na atong mga katauhan yun na mag-igmat kita, batay na ito atong mga unattended na mga gamit, gamit na ito, no?
0: Mm-hmm.
1: O di na ito sa tagaan sila chance niya kawaton. Kanang mm-hmm. mahabil na di, mag-igmat tao niya. Kasagaran mo kung aning nahitabo po sa sulod sa mall.
0: Yes, sir.
1: Mm-hmm. Kanang muraog. Naagi diha, ma-attempt sila pangawal. Pag-uragay na ito, ginatala, katong sa, kwan, do it yourself ba yun?
0: Mm.
1: Doon na, kwan, sobrang libo po itong ikaw ito, nadakpan po siya. Luoy po, tingur sa kapitos karong mga panahon
0: yes,
1: na mga
0: so, kanapod,
1: mga nagsubaybay sa atin, no? Mga katropa. Mm. Tungod sa kapitos karon ang mga tao, manangkamot doon sila mga, kung nahihigayon.
0: Nahihigayon. No, munang...
1: Maluoy po ka ng mga nadakpan kay kana sila. Although, nangawat man sila, sala man nila na, pero... Mm. Gibuhat na nila siguro tungod sa kawad-on. So, mao nang ato ang i-validate po ng nangawat kung kuan na ba, recidivist na ba. Ibig sabihin,
0: yes,
1: kawatan na gin sila, mga katulo na nila gibuhat, kalima. Mm. Pero tanaw na to, kung first time gin nila, niya ilang gikawat gatas kay tungod, naghilak ang bata, madali ko gatas kay di na ko ka, muda ko ani ang ana, siguro natandog siguro. Mga ana, no? Ato ay considerar na tungod sa kapitos, na uli sila sa pagpangawat.
0: Mm-hmm.
1: So ato sa tanawan, pero magbantay ta. Yes. Kita nga mga na yung mga tinda diha.
0: Oo.
1: Na yung mga butang sa gawas nga.
0: Dali mabaligya.
1: Dali mabaligya.
0: Mm.
1: Para sa ako nga partner, kay kaniya ko ang bike na, mabukoy bike dito, yung uli na ko sa balay niya. Gamiton sa kong anak na. Kay bata panggug ka.
0: Mm.
1: Na mga kalitan taga-gining ko anak, kanang kadina o kanang kandado. Tama, kay kandado na yung mga bike.
0: Kandado.
1: Kay kung di ni mo nakandaduhan, unya na ay chance jud nga ang agi sa balay niya. Lami aning bike ni kawaton. Oy, sunod balik na ko ani og magpaapo pa pani. Ako ginadal on sa mga ana ba?
0: Yes sir.
1: Ang kawatan di gyud na siya nga ko pero by chance siya ba?
0: Yes. Oh,
1: ang
0: oportunidad siya.
1: Oportunidad mo.
0: Ang oportunidad.
1: So maura na in the same manner ato mga katropa diha no nga naapot ay mga butang diha sa gawas. Mga pala, mga kuna, ipusan nyo na.
0: Puso na to.
1: Mga gabas, mga chinso.
0: Tungod kay, again, no, sama sige kong sa itong provincial director, dagan sa itong mga kaigsunan karon nga naglisod, nga usahay kapit patalim, no, matintal gayon sa pangawat kung dunay oportunidad. Busa, kuhao na to ng oportunidad. Aron matabangan na to sila nga dili makahimo og krimen. So, yes. Sir, salamat kay niana, sir, no?
1: Nga, ito, oh.
0: Nga tips nga to sa itong mga kaigsunan. Og, of course, ato usab, sir, sayron, gikan sa itong mga bisita karon ang update usab sa kahintang sakap sa kalinaw, gikan sa ilang tagsatag sa ka-area of responsibility. And of course, lakip na pod sa mga accomplishment na nagigabisihan, ma'am, sa inyong area, ma'am, kung kumusta po ang atong accomplishments so far diha sa pagpaningkamot sa atong mga kaubanan ng kapulisan diha, ma'am. Una ta, ma'am, diha sa Santo Tomas Municipal Police Station.
2: Good morning again, Sergeant, no? So,
0: yes,
2: sama sa giingon sa ato ang Provincial Director. Negative ta o mga krimen.
0: Yes.
2: So, sa ato ang AOR. So,
1: congratulations, Santo Tomas Municipal Police Station.
2: Yes, sir. So, siguro isa sa mga reason na ani, sir, is tungod sa ato ang collaboration o coordination sa ato ang mga LGU, sa ato ang mga barangays, sa at community. Kanang service, community service-oriented policing system. So, gina-embodied yun na sa amo ang OIC, sir, nga every time na ay mga reklamo, maadod yun siya sa mga barangay.
0: Wow.
2: Nagahatag yun siya o mga contact numbers o makontak sa every any time of day and night. So, wow.
1: Nagarito yun. Sa mga katropa, no, guwapo kay paminaon ang ato ang kining deputy karon sa kuano sa kining Santo Tomas Municipal Police Station, no? Kung sa to yung mga strategy nila ba? Anong
0: yes,
1: zero crime sila?
0: Mm-hmm.
1: Tungod kay nahigmata ang ato ang mga force multiplier,
0: yes,
1: ato ang barangay captain, mm-hmm. down to barangay tanod, nagpakabana sila.
0: Nagpakabana, sir, no? Kana again, sir, no? Uga, nindot na kayo. Nindot kayo na, especially karon
2: yes,
0: na PCR month, ma'am, no? Mas-celebrate na to na, ma'am.
1: Yes, actually, na partner, na. Nabanggit mo ko na ko ang Bido Hali ba?
0: Yes, sir.
1: Kaya yung biduhali mga kundi, Jason, pangunay, nagmagbay ko din na sa Carmen. Kundi
0: na, ato, sir.
1: Carmen, paingon ko, gigan ko tagong. Mato ko, kining biduhali niya.
0: Gawa sa
1: doon
0: Carmen.
1: Naman lang yun ka na, Carmen niya, doon naman lang yun na sa Tutumas Ana.
0: Yes, sir.
1: Ang sa Tutumas Mangod, dako siya, pero tungod maguna sa, kung ano, kaning snappy ba, no?
0: Yes, sir. Tipo
1: pulis, atong mga kapulisan, nagdambayayo, ang atong baray captain, hangtod sa barangay Tanod, ang atong local chief executive.
0: Yes.
1: Si Idol, Angkol, Roland, Jessica, si Ma'am Inday. Ang suporta, Mangod, kay yes. Mahadlok sila diha, kay ang CCTV, very active.
0: Grabe lang CCTV, sir.
1: Kunya, ang strategical nila, inikagabi, mato ko dito, naagid sila, inig alas 12 na yun, midnight, no?
0: Yes, sir.
1: Naagid sila kining mura o kining area nga, dito sila magtambay niya. Diri na ang patrol, sir. Diri na ang atuang bike patrol, diri na ang motorcycle patrol. Magpangabos na dito.
0: Mm-hmm.
1: Unya, unay mahitabo, dito na managan ang atuang mga kuan, mga manangpit ba?
0: Mm-hmm.
1: Dito si Manner, mga tanay, sundukon sa atuang mga kuan, no? Mga kapulisan at mga neighboring mga municipality. So, balik tayo sa Biduhali. Mm-hmm. Ang Biduhali, adun na kita'y, ikuan ako sa itong katrupa, no?
0: Yes, sir.
1: Adun na kita'y dead body found, no? Kanang found dead body.
0: Oh, yes, sir.
1: Sa Biduhaling hantod karon, identified siya. Mm-hmm. Unya, katong mga nakadungog karon, mga katrupang sumusunod sa ito, sa Davao Norte, kung na may missing person ngayon yung nailhan,
0: yes, oh.
1: Naatay kining kuan dito, naatay kanang pwedeng magpa-swab test, sa bucal swab test ang katong kunyari, ang isoon sa parente. Kay niingon na yun nga ito ang municipal health office dito nga. Ilubong na yun ang mga pateng lawas kay Murag. Hazardous na siya.
0: Hazardous na.
1: Siro, kikuha ang sample to ha. Kung kisa ito nakadungo, kisa ito yung mga simbakulang.
0: Tumawal aliha o kaparientihan.
1: At tumo sa Biduhali kay maingon lang ko karon nga bisag mingaw na diyang iriyahan na niya tungod kay progressive na po karon. So ang kriminalidad mo sabay gyud.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa kuana sa kinatibukan sa municipality sa Biduhali walay ning claim ana. Ibig sabihin gilabay ra na diha tungod sa ka, mura mapugun na kining bukid ba maadil ang
0: sir.
1: Tanaw na to sa bukid Mangod kay naa may mountain no.
0: Mountain.
1: Pero kato Mangod kay kuan Mangod na diha sagingan ba?
0: Rural gid yes, rural area.
1: Rural area nga butangan nato ka ng murag dili practicable kung at mga sagingan butangan nato tanan og CCTV.
0: Mao gid sir.
1: Sumao tong maro pod tong naglabay ana.
0: Dito.
1: Asa dapit ang ano mao nang gi backtrack ato partner karon ang mga CCTV ng duol sa nahimong tangan sa
0: yes.
1: Lawas. Kay mahila nato na kasi unsang sakinan nga naglabay ana kung gipas-an ra ba na sa tao. Mahila nato na atong gi backtrack kay nakit ana siya anang adlawa. Pasig, kanang adlaw, kunyari, pitsa uno na nakitaan, pasig, pitsa 20 pa nagilabay, kay baho naman. So, taas ngayon nga itong backtrack, partner. So, sa mga nakadungog karon mga katrupa na ito, no? Kung naamang gawin mga parinti diyan nga nawala, at tumulong sa Biduhali.
0: Yes.
1: Para iswab mo dito, aga. Dili na sakit. Kuhaan lang mong sample para i-crossmatch na ito dito sa gilubong na pating lawas nga founded body. Okay.
0: Yes sir, no, daghang kay salamat ni ana no nga impormasyon no sa katong mga nawad-an din ha og mga kapreyentehan. Ma'am, diha ta sa imong inyong mga accomplishments okay. Ma'am so far din ha, sa atong anti-criminality and law enforcement operations.
2: Yes sir, ang sa as of July 8 gahapon,
0: yes,
2: naatay natala sa ato ang illegal drugs natay isa conducted operations. Oo. So naapod tay illegal gambling, duha conducted operation og nga arrested pod ang duha.
0: Yes.
2: Then sa atong traffic violation naka accumulate ta og 29 TOP accomplishment
1: kana day municipality o ba San Tomas partner.
0: Yes sir.
1: Sila tong nakadawat og brand new helmet.
0: Wow.
1: Nagihatag ni ma'am sa ato ang LTO din sa panamit.
0: Mm.
1: Si Ibanez
0: pero
2: yes sir.
0: Tungod sa ka-snappy
1: sa tungod sa ka-snappy kadaghang anang mga traffic enforcer diha.
0: Traffic enforcer.
1: Nga mga pulisya gyud nakadawat tungod kay sabi ko, basig na kay kaaway, siya dili ko manakop sir o dili ko mo piptok nila. Ibig sabihin, kanang gidakop ta ka, kaya nakasala man ka, pero di daw siya musugot nga, inigaw man niyang dakop, di niya istoryahan.
0: Mm-hmm.
1: So, daghan kayo siya kuan, nakadawat yes, siya helmet nga brand new, atong gitawag po ko ni Mampod sa LTO na ito, panabo.
0: Mm-hmm.
2: Yes, sir.
1: So, very good. Congratulations, yes, sa Santo Tomas Usab, no?
2: Yes, sir. Yes. Naana sila yung officer.
1: Traffic enforcement nila.
2: Yes. Ibuhatan yun na sila bagong office ni OIC.
0: Atong traffic
2: na pag na yung mga after checkpoint, after operation, muduol man na dito ang mga narakpan, ilad yun ang i-cater para magsabda nila. Yes. Sa usahay man good, sa pagpasabot lang magud ang kulang sa itong mga kapulisan.
1: Pero partner, makaadto kag Santo Tomas karon partner, mura na siya kining Panapo City.
0: Yes, sir. No? Vivo na kayo, sir.
1: Vivo kayo. Nagagwapo na si Leja Libby dito. Na, para bang...
0: Leja Libby.
1: Sa maninga. Anyway, anak ra na siya sa Kapalong sa una ba? Naghipid ako sa Kapalong, no? Yan. Siyempre, nag-hipi ko sa Kapalong Palanga, ganyan ang Kapalong. Honorable Sir Edgardo Timbol, sir. Yes. Salamat kayo, sir. Ikaw pa yung mayor sa
0: mayor
1: una.
0: Mayor sa una, sir. Karon, balik
1: 2008, karon pili na po, sir. Ikaw kaya po yung mayor, sir. Pero bibo na po kayo ang Kapalong, ha? Yes, atay Kikas dito. Kikas. Ang estudyante na ito, pating Daghana.
0: Pating Daghana.
1: So, gwapo na kayong probinsya sa Davao Norte. Daghana kayo ng asensyong municipality.
0: Yes, halos tanan, good, sir. No? Halos tanan.
1: Even Talaingod, ha? Maagyan mangod ang Talaingod going to San Fernando, no? Mauge na nga itong i-update sila kay ang mga tao mo gusto kayong magmotor-motor.
0: Yes, sir.
1: Baka nang musubay kasi nang bye-bye kasi lang turo first lang. Karon lang, di sa mo kaagi karon, ha?
0: Di, mga tourist spots.
1: Pero makaabot mo sa ano, makaabot kayo mo sa area na to sa Laingon, hanto sa boundary, kay dito man na ang dili magian karon San Fernando man ang area.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes. Sige, ma'am. Sa pa itong mga update na
2: so, aside sa traffic sa LTO violation, yes, so, anapun tayo citation, local update, governance citation. Na traffic.
0: Yes,
2: so, muna, diha mo sulod itong mga karang muhangyo gani, sir. Karang yes. Luoy juga ayo muna ang ginapahangyo na sa uban sa usahay sa ato ang mga traffic. Then, anatay 6 ka-wanted person nga nadakpan. Oo, nga mutubag sila sa ilahang accusation sa ilaha, unom sila ato ang accomplishment. Then, local ordinance or ato ang safer city initiatives. Yes, yes. Anatay 88,
1: ECI?
2: 88, yes sir. 88 accomplishment.
0: Wow.
2: So far mo na ato ang accomplishment sa Santo Tomas, MPS as of July 8, sir.
0: Wow, daghang kaayong salamat ma'am, no? Ang update niya sa atong mga publish makita nato nga sa isa ka semana, no? Ubay-ubay na gyud ang mga accomplishments sa atong mga kapulisan diya sa Santo Tomas Municipal Police Station. Sir, ato punta sa atong bisita gikan sa Talaingon Municipal.
1: Sa Talaingon na punta.
0: Kung kumusta pod, no, ang kahimtang sa kapsay ug kalinaw ug ang gikabisihan sa atong mga kapulisan dito, especially diya sa atong pag-implementa sa atong mga special laws ug diya sa atong anti-criminality ng operations. Sir,
3: good morning once again.
0: Yes, sir. Good morning.
3: Total assessment sa lungsod sa Talaingod, nagpadayon yun ang kaminga o peaceful in terms sa kuan sitwasyon sa criminality. Walay mga panghitabo sa masagi kuan ni sir bini kanina.
1: Sa Dios,
3: kaya sa Dios. Yes, sir. Tungod po ni sa ato ang makigtambayayong po ang atong lokal Chief Executive suporta kanunay gihatag sa tuwa og sa mga tulo ka kapitan sa Barangay Santo Niño, Barangay Daguhoy og Barangay Palmahil. Ang ato ang mga kapitan tulo ra na ka barangay, sir, pero
1: dagko ka
3: ang land area pertin dako ah sitios lagi kayo. Unya
1: barangay ba pertin layo.
3: Yes, sir. Ang ato
1: ang
3: dako kay sir. Nakatabang jud ang ato ang RPSB, sir. Tulo ka nahulog unom ka sitios nga na ay
0: RPSB.
3: No, ang duha na under sa RMFB Libin nga ilang personnel.
1: Itong boundary na to dito sa Tulalian ba to?
3: Natulinan, sir. Napoy border checkpoint na to, sir. Nga. Ang nagmana na ang ato ang RMFB.
0: RMFB 11.
3: Nga, sa, under sa ato ang provincial office ng personnel, unom ka sitios. Sitio Dulian, Kamingawan, Lumabag.
1: Jonathan, no, wala kong mga zero na diya ba? Kung gikan sa Talaingon, paingon dito sa
3: Natulinan, sir.
1: Natulinan. Pila ka minuto? 60 minutes? 1 hour?
3: Mga ano dyan, sir?
1: Or 1 hour and 30 minutes? Estimate, David?
3: Kung
1: kwapo na, baykon?
3: Kung daanggan, sir, nga.
1: Bugiro.
0: Murang musabay ko, sir.
1: Ah, bugiro.
3: Kaya.
1: Ako na nang yan, tubos.
3: Makaya din siguro ni mo, sir. Kaya praktisado mo,
1: sa morning, siguro, unya mo, di na ako mabayik pagpauli.
0: Pagpauli, o. Oh.
3: Pwede, sir. Pwede. Karga na.
1: Ako emission ba? Pating ko na. Kung sa boundary na ito, ito matuon.
0: Matuon
1: na, sir. Nakuha na ako ang boundary din. Boundary sa Magdo, ang paingon naman nagmawab. Dabo, di oro na niya. Sa Apokon, di oro naman na. Unya diri sa may GP Laurel Panabo paingon nagdabo Dolor man.
3: Dolor kayo, sir.
1: Kana gid akong challenge.
3: Kana, yes, sir.
1: Kay naato naman po na ko ning New Corellia unya ang next na kay kuha naman po kining boundary na po sa Davao de Oro.
3: Lock, sir, pa lock naman po tong
1: mission na to na, boss.
3: Yes, sir, po, sir.
0: Tama gina, sir, mga launa ta sa unto makaabot dito, sir. Oh. At kay nagbike bisa una padulong sa
1: Mura ko lang, rabay tubig sa butong dito, maura ba na yung gasolina na ko?
3: Minus o glupi dyan, sir.
1: Mura nang yuta dyan, no? Dali, ramon na lang slide, no? Kaya mura batuon man, ha?
3: Wala, may kayo yung mga
1: mura
3: kahoy na, sir.
1: Mura slide sila, mura di kayo kuha ng tanong dyan.
3: Maupaw ng kahoy, glupi dyan, sir.
1: Pero iba, update ha sa katong na lang slide, ha?
3: Yes, sir.
1: Para itong mga commuters na to, nga mo ato sa San Fernando, going to Cagayan de Oro, makakuan sila, makadecide sila.
3: Yes, sir, sir. Padayon ta sa ito ang... Sige. Kuan, sir. Sa duration ni sir, sa June 15 up to present, nakakatala kita o naka-accomplish kita o two most wanted person. Mm-hmm. Ang isa ni katong provincial top 3.
0: Provincial.
1: Congratulations.
0: Oh, top 3 provincial level.
3: Yeah. Sa ato pong implementation sa RE4136, bisag bukid na pro, dagang yan ang agi niya. Yes, sir. Naka-issue kita o 14 ka TUPs. Nya sa citation tickets 87 ka citation issue. Og sa ato apong implementation sa local ordinances sa tong sa Safer Cities, yes, Initiative.
1: ECI.
3: Sa mo, sir, Safer Municipality, kay municipality raman.
0: Yes, sir.
3: Oh, sa half naked
1: SMI sa inyo.
3: Ayos, sir.
1: Safer Municipality.
3: Yes, sir. Sa ato ang half naked kani warn na ni siya. Kay wala man citation ma issue, kay wala man ang kuan ang to ang lungsod dulay half naked 11 ka kuan accomplishment nato, og sa drinking in public 9, og ato ang smoking, anti smoking 18 citation kani naatay citation ani, sir, kay ani municipal ordinance, sir, nga ginasubay moy ma isuhan jug citation kaning smoking in public.
0: Yes, sir.
3: O kaning implementation sa curfew on minors kada gabi.
0: Yes, sir.
1: Guapo kay na, ha, kanang mga initial violations mo kuno to, ba? Mo gini nakapakpakgang sa ilang mga daotang mga gibuhaton. Initial violation kanang magmotor walay helmet. May nana ba?
3: Yes, sir.
1: So kanang kap-kap na to. So ipadayon niyo na.
3: Naamba permite, sir, ang kaning atong plan bakal sita, sir, o kaning kap-kap o curfew on minors. Unya kagahapon po ako lang pong ipahibalo, sir. Kagahapon nagpahigayon ang Talingod Municipal Police Station o kanang stakeholders forum.
0: Forum, yes.
3: Nga gi-attendan sa ato ang mga school heads. Daghang mga sitios diyan na yung mga eskwelahan. Nag-appeal yun sila o kauban sa katong mga stakeholders sa other agencies sa ato ang local sitting.
0: Kumusta? Kumusta ang maong forum, sir?
3: Nag-successful siya niya. Dito naisgutan ang katong so kung sa eskwelahan katong hitabo lagi. O gikuan jud nga unsay maayong buhaton, wow, unsay ma-prevent or ma kun nanay pangapang hitabo. Unsay angay buhaton.
0: Yes.
3: Og sa laing agency, sir, sa tong mga business sector.
0: Oo.
3: Nahisgutan po tong bahin sa atong unsa ka importante ang
0: CCTV
3: niya.
0: Yes. Oh.
3: Magmat ngon jud.
1: Nabay bangko diha.
3: Wala, sir.
1: Wala lagi.
3: Kung may
1: remittances. May mga munda kong jabrak ba?
3: Remittances lang, sir. Mga
0: remittances.
3: Naalay mga remittances.
0: So, nindot kayo, sir. No, nindot kayo ng magkasabot din niyo po sa itong provincial office. Nagpahigayon po tanya na katong mga sa bangko, sir, o mga financial
1: institutions. Sa jabrak na to, tapos naman ta.
0: Nindot po na, no, nga magkasabot yun, no, doon na yung prior nga coordinations.
1: Do kita na human atong sa Jabrak na to, partner, yung joint anti-bank robbery.
0: Yes,
1: sa atong ana anti ano na to, kining cybercrime, no, nga
0: mga robbery.
1: Ambot ta atong alas 2 sa hapon, yes, grabe ang interaction ng atong mga security guards. Mga atong mga head of office, mga manager sa bangko. Gwapo yung mga interactions nila. At so far, partner, maayo man pud ang patigayon sa seguridad na to sa ato mga business establishment, especially sa mga bangko. Hopefully, yes, wala talagang mangyayaring mga inaanag ng mga
0: kwan. Nindot po to, sir, no, kay sila, naghatag sila sa ilang mga suggestions o kita po naghatag po tao mga tips na
1: yun. Ganitong
0: tips,
1: kwan good part
0: na malikayan din yung mga robbery incidents.
1: Sobra hapit alas 3.
0: Nabot og stress do sa hapon gikan pa sa buntag.
1: Gikan sa buntag. No?
0: Ninot kay tong mga experience og usab no sama sa gibuhat usab sa atong mga police stations nagpahigayon
1: pero, usab. Pero katuro ba partner no sa yes, kuwarto to sa Tagum area ra to ha?
0: Yes, Tagum
1: gusto area. Gusto na ko pagpatigayon pod ang kuan kung gusto sila ang atong venue gihapon diri sa may Marangal yes, ang atong mga duha ka component cities mo ari sila diri. Pero ang Tagum mangod na pinakadako yun.
0: Yes sir.
1: Na diri ang center sa og atong Kalakalan no.
0: Yes sir.
1: Mga bangko mga dagko nga mga establishment. Anyway di na to ma-discount ang panabo. Yes. Mo supol po na sa Tagum og pagkaasinso no.
0: Yes sir.
1: So among ikuan na sa kay Chief of Police kay Lieutenant Colonel Dexter
0: yes.
1: Cuevas kung kailan ang jabrak na to.
0: Yes, nindot kayo na, no? Nindot kayo na nga may tabo na nga magkasinabot gayod kita sektor sa business, sektor sa ubang mga sektor sa komunidad, kauban diha sa kapulisan, diha sa pagsabot-sabot nga magpabilin gid ng hapsayog malinaw ng atong komunidad. O speaking sa hapsayog kalinaw o diha sa pag-implementa nato sa balaod, no? Atong i-update usab ang atong mga accomplishments diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations sa tibuok bulan sir sa
1: yes, June. Partner. O, yes, sige.
0: Diha sa atong anti-illegal drugs operations no do na kita 61 ka successful operations anti sa anti-illegal drugs ug 67 niini ang atong naaresto. Dunay 3,230,142.
1: Salamat sa contributor na ni partner.
0: Yes,
1: pinakadako nga contributors ni ang panabo. Panabo.
0: Yes, sir.
1: 2 million ang panabo dito.
0: Mm-hmm. Yes, no. Congratulations, no.
1: Congratulations
0: panabo. Okay, usab sa atong anti-illegal gambling operations, dunay 25 successful operations, 20 ang naaresto nato ug dunay 6,582 bet money ang na-confiscate kauban sa mga gambling paraphernalias. Sa atong RA-10591, atong operations contra boga.
1: Oh, loose
0: no?
1: Firearms.
0: Loose firearms, no? Operations conducted, 57. Natay na-aristo nga napulo ka mga personalidad. Pito ka mga firearms ang atong na-aristo. Og 51, no? Ubay-ubay gini 51 ang gi-voluntaryo nga gi-surrender nga mga firearms diya sa atong mga police stations. Diya sa atong kumpanya kontra sa pag-account nato no pag-account nato sa mga warrant of arrest no especially diya sa atong programa ongoing nato nga manhunt operation nationwide manhunt operations nato aduna kitay 64 ka mga operations conducted sa bulan kana gyapon sa Hunyo ug 19 ka mga most wanted persons ang atong naaresto.
1: Nahurot na to, partner, ang atong top 10.
0: Yes, sir. Yes, sir. O 49 ka mga other wanted persons ang atong mga naaresto. O diya sa atong Republic Act 4136, no? Atong balaod sa dalan, no? Traffic law na to. Adunay 2,713 operations conducted o 771 ka TOP ang atong na-issue o 3,352 citation tickets ang atong na-issue usab no so diha sa atong local ordinances no sa atong pag implementa diha sa atong Safer Cities Initiative no sa tibok probinsya sa Davao del Norte sa bulan sa Hunyo adunay 2,667 nga violators diha sa atong drinking and smoking in public places. Dunay 551 sa kining maghubo og upper shirt no ug dunay sa urinating in public 251 sa mga minors nga na-rescue nato 938 ug kining magsuot og balaklava sir nga musulod sa mga establishmento dinhi sa Tagum no gipakusgan kini nga pag-implementa niini
1: ipatanggal yod no
0: ipatanggal gi dapat dunay 53 nga na kuad na ward nato so diha sa atong mga city ordinances other city ordinances dunay 3779 so total dunay 8248 nga accomplishments nato diha sa atong implementation sa atong local ordinances 3967 niini ang na fine gyud sir dunay na issue nga mga citation tickets og 4,281 ang giwarningan lang sila and of course gi-release na sila sir.
1: So, may itong buhatan partner ba? Kanang Black Lava or...
0: Yes, sir.
1: Para mahibalan sa tanan, kanang bunit ba?
0: Mm-mm.
1: Nga bago mong kang mag-helmet good, ato mong sapawan kay abog kayo. Pag abot ninyo sa checkpoint, hubuon ninyo yung helmet, hubuon na po ninyo ng inyohang kining bunit or
0: itong
1: Black Lava para submit yourself para clear tayo. Para hindi na mag, mo nang mataas mo ng linya sa
0: okay.
1: Checkpoint kay oy bay hubuan hubuan di automatic na submit yourself
0: submit
1: for inspection
0: yourself.
1: Para mabilis
0: og atong painumdum no do na gid kitay kuan kining ordinansa ni ana nga pag magsulod og mga mall mga establishmento tanggalon ginato ng mga balaklava kanang mga mask nato ang helmet nato tanggalon gid kana no. So, kana no atong update diha sa atong
1: at least partner din na sila morningan kay kusa na sila mo submit no.
0: Yes, mo submit na gid sila sir.
1: Submit na sila.
0: Yes no og karon no nagsaulog kita og 31st PCR month atong pangutan nun, sir gikan sa atong mga bisita. Before sir sa imong mensahe sir
1: alang
0: sa atong PCR month. Atong sayron gikan sa atong mga bisita kung kumusta pod ang ilang inisyatibo karon nga nagsaulog kita sa atong Police Community Relations Month. Yes ma'am, una ta sa Santo Tomas ma'am.
2: Okay, good morning again. Sa Santo Tomas, nang hatag kita og school supplies.
0: Yes,
2: sa ato
0: ma'am.
2: Ang mga estudyante and conducted comprehensive lecture on crime prevention and safety tips.
0: Yes, ma'am.
2: So, anaatay mga leaflets distribution, mga tree planting activities. So, naapote mga katong ato ang routine nga libreng sakay og adopt a family. So, ako pong idugang nga ang Santo Tomas karon nag-celebrate sa ato sa amo ang month-long celebration of Araw ng Santo Tomas. Nagsugod kani atong July 1,
0: yes,
2: then
0: ma'am.
2: Ang culmination is August 14. So, daantay mga
0: 7 weeks.
1: Dila yung August man.
2: Month long, sir.
1: Nagsugod siya.
2: July 1 po. So, masubra pasawang. August 14 ang...
1: 45.
2: Yes, sir.
0: 45 days.
2: So, natay nakalinya mga 70 activities. Tayo mga adjust sa ato mga deployment plans. Then, ang mga kapulisan nato ato ang mga barangay every now and then nagameeting regarding sa mga safety
1: concern
2: so, yes po then nag-open sila og food bazaar tong aging gabi so bibo dito mga sa atubang jud sa ano sa ato ang munisipyo na dito na enclosed jud ang katong food bazaar pwede dito magkaon-kaon so hantud alas 11 sa gabi na sila
0: good,
2: dito
0: good.
2: Yes sir
0: so challenge po na ma'am
2: challenge
0: no?
2: Sa ato ang
0: kapulisan
2: yes sir
0: safety ang atong katawhan.
2: Yes, sir. So, apan atong gi ano mangod sa LGU ang katong pag tinabangay sa ato ang LGU. So,
0: yes.
2: Ato nang gi every now and then ay meeting na ay mga updates ang ato ang LGU ana. So, mag-adjust sa mga deployments na ay mga inana ang mga activities. So, well coordinated ang mga activities, sir.
0: Yes, no, matest gyud ang atong police community relations no nga yes. Duna gyoy pag tinabangay no sa katawhan o sa kapulisan o sa ato mga local government units
1: close
0: no?
1: Coordination lang sa
0: close atong, coordination
1: sa atong operation officer kung just in case kailangan ninyong augmentation
2: yes nag-request na mi sir
1: para ma-address agad kay
2: yes,
1: dugay

0: nangyari sa naghatag og naghatag og kana mga school supplies pagkaon ana. Kanunay nang gibuhat monthly sir ni ma'am niya ang ato apong libreng gupit. Libreng gupit og kanang mga kandak dissemination sa mga eskwelahan o sa mga sitios sa barangay.
1: Importante.
0: Na sir permit. Nya sama pod sa lungsod sa Santo Tomas ang talaingod na po. Araw po nila karong bulan. Karong mag-start ang activities July 18 nya mag-end July 30. Humana ang coordinating meeting gahapon na plaster na kini nya nana po ni siya yung mga special deployment plan.
1: Tasking.
0: Lahi siya nga deployment sa tuwang daily nga deployment. Gipangandama na po ni sa Talaingod Police Station. Although, ang ilang venue, nabalik-balik na ng new terminal na Radia Primente. Walay balin-balin yung
1: last. Hindi ko tasar kay Nara at bang sa atong police station.
2: Yes, sir. Pagpatigay yung mga security ang ato ang counterpart sa Armed Forces of the
0: Philippines. Primente na, sir. Kanong na yung mga activity ang lungsod sa Talaingod, sir. Ang ato ang 60IB.
2: Nama po sila.
0: Na sir, nagtabang
1: din sila. Sa ato mga kapartner ng mga kasundaluhan.
2: Sa 60IB, no? Spearheaded by Lieutenant Colonel Jesus Rosite Bok. Mayong buntag sa imuhang tropa sa 60IB. Of course, kay Lieutenant Colonel Biharin sa 27th IB, no?
1: Yes.
2: Sa 2nd District. Mayong buntag sa inyo,
1: yes,
2: partner sa Armed Forces of the Philippines.
1: Philippine yes. Ug, sir, imong mensahe, sir, alang sa katauhan sa atong pagsaulog, sir, sa Police Community Relations Month.
2: Okay, sa ato ang 31st Police Community Relations Month, no? Yours truly, of course, the Dabaw Norte Police Provincial Office, naka dawat kini og kinang award, no, tungod sa atong mga inisyatibo. Then ibangga na to ni sa national kung pala rin tayo basig mo, yes, makapalit na kitag ticket na pud ani sa eroplano.
1: Yes.
2: So ang ato ang mga inisyatibo dito sa probinsya sa Davao Norte, gibangga ni sa mga sa Davao region, no, na patay Davao Sur, sa Davao Oriental niya. Ang Davao Norte ang nahingdaog sa usa ka inisyatibo din na ang katong Ningdaog mao ibangga na po sa national. Hopefully
1: katong
2: atong mga initiative na to magiging national yan, so awardi tayo puhon kung matagaan. So anyway, ang ato ang ano atong Safer Cities Initiative unya ingon ang Talaingod nga sir kay munisipyo man may kon Safer Municipality Initiative, no, SMI sila nya SCI man eh. So ang ato ang Secretary of Interior and Local Government nulisdan our secretary si Sir John Bicrimulya, inubanan sa ato ang GPNP si Jose Malencio, Corpus Tartatis Jr. Sir, bago lang yun nagpatawag o kining command conference led by SIAG, no, nagpasalamat siya nga since na ang ato ang super cities initiative, nagpadayon nga guwapo ang kining kuan, maayo ang kanang resulta ang ato ang kuan, ang ato ang aktibo sa pagpangapkap sa ato ang mga curfew gibuhat na sa national. Anyway, katong sa una manggod ato na maginang gibuhat pa sa una na, pero gihimo na ni sa national karon og nagpadayon nga maayong development, no, kitan-aw katong wala pa siya magsugod ang Safer Cities Initiative, yes, niya gi-compare karon nga nagsugod na ta. Perting ka po sa development. Ning baba ang atong kriminalidad o ning taas ang atong non-index crime tungod sa atong mga initial violations nga atong dayong pang-warningan. Ang uban, kitagaan na itong kining citation tickets. Huwag ang uban pa yun ang atong gi-fine na itong katong... Anyway, katong sabi ng ano nga, kumuhangyo, tanaw na ito, instead ka ng lanon sa 4136, instead na tulog kabuk ang ilang kining violation na tungod sa kawadon po, siguro ato gyapon lang tagaan ang kining kuano sa katong TOP na to, pero kato lang pinaka kuan lang pinaka mababa or basta muhangyo lang, pero kanang magmaldito pag yun mo samot kadaghan yung violation. Okay. Then partner, sa ato ana pong kanang kuano, sa ato ang kanang inisyatibo sa Davao Norte, unta kining magpadayon ang ato ang 11 chief of police.
1: Yes, sir.
2: Inubanan sa ato ang local chief executive ato mga mayors.
1: Mm-hmm.
2: Na magpadayon lang og suporta sa ato ang mga local police nga naa sa ilahang munisipyo ug cities, partner. Mm-hmm. Thank you kaayo mga mayor sir, maayong buntag sa inyong tanan dia.
1: Yes, sir. No, daghang kaayong salamat niya nang mensahe sir, no, sa atong pagsaulog sa Police Community Relations. Man tinuod gina sir, no, ang

0: kalampusan natong kapulisan, no? Dako kayo og papel ang atong katauhan, and of course ang atong mga local government units. Wala tay igong oras, sir, no? Una-una to pagpangayo sa ilang mga panapos nga pamulo ng atong mga bisita, ma'am. Basig doon na pakaidugang, ma'am, nga mga mensahe, ma'am. O kung wala na, ma'am, ang imo na po nga panapos nga mensahe, ma'am, alang sa itong mga katropa na nagsunod ka na to.
1: Okay. Ipadayo lang na to ang pagsunod sa ito ang mga balaod sa kalsada. Siyempre, naantay mga checkpoints. So, sa mga katauhan, dilita mo ingon nga nagsamok-samok lang ang pulis sa kalsada. Kay para na sa safety sa tanan. Then sa ito ang mga community, ano man good ang safety, ang safety ba is everybody's concern. Yeah. So pag mo hawa tagbalay, make sure nga nakalak sa ato ang public safety, ato ang mga saksakanan, atong pag-ibton, mga inana nga mga concern nato. Then sa mga ginikanan po, ako pong ihangyo ang mga ginikanan to closer supervise the kanang mga anak nila. Oo, sa mga panghitabo karon sa kanang mga sa schools. So mag-una gyud siya sa balay.
0: Ang mga disiplina nga murag lahi nang nga kinaiya silang mga anak,
1: yes,
0: karakter silang anak, so no? Dapat ila nang
1: bantayan. Oh, tanaw nila ang usay ginadula sa ilang anak sa, yes, ilang cellphone. So ang uban mag-good kumpiyansa lang kaayo sergeant nga natulog na ilang anak. Yes. Na yung mga inanang panghintabo, natulog na, nigawas di ay, nagmotor, yes, then nadisgrasya, wa sila kabalo. So, kanaat, ano lang na to, kay parents man, so kinahanglan na to, closer supervision sa ato, yes, ang mga kabataan. So, bawa na to, maging safety lang ang tanan.
0: Ma'am, dagang kayong salamat, salamat kayo sa imong pag-kiguban ka na mo, ma'am, ini atong programa, o dagang kami na kutlo ang mga impormasyon gikan sa atong lungsod sa Santo Tomas. Sir, masig doon na pa kay dugang, sir, huwag imong mensahe na po, sir.
2: Mensahe na ko sa tanang katauhan sa lungsod sa Talaingod. Padayon ta sa pag sunod kung sa may ato ang mga balaod nun nga i-implement sa ato ang lugar para na po ni sa ato, para sa ato ang mamintina na to ang kapsay o kalinaw sa atong lungsod. Sa amo ang local chief executive, kang Mayor Libayaw, sir, salamat sa imo ang makanunay yung suporta sa kapulisan sa lungsod sa Talaingon. O ako pong iauhag nga sa ulog nato sa araw ng Talaingon, kitang mga katawhan sa lungsod sa Talaingon, dako pud ta og responsibilidad nga mahimo kining successful unta sa mga activities sa atong himuon. Likaya na to nga naay mga kasamok, ang kapulisan na nagbantay, o kamo pod dako pod kayo mo og kang responsibilidad nga malampuso nga kanang pagsaulog sa araw ng Talaingon.
3: Okay. Sige. Dali, no? Manuroy mo dito.
2: Yes, sir.
3: Higop may glamik yung kape dito o ka ng sikwate, no?
2: Ang sawata, ang sikwate, sir.
3: Ang sawata?
2: Yes, sir.
3: Unsa man ang inyong hadya? Nung durian nyo dito, nakatilobyo ko, kamis ba yung durian nyo dito?
0: Yes, sir. Yes. Dagang salamat, sir. No? Dagang kayong salamat. O alas 10:15 na, no? Sa kabuntagon, dagang kayong salamat kang Red Ash, no? Gikan sa Santo Tomas, dagang kayong salamat sa pagkuyog ko na mo diya sa itong programa. Kang Sir Lope Sebreros the Third.
3: Uy, sa Carmen na, kay Lakwana.
0: Shout out to our energetic, snappy, and ever-supporting Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines.
3: Love you, Nobs.
0: For making Davao Norte a better place to live. Yes,
3: yes, salamat, welcome, sir, to Davao Norte.
0: Ingon po ni Eric Gukong, maayong buntag, mga maman, sir. Dagang kayong salamat. Kang Cam Lam, God bless the NPPO.
3: Good luck, Eric Gokong, ha? Kaning atong recruitment karon, gamay ragyod kayo ang ato ang kuta, pero ang nang-apply pating daghana. Better luck next time.
0: Better luck next time. Dagan pa, mga kuta. Dagan pa mamuabot, no? So, dagan kayong salamat, no? Mga katropa sa inyong pagsunod sa itong programa ng inout kita nga sa kanunay, no? Nga daghan kitang nahatag nga impormasyon kaninyo alang sa atong pagtinabangay sa pagpatunhay sa kapsay o kalinaw. Sir, imong mensahe, sir, alang sa itong katawan, sir.
3: Okay, daghang salamat sa mga personahe ni ining istasyon na. So, 107.1 XFM kay Station Manager Arnel Cortez, sir. Maayong buntag sa pagpahintulot ni mo na mo din sa imuhang kining opisina, sir, nga nanubra gimi ko sa ka oras, sir. Salamat ka, sir, o sa imong mga personahe, sir. O ang kalampusan sa ato ang kampanya batok sa kriminalidad, illegal nga droga o uban pang hulga sa kalinaw, dili lamang bunga sa pagpaningkamot sa inyong kapulisan, apan resulta usab sa atong hiniusang pagtinabangay isip usa ka komunidad. Ang matang impormasyon nga inyong gipaabot, ang inyong pagsunod sa balaod, o ang inyong pag-apil sa atong mga programa, dako kaayong tabang sa pagmintinar sa kahapsay kalinaw sa Davao del Norte. Samtang ang atong gisaulog nga 31st Police Community Relations Month, maokini ang ato ang tema sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Okay, hopefully ang ato ang kining probinsya sa Davao Norte ning salmot dito sa national, no? Basta makapalit tag ticket ani po, makadabot na dito, no? O sa atong ipadayon nga pagpalig-on sa panaghiu sa tali sa kapulisan o sa katauhan, magtinabangay kita aron mapugngan ang kriminalidad, mapanalipdan ang atong mga pamilya, masiguro ang atong komunidad nga luwas alang sa matag Davao non, no? Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon sa matud anong profesional o walay hunong na pag-alagad sa katauhan. Ang among pultahan o linya sa komunikasyon magpabiling bukas 24/7 alang sa tanan. Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office, your security is our priority. Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, servisyo mabilis, tapat at nararamdaman.

0: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ko ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

pa. Exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Salamat mga marin sa inyong pabaabot bisan og brand out. Oras mga higala na tayo, alas 10 by tisya 8 na sa buntay. Ay kung yung tabagi, malay lagi mo ay. Welcome ka mong hurot sa tuang paraguban kini ang Kung Ako Ikaw.

0: Ayun, sabi ni Muraga, sagat-sat lagi kayo. Hello, yeah, check, mic, one, two.
1: Sabi ni. Mari, unang nga na po nang kuha din ni Mari.
0: Ana,
2: mga
0: ana.
2: Tirada o eh.
0: Bebe,
1: bebe. Hello?
0: Hello?
1: Ah,
0: hello?
1: Ana, bakit may baga-baga ang kanang linya?
0: Hello, ay, check, check.
1: Ana, yes.
0: Ana. Ana.
1: O, nabasag man.
0: Ang kanang di ay, oh.
1: Basag lagi.
2: Wala, yun na ako po. Hindi
1: mo ito kanina.
0: Ang sabi na joke sa bata. Ana, hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello, Mike Tess.
2: Kinsa ni?
0: Kana.
1: Si Kuan de ay ni, si Wing. Nang taga-tumburan.
2: Welcome mga igalan doya sa toang panagoban ang programa gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao kini ang
0: kung ako ikaw, kung ikaw ako, kung ako ikaw.
2: Siyempre mga maring ikandiriya sa studio ako ni si Maring Inday Erika Deliga pa dali mister sa apan di makopiansaan tungod kay mangunay og silingan.
3: Ayaw di ma.
0: Okay, siyempre ko ba ako ano ang isa sa mga nilalang no? Kadailang ha.
1: Sama niwa mo kung madungog ani, oy.
0: Kana, eh, kuana.
1: Kinilang yapo na yung iyaan. Sa karunin pa na bang? Kinisitiya, Daria.
0: Alright, okay, syempre, ang inyong ubos ngay galas kanginan nga sunod si mana mag-duster na judsok. Master Iday Tanini, da, wait lang me.
2: Hantad ta alas 12 sa Udto, mga higala, mga maring, karong adlaw nga Webes, mga higala, ha? Nga pet sa 9 na karun, holyo, holyo.
0: Karuwa ba?
1: Tanong tuloy ba?
0: Karuwa na niya ba? Na.
2: Ay, at ang may mga higala karong umabot nga holyo by Tisais, din sa may Nuevo Iloco, Mawa. At ang iya mam beauty kay ako na tanong ko na magpinsil ako ana.
0: Hala oy, hala oy maoba.
1: Ay, magpinsil ka ba rin?
0: Magpinsil yun siya.
1: Kana si Master, magunsan rin siya.
0: Magkuhang ko, magkaneng, magtibak.
1: Ha?
0: Bot anay?
1: Tibak lang. Ang ibabaw di ay.
0: Ha?
1: At sa may imong suotan pang ibabaw.
0: Magbra.
1: Ay, magbra siya.
0: Siyempre, ito mga kapulisan, no, sa Dabnor.
1: Lagi kita nanawan si Sir. Maulang man taan.
0: Ito sa i-greet ang mga kapulisan nga mga matulis. Matulis ang mga kuan, mga hait na dumpol. Ana, no?
2: Ay, good morning, di ay. Kanya... Davao Norte Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines. Good morning,
0: yes. Sir. Siyempre, ang ato ang kuan CD.
2: CD.
0: City Director bang?
2: Provincial.
0: Provincial, sorry.
1: Klaro ka, hindi mo na nag-iusap, ha?
0: Si Sir Dillis, ato yung shout out.
2: Sige na, si?
0: Si Sir ba, Sir?
2: Si Sir ba?
0: Sir, ka nagkatalikod ba? Sir, si Sir, malino anak niya?
2: Kisa si...
1: Si Dillis.
2: Si Dillis.
1: Kung isang gano'n niya?
0: Si Sir ba?
2: Kisa naman si...
0: Si Sir! Sir, mga kapulisan. Oy, shout out na kay Linlin. Yaklin, morning nyo na, Lin.
2: Ay, nabalhin lang ito. Masa polis na si Linlin?
0: Polis ni siya. Polis sa panada.
1: Si Sir Balakwit po muna siya.
0: Sir Balakwit. Sir Balakwit yung isa. Kala, talikod mo. Kato ba? Kala,
1: Kuwisan ko na niya.
0: Si Sir Balakwit na. Kato isa ba?
2: Asa
1: si Sir Angel.
2: Asa ana?
0: Da, mga polis, oy.
2: Si Sir Gaw?
0: Kala ba?
1: Si Sir
2: Gaw. Ay, nako mga maring, ha? Si Kuan, si... Provincial Director... sa DNPP o nga si Police Colonel Glenn G. Cristines.
0: Aba, oo. Sige.
2: Ma'am Huwit Saba, yung morning ka, Police Major Ma'am Huwit. Asa naman na-assign si Ma'am Huwit karun? Uy, katakay-story na mo ganina.
0: Ay, sa kuwa, si Ma'am, si pangalan to? Si Ma'am...
2: Si Police Major Huwit.
0: Naasya sa kuwa, na Santo Tomas.
2: Ah, sa Isla Tomas.
0: Sir, of... salamat kayo, sir.
2: Sorry, sir.
0: Lain lagi mo, sir. Ay.
2: And speaking of Santo Tomas, good morning sa di ay kang police major ang COP sa may Santo Tomas sa municipal police station. Kalilain si Eduardo Corpo.
0: Aba.
1: Naman si Kuan, si Mama ni Kuan, di ba? Nag...
2: Oo, siya ang spokes.
1: Spokes, di ba?
2: Spokeswoman.
0: Ganina.
1: Kasi, kaya tayo mong ka-story.
0: Ah, okay. Si ma'am. Si pangatlo, si ma'am...
1: si Mama.
0: Ma'am, huwi, ha? Sa mga ito, Maring?
1: Halala ka, kalimutan lang yung Maring.
0: Si Mama.
2: Si Mama Huwit.
0: Huwit, o. Huwis. Huwis ang nagpunta sa kwadri. Klaruho na ito na.
2: Okay, good morning po di ay mga Maring. Kadri as to ang officer in charge sa Tagum City Police Station. Yeah. Wala lang si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir.
0: Haluas, haluas, haluas, haluas.
2: Mga Maring, lahat na karababati ka rin di as sa XFM Jensan.
0: Yes, mayong morning ninyong tanan diha. Okay, siyempre di sa may kitaw-taw bukid noon.
2: Sa XFM bukid noon, lahat
0: yes,
2: na
1: karababati. Yes. Sa Malaybalay City.
0: Mm-hmm.
2: Og live sa Takmadungo ka rin di mga Maring, ilahan ni Sir Reed.
0: Ani... Ayaw na ko alam kanina ako nga kadugog rin bayuta ka.
1: Wala naman po niya ako ahoy.
0: Hindi ba naman yun naman niya ako ahoy. Mag-away kita niya. Ay, di ko palabot ani.
1: Kamot o ginabda
0: na nga. Dako kay nga tunlo. Bahong pag yun.
1: Paano ko na siya? Ayaw ko ba?
2: Maninoon niya.
1: Tayo naging siya ay.
2: Maninoon.
1: Salamat ka kay nawala itong murag hulin. Ako ipaw mo.
0: Ana. Ana.
1: Paano din ako si mong kamot ako.
0: Ana. Lain lagi din mong kamot ni mo ay. Mura lagi nagsiyag. Kung saan na. Ni kwa na ni. Kwa na siya. Acute arthritis na siya.
1: Gouting.
2: Marasa ni Kuan.
1: Sakit. Mo ka na yung sakit ni Willie.
0: Anak ka na mag-anang kamot.
2: Marin, hindi na makumpiyansaan. Ay, gina, ibutang-butang sa ref kayo. Basi maad-ad.
1: Lahat niki ka, Marin.
0: Malano ka na. Malano kung sa.
2: Loy, ah. Lahat ka na mabati sa XFN San France.
0: Yes. Yes.
2: Good morning. Good morning sa kang...
1: Kang Ray o kang Ray?
0: Ray. Wala naman to. Outgoing naman si Kuni Loy. So,
1: outgoing.
0: Outgoing naman.
2: Kasi nakagibutang sa Ginoo si Kuni Loy.
0: Kasi naman, lain at ahit. Kung naroon, nag-farm naroon. Nag-daro-daro naroon siya dito.
1: Aso, nag-farming.
0: Nag-farming naroon. Sige na itong daro.
2: Sige na itong duha-duha car lang.
0: Ay, si Lothar dahil. Nanawag sa kong gabi eh. Nang maminaw na isa sa to. Ah,
1: si Lothar.
0: Ako gignan.
1: Lain lagi si Lothar ay.
0: Ako gignan. Sama
1: ka. Kabalo ka ni Lothar? Dakang kag-account?
0: Ay, ako isang ginang gabi eh. Si Lothar, sama ka na nga. Permint, wala nga, luag ka. Hugot na yung imong apapangig. Pero luag siya ni Undang na ko.
1: Ayaw yun, ayaw. Huwag mong subukan.
0: Masisira, Cutter. Okay.
2: Og live sa tababati, mga Maring, diri sa XFM Bagardian City.
0: Aba, namin na lang itong amigo nga si...
2: Stanley Duenas.
0: Si Stanley Duenas.
2: Ato mga
0: kagupa.
2: Ato mga kaubanan din ang si Stanley naman ako ni Bawaan sa...
0: Ay, tanang mga katropa na doon sa Pagadian, XFM Pagadian. Ato mga constituents nga naminaw din ato mga katropa.
2: Asa pa na, Pete? Pambati ta.
1: Ako na siguro yung SM diyan nga si Kenneth Bustamante.
0: Ay, ang ilang SM diyan nga si SM Kenneth Bustamante. Okay, minaw na sa tanan niya, no? Okay, di na ito na sa pasagdan ko. Ito gano'n lang ati Manon na.
1: Oy, narapat ang color niya, taga Tubod.
0: Ah, si...
1: Tubod ba
0: ito? Tubod, si...
2: Tubod. Iligan.
1: Sa Iligan, Tubod.
2: Sa Iligan, Tubod.
1: Oh, di ba? Layo na kayo lang na abtan.
2: Okay, live sa Takarababati, mga Marin. Dari sa duha na lang sila kabuo.
0: Mm-hmm.
2: Sa XFM Mati.
0: Aba, sa XFM Mati. Si, kwan na, si...
1: Si Day Tato.
0: Si Day Tato. Si Juan, si Bipo.
2: Wala sa kanang one-on-one na lang sila.
0: One-on-one na lang sila.
1: Dili na din mo matrisam diya.
0: Kay nagpa-rehabilitation, nagpa-one overhaul pa itong ayang kaupan.
1: Pa-change oil.
2: Kaya gitayaan ang chassis. Ay, nako. Og Dilias Sab, naglangkob sa 23 ka mga barangay, Dilias sa Dakbayan sa Tagum. Og naglangkob sab sa 8 ka mga munisipyo, Dilias sa Davao del Norte, og 3 ka mga syudad na naglakip sa Tagum City, Island Garden City, Absamal, og Panabo City, nga dito kagigan naghahapon. May kawa ka masumbag.
0: Nalito. Nalito, nalira kayo.
1: Maabot pa ka.
0: Nalira kayo ni...
1: Maabtan pa ka.
0: Ni SM, may problema kayo dito. Pabor basto si SM.
1: Ay, mo. Iba rin siguro yung sarili.
0: Ako, kay Kondri
1: sa wala. Ay, cover ka.
0: Kay Kondri sa wala. Ay, hindi kayo sakit.
1: Ay, toon siya.
0: Kasi SM, kaya at bangami. At bangami. Pabor kasi. Kapors daw si Jim.
1: Nakaloy ni SM ay yahang magisubak.
0: Kapors si SM nito. Alaraman na.
2: Huwag mabati sa takarondri ang mga maring sa Davao de Oro. Halos lungsod sa Davao de Oro, mabati ta mga higala.
0: Oo, oh, dyan sa Crossing Gabi.
2: Sa Compostela?
0: Oo, oh, Compostela. Naminaw sa sila dyan. O ang kineng dyan sa may Baklog, no?
2: Baklog?
0: Oo, Baklog. Amina, galanog-lanog. Dito ang XFM Tagom. Yun, grabe. Kaya ngunod sila nga. Lahirag yun kayo sa ubang istasyon. Ang ato ang istasyon. Kaya gilalimang ka. Naagog ko na tayo produkto nga mga gikan sa Yes to Health.
2: Maoba?
0: Maingon sa mga senior citizen dito.
2: Napoy na ako na nung ganyan. Ingon sa nga, kuya na inyong kuano. Kay momo na ka ng tigama sa produkto nga gigama sa Y to Eat.
0: Y to Eat na siya. Y to Eat na siya maring. Ha? Dili na Y to Eat.
2: Ah, dili na Y to Eat.
0: Ikaw maring. Sumisulti ni mo.
1: Dili mang titi.
0: Para magidumog og
1: ano. Dili magmino ang marin kay basic ma madido ita ani.
0: Ah, ma diuit.
1: Diuit.
2: Kanina marin naka biyahe mi ni Tia Daria.
0: Ah.
2: Nami nabantayan diya sa highway bang kana ko. Nanang pagiguba diri sa taga DPWIT.
0: Ah, na adi ay.
1: Oo. Ayaw ma. Kalimot ta picture marin.
2: Oo, pero anyway, okay ka idea kay muluag na gidato ang dalan.
1: Muluag na namarin kay wala may tao di ha angatbang.
2: Wa na di ay.
1: Mino nam na kayo nang yang mall nga isa uy. Tauan naman siguro na
2: sa Atichi Mall.
1: Oh, Atichi Mall.
0: Sa Atichi.
1: Wala na tao.
2: Sa Atbang.
0: Wala na di ay.
1: Wala mga jatot na lang siguro na mall.
0: Kuya ano uy. Kuya di mudaga nang escalator niya bisag wala escalator.
2: Apin ako yung
1: may kana may adlog.
2: Apin ako yung nagpuy ano na sa kabog.
0: Ah, oh, kana.
1: Ay, kabog.
2: Kabog sa luban, malihoy na diha.
0: Oh, dagan.
1: Pero sa kanan sa nakabog na balin gikan sa luban. Na desportas likod.
0: Ala oi.
1: Oh, na dako kay itong nga stripe stripe.
2: Wala diha ron ang owner.
0: Hoy, manganta na siguro to ay kay 1043 na oi, naunsa guday mo. Be bakatahan mi be?
2: Sige, sige.
1: Asa ka lang owner diha, maring.
2: Dako nag meeting. Ah, wala diha ang land owner, so makapakabanti taron diha.
1: Bakit mahal na rin Bulawan nun, Marie?
2: So, taga si Master, di habi ako ka ng kuhaan ka dahil.
1: Ato saan na siya, tibayaon ni Dagan naman kayo din nagtapok din rin mga ato. Nilipinan din kang Josepina tinambunan. Ano siya, maganda nga umaulan, mga bagyo umaga. Alam, baha na rin ba ang kanang bukid doon karon maring? Amping niya, Ate Josepina.
2: Uy, ampo na ito. Uy,
1: amping yun diha, oy. Grabe ko sa kayo, ilang baha dito. Kinabot din sa krusada. Napag-i-landslide.
2: Nobody, ayaw, labi ka, loo.
1: Ano po, si Win Mawakin, OMG!
2: Ay,
1: ano ba? Ang sabi na Gene?
2: Gene nga goat o Gene nga...
0: Gene nga zebra.
1: Ay, Gene nga zebra, di ay.
2: OMG.
1: OMG. Ano po, si Nining Garcia, good morning mga maring. Request ko og song after all.
0: Baby noted. Baby, ka lang mga... Kantahan na mga after all, labi. Kasi nagkanta na. Bye.
1: Murag si Peter nagkanta ni.
0: Bebe. Ikaw kanta na, Marik. Ikaw magay. Dako magkatingog. Sige, nabagay mo na nin mo.
2: Kisa nga Peter.
0: Siya Peter Pangan?
2: O si Peter Paklipan?
0: Peter.
1: Tingo siya na jampong.
2: Sige, kanta namin kay...
0: Sige.
2: Ladies and gentlemen.
0: Ani anang?
2: From Bisayan Village.
0: Champion siya. Ni champion
1: na ni reklamo. Dili lagi mo madung yung radio. Dili sa limbo mo ako.
0: Sasayin na ko natagdang ay da. Di alam ka pangawan. Di alam mga... Di alam pang paminaw, ha?
1: Wala ko madungog lagi.
2: So, kining kantahan mga igala. Ito ni kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. Santon Vitamin C. Para malami ang isi mag Santon Vitamin C.
1: Ayaw ko ba?
2: Backward.
1: Sorry po.
2: Sorry, Sir Gab.
1: Sorry. Nining Garcia. Good morning sa'yo, Mohani, ha? Here.

0: After all.
1: Oh my god. Terima kasih ya Marin.
2: Oh, selamat, selamat.
1: Murang ang giotong, gi paubos oy. Terima kasih.
2: Grabe naman na oy.
1: Grabe man si Nining Garcia mo.
3: Ang inyong mga hikot wala malu a.
1: Reaction
2: na nga tanggal oy.
1: Tanggal.
3: Oh, mga igala.
1: Ana pa si Ivan o ano request ko chip. Bibot Pascual og all by myself.
2: Oh. Aba, ay patya na lang mi gumaw na kanta.
1: Grabe. Magsulod ka pero min.
2: Grabe naman na, oy.
3: Sige, so, request ato si?
1: Si katropa nga Ivan.
3: Ah, si Ivan.
1: Pero ang nag-request daw kasi Chip Bibot Pascual.
2: Ah, Chip Bibot. Pag YouTube lang na, Chip Bibot. Oh, pag ana.
3: Good morning, mga nagliliron si SM Ray Saravasque.
2: Ama! Good morning! Si Sir Ray!
1: Basiga na si Sir Ray mo kanta po.
3: Pinangga ko yan, sige nga abangas ni si Ivan Pulunan bang. Sa man ang katahana.
1: Daghan ba yung gwapo niya sa limbo, DJ?
2: Ay, larawang kupas ko nung katahon, tanibig ka, Irene Pudyong.
1: Morning mga maring, pwede request, oo. Oh. Larawan ko pa. So,
2: Sige, okay. Sige.
1: Nalit yung mga larawan din niya, ha?
2: Be. Sabi mo kantaan eh.
3: Noted, ha? Noted.
1: Birahin na lang. Kaya naman si Muang Uluhan.
3: Birahin na lang. Kay nakita naman yung mukha.
2: Nakita na. Sige, be.
1: Pero di-plaster naman ka din. Nagin na mailog.
2: Mihunat na ang sock.
3: So, ladies and gentlemen, master gikan sa ilang. Asa ako, ano sa Sabdaw?
1: Sa Barpa.
3: Sa barfa?
1: Yeah.
2: Yes. Thank you. Mga palakpak, mga binairan.
1: Mga palakpak eh.

0: Raymond Danisria ha eh.
1: Ami daw ata ni isa ka sa akong premium no nga isa ka sa akong putyokan.
2: Kento kantaha mga igala hatutok na ato sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C para mas malami ang isi mag Santon Vitamin, C. Ay kamo gapa mabalik mi hamalang aling nga pahinumdum.
3: 107.1 XFM Dagom. Exciting.
4: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong taon ting ka sa bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit itong foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong may istorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Wednesday!

0: Boss Amo, magpakilo ko sa Humay Bay.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
0: Bato gold down, maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo. Ma-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: bulos at upan sa buka.
1: Okay, we're back.
2: Yes, yes. Welcome. Kamusta mo, ginamos? My people, my friends.
1: Yes. Karon ato na sugdan atong drama, be.
2: Yeah.
1: Ay, ato nga makanta sa data, be. Makanta.
2: Apay duha ka kanta na nag-request.
1: Be, na.
2: Ang isa kay...
3: Unya na, Marik. Unya na. Ay, unya na. Pata mga kanta, basig mamimuhan ta mo, indoor sa ta.
2: Ay, indoor sa data.
1: Kabalo ka mo.
2: Kini nga kanta, ato panungod ni.
3: Kang?
2: Tayo mo nang kagitao mo na. Ay, ni.
3: Dili, gipahinungod ko na ito. Gika ni.
2: Ni Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Para lami imong isi.
1: Mag Santon Vitamin C.
2: Correct.
3: Matod
1: Matod ina.
2: Ina lang kayo. Simulagpot ang postizo.
1: Na.
3: At
2: least, ningisi.
3: Una tayo mga gabi, Joe, kay Manila. Ito sa day, acknowledge nga, bakit ang takaroon live sa Facebook sa XFM Matir.
2: Yes.
3: O bakit ang sa live sa Facebook sa XFM General Santos City.
2: Yes.
3: Oo, sa to ang mga sister station o bansa. Yes. Radyo lang sila madungog, mga mariwa pa sa Facebook
2: live. Natingan ko lang, maring mga nung sister man. Hindi po, di brother? Brother station?
3: Anong brother? Kaya di mo lang managhan.
2: Sa to pa, sister. Means, yeah. Mother station.
3: Mother, ka naman ang pinakapunuan.
2: Tama. Bright today ka, no?
1: Ano?
3: Nalibo ko kita yung pinaka-punuan na rin, pero delete na mother lagi.
2: Saan yung tawag sa to? Adi?
3: We're both sister.
2: Ay, sister lang.
3: Sister ta.
2: Ana pa si Raymond, no? Number one FM station sa Tagum City. XFM 107.1.
3: Ay, pamatod
2: I love you.
1: Pamatod
2: I love
1: ina.
2: You, Marine. I love you.
1: Pamatod
2: Pamatod eh. Sige, kung tinood na, i-share ang live.
3: Pamatod eh, para dili ka ma?
1: Para dili ka masuk.
3: So, request ate kang kadiri
2: ang si... Ana man si ate si Pinaw. Ano siya nga? Paliyo ka pakanta ni Inday Irikan ni Bing. Bagay siya ang dadalhin. Dadalhin by Regine.
3: So, doon na pa natin isang kanta.
2: Isang nga Regine man ni. Regine Torrentino.
3: Isang kanta? Doon na pa tayo isa kanta ni ay nga...
2: Na nag-request. Nga gikan pa sa taga General Santo City.
3: Ay, so...
2: All by myself nga. Gusto doon niya mo kanta si Master.
1: So, niya na kay ko naman. Mantay una si... Kualang sa ito pagkantahan si Marik Erika.
3: Onya na kay mabalik sa tataon-taon Marik.
2: Ano siya, Dre? Pwede po pagkantahan ang operator. Uy, kasi mo na operator, ani?
3: Wala naman na ginigiri, ani.
2: Ano siya?
3: Wala naman na ang mga lokal.
2: Request dahong laya. Uy, nangalaya na gidi ay.
3: So ay kamog hawa mga maring kay mo balik mi kay duna pa day isa ka mga sponsor diri ang
2: ay kulangan pa day na maring tarungan day maring mga tangtang na gita diri maring.
3: So atong oras alas 11:04 na.
4: Ayo. Ay Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. Gudo, tag piso riha.
4: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
3: Ay, atay.
6: Exciting!
7: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kuman og dapay.
1: Nakakain salamat sa kanta ni Dan Hill.
2: Yes.
1: Kapalo baka pa rin din siya ni Cherry Hill.
2: Ang tigot sa pa ni Mark Hill.
1: Igagaw sa na sila.
2: Ay, igagaw sila. Mm-hmm. Katong pugi nga ka ng batanon.
1: Isa sa,
2: si katong...
1: Si Enrique. O, iya po niyong bago bangko ni... Uyuan niya ni.
2: Ay, iyang uyo.
1: O, kapalo baka kisa ilahang lolo?
2: Kisa man.
1: Si Chocolate Hill.
2: Ay, si Chocolate... Ang ilan ko na paborito nga pagkaon.
1: Ay, paborito din. But anyway, katong katahat ka na ito mga maring sa DM's Rent a Car.
3: Yes. Yes, yun.
4: Diya, oy, Ana.
2: Ana, aday ka. Aday ka, master.
4: On siguro ng mic, diya, oy.
2: Kaya na din ito ang ating holder.
4: Oy, ang DM's, kabalo mo, gikan kong biyahe, ang kabalo kong gigamit nga sa kanan, diya sa DM's Rent a Car. So, nindot ka ayaw o ganun kuan ang brand new ang mga sakyanan diya sa mga katropa nato diri sa Tagum City nga gusto maga kanang magbanding-banding ka ba ng pamilya ana diya sa pag gusto niyo sakyanan nga mga rentahan nga barato ra kayo ana diya sa DM's Rent a Car diya sa may sa Lasia kanang
2: Pioneer
4: Street diya Avenue diya sorry okay sige
1: okay sa so data mga video kay sa mga mari una ta mag drama ha kaya ato sa tagaag higayon ni ato ang mga
2: okay,
1: viewers
2: okay basi masuko si ato si Pina ni mo siya pinakauna.
1: Yeah, request
2: first, first camera man si Permindi o si ate.
1: Ang awit na kanayon nga dadalhin. So, sa Bisaya pa.
2: Dal ako.
4: Dal siya sa asam siya daton.
1: Asa ko na pita sa...
2: Palasyo.
1: Sa Palasyo sa Malacanang.
2: Oo, okay. Nakamalito ang mga malita-malita.
1: Wala, oy.
2: Pero di makataga ang malita maring.
1: Asa ihatag shoulder bag.
2: Shoulder bag.
1: Gamay rekson.
2: Mo reklamo pa jug ka.
4: Ikaw pa tagaan, ikaw pa masuko.
1: Hello?
4: Reklamo. Sige, tira.
1: So, baka bigyan niya. Kusog na kayo ngayon ko. Baro na rally. Kana. Hinayi gamay. Okay ra? Okay na. So, kinikanta ito ni Painumot sa mga taga Bukid noon. Labi pa karon sa mga namati karon riyan sa mga senior citizens sa Nuevo Ilocos sa Mawab Davao de Oro. Tangi mi karong Holyo 26 o nya kinin si Master Kamuray Puspus ani. Lapos pa nila ni Ma'am Bibing Mirapuentes. Kaya managa na po mi sa Pispan nga daghan kayo mga tilafia. Hay sirihin man kanta ani.

0: Magdrama na ta maring, kay purang nabay pulos maring.
1: Salamat maring.
0: Maring.
1: Salamat sa mga nag-request. Ang katakataha mga igala, tuto ka nato sa premium D3 capsule. Doon ay isang cup nga virgin coconut oil o malunggay oil, ingon man vitamin D3.
2: Ayun na lang, microphone na gamit ta maring. Kay mura, mura ka na sa kasilyas.
1: Mura ka na sa periyahan ba?
2: Wala ka na sa jumping
1: so,
2: horse.
1: Isa pa siguro ka kanta. Kaya mo kanta. Pero si Tia Daria, di yung mong sakwa.
2: Okay, basi. Masuko na si Ivan Pulunan.
1: All by myself.
0: Ah, sige. All
1: by myself.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Operator, please. All by myself. Napakoy tres di ha.
0: Ano nga ka na kung ako'y dos, tres, cambio. Sige, para cinco.
2: Sige. Okay, ito ka cinco man daw to. Mauna itong isa lang ang nahulugan.
1: Ay, mauba. So, brato rin din itong hulog-hulog din. Ano niya?
2: 2-5, brato kaayo.
1: Brato rin, di para dito sa pantukan.
0: Mahal kayo sa pantukan, oy.
1: Mama ni Gangga.
2: Kwanta, good ka ng wireless.
1: Ago.
2: Backward siya, backward. Huwag ka ready.
1: Backward, please. Sorry, sir, guys.
2: Sorry po.
3: Never need anyone.
0: Hawa! Hawa!
3: Making love just for fun.
0: Yippee!
3: These days are gone.
4: Sorry.

0: Thank you.
1: Selamat kayo.
2: Sorry ha, nagaba yung morning.
1: Pasaylo ami.
2: Sorry po.
1: Saan man yung among placard din rin. Lokso-lokso naman ang dagom.
2: Katukatama nga yung gala. Tuntok ka na sa turbo. Ayaw yung lucky ka. Kung imo, di na mo gahi. Yung nanoon nga, uyutar ka. Para mas mulami ang ngisi, mag-turbo si Pari.
1: Ay, anak, si Pari na di ang mag-ngisi.
2: Okay, gumagalahan ni Mari.
1: Naka-turbo di, ay. Ana pa si Dwayne GC on siya nga, Dauminsu.
2: Anya da kay?
1: Oo.
2: Ay, bullpen di rin. Kita si Master.
1: Ana po si Mitch Yurong, ay lang mga bayot, maring, tanini. Oo, dili ko mabasa, anak, kay makasukan ko.
2: Kisa man.
1: Naunsam na.
2: Ayun ba si, ingin ba si Ri Alinton? Ano siya nga, naunsam man na si Tia Daria, mura magwakwak. Iwak ka uli sa iyang kuan, tugkaran, aba.
1: Lain lagi. Lain lagi kaya na si, kuan, si Maring Ray.
2: Lain lagi na si Maring Ray. Mura ka na, happy naman si Maring Ray run. Uy.
1: Ano man, Maring?
2: Oh, naka...
1: Nakay nahalata.
2: Kanang kuan na kaysa nanansay mga ka na mga pakataw-katawa.
1: I'm so happy siya. Okay, tulong makabuki ang katawa diri.
2: Managing nga, everybody deserve happy. Napa diri si, wakman na gitaron sa kanta ni Erika, uy.
1: Uy, tanawa lagi.
2: Ay, pasang milang nga, di ba na ako
1: yung mukhang ikaw milang tiwas.
2: Mugani, but anyway, sorry po, Wilma Joaquin, sorry po. Anya na sa mga kamot, mga maring, ang atuang suatampo, nga atuang taga-pagtagad garon. So, standby mo diyan, mga igala, ha? Ayaw lang napakusin yung radyo, kaya di mami makuha, kaya burnout pa ang mga tower. So, ang inyo mga Facebook Live, nga naka-tune in, nakatanaw ka rin sa to ang live, ibuta na sa speaker sa inyong mga radio, sa inyong mga sets, o niya, volume eh. Ha? Aron nga, masipat na yung mga silingan diha, mga higala. Alas 11:18 na ang itong oras.

0: Sugus pa yung pamatasan. Tuguti ako nga makapangayo o katahuran ka ninyong tulo, mga maring. Labi na yun sa mga minilyon ninyong tigpanubayan ng inyong hang nindot kayo nga tulumanon nga gigubtas Kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw. Kaya kung suwat karon mga maring, dinig kayo ingon nga bago sa inyong pangdungog. Gani, dakang kinitabo ani sa pelikula, sa mga salida sa TV, mga sisilingan, o ga mga tinuod nga mga panghitabo. Kaya kanya ako tinuod, may ganyan, wala na ating ako ang mga maring. By the way, ako na si Ashley, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Na kuya amiga nga best friend, kaya na ako si Munet. Kaya si Munet ka nang kwanig yung kayo, may ani ka nang sanggang dikit na yung kayo, may ani niya. Gikan may sa kining Project Hope, nang elementary, ato nag high school, ato nag college me. Kaya nga, grabe kay isa rin yung baon ani niya. Gani, isa rin gani may ang dulaan na mo nga Chinese garter. Mga maring, pero bisan pa man tuod sa amuang kapagkasuod, gisungog yun mis mga kaygayunan nga wa na mo damha mga maring. Para masamdan ko din yung kung unsa kayo yabot, pasabot na yung suwat, yung ano mga panghitabo. Day.
1: Hello, Day.
0: Hello, Day.
1: Kamusta mo?
0: Okay, Day. Uy, kamusta ikaw? Kamusta naman ka?
1: Okay lang po ko, Day.
0: Gabi, no? Bisa gabi, no? Ni laag yung kanil. Agad yung kayang bigatlaa ka ba?
1: Ay, ingon na nakaka-importante sa ko, Day.
0: Ma, Day, ako Day, nagkuhan, magkukuri, nag-scroll, magkukusta ko ang, ako ang cellphone ba niya?
1: Kwapo na kayo mong cellphone, Day.
0: Okay, iPhone 29 is yan, niya.
1: Advance, yan.
0: Advance. 1,500 megapixel ang kamera, ni.
1: Ano, grabe, pinakasuma na.
0: Ha?
1: Pila ang zoom?
0: Depende kung plan baka pero zombie, depende siya. Ay, kwan ba? Ang akong nakuha yung story ni mo ba?
1: Ano sabi na?
0: Kwan na, magkukuha na basahan nga quote dito ba nga best friend forever, best friend forever, best enemy. Di kita mag-inana dahi, ha?
1: Ayaw ko anak dahi, uy.
0: Di kita mag-inana
1: dahi. Best friend, dugay na biyata. Kita pagsaka ng elementary, hantod college.
0: Di kita manunod ko itong kaila dahi nga. Migo kay sila dahi, unyapang man, gikuha na dahi, friendship over na dahi sila, wala na.
1: Kapalo biya ka nga, gikan elementary ato ang baon, isa na ba ito ang baonan?
0: Magani,
1: dahi. Usahay ka ng dahon sa saging lang, diyan na magkita manggaon.
0: Magani, dahi, basta dahi ha, ako lang gusto ka, paanihilang ka na ako, dahi, sa quarter to 12 na gabi eh. Gusto na ako ipabalo ni mo dahi nga. Di kita magbuwag dahi sa ito pagkasuod ng higala dahi, ha?
1: Ayaw, good day. Ayaw, gini, pagawas po din mo ang pagkamali. Kamalo man yung kamalita ka, pero amigo, may gagayo tao.
0: Ako, malumanay, biya kikong may istorya dahi.
1: Kamalo man, good, good. Anak kakabutan.
0: Kamalo ba, kanya sa una, ikarami kayo best friend, ikarami kayo amiga na kong gigagay school, kaya kung mga classmates ano, dinabigin mo doon school, kaya maldita kayo kong dagway.
1: Oo, matingala gani ko nga ako rin nagdugay, so... Kauyon dyan ka sa ko, Apo.
0: Mugali, salamat kayo dahi, ha? Kayo sa'y moody ko sa, ha? Naagyapong ka. Ano?
1: What friends are for?
0: Na-remember ko ito na ako, mga amiga na ako, sila si Broy, sila si Kwan. Ang hangin ito, ha? O, di kaya na sila maging Kwan sa ko. Kay Kwan ka na, maldita talaga daw kay kong dagway. Pero ikaw dahi ba? Salamat kayo dahi, ha?
1: Oo, tingala kayo ni Kwan. Ako nang nilip masalam garaan mo dikit sa imo, ha?
0: Always thought mga maring, grabe kayo ang amo ang pagkasuod nga higala ani ni Munet. Kani si Munet kung unsay problema niya, ako gid siya nga kuana nang comfort ginako siya. Kuna pa koy problema kay iya comfort pagod niya mga maring. May ako magud mga maring sa unang high school pa ko. Wadyo kay koy mga amigo nga kanang suod kay di sila kay mo duol sa kuat tungod lagi kay usay kini akong mata maringan moragal palaway kaayo ko anang ngamugtok lang ko permanente pero sa kabalo nga buutan man ko mga maring mo na si Monet tragid mo ini kuan sa kuwa maring ni lahutay sa kuwa milabay ang mga bulan nilamba na bigyo sa kabulan nilamba na pagpila kabulan na himong tuig ug inanay mga panghitabo.

0: 都大，咪咪咪咪咪，几时佢？
1: 林大唔到事，
0: 死闹啦只半。
1: 冇可能，仲要佢嘅嘢，我嘅烂半。
0: 得，佢肯冇过，但系佢俾佢吉他包，ano na bisisan ko.
1: Lain kayo dahil kanang sa cellphone na kita sige kita. May ganit ka na bisita po ka.
0: Gani, ako gikapoy na ko sa mga amiga dito sa kwan. Kapalong kayo, gatarbaho biya ko, no? But anyway, dahil, sultihan taka, kwan ba? Bilay na taka sa akong uyab.
1: Hal, na naka uyab, dahil?
0: Yes.
1: Hala, congratulations!
0: Dahil, akong uyab, snack ka kanjo ka na
1: lain lagi kada ay naguna una lagi kada
0: dai dai so tiyata ka sang oyab dai nai tato sa bukton nai tato sa paa sa dughan
1: unsa man siya no tatuan man
0: kada ka lang kung grabe ako mga lalaki nga nai tato no
1: basi tato artist
0: dili pud siya tato artist sa pagoy dai man to tato artist nga kailan ako nga upaw nga nai ko ali bangkil bangkil
1: kada
0: dai ni ada hello ga hello sweetheart ilaila sa dai sweetheart
1: siya. Hello.
2: May kay nakalaag ko diri ano.
0: Ay gani.
2: Kisama pangal. Gimi nga mo kuno mo babe.
0: Babe.
1: Sana all.
2: How ka ko babe? How ka ko?
1: Ayos sige mo pagkuan diri. Oy, makaselos man.
2: Imo ni mo higala.
0: Si. Yes. Si Monet dai. Monet ako best friend. Si Gardo, Gardo.
1: Hello Gardo.
2: Gardo dai. Mukag kamot oy.
1: Ay wala man gugoy trabaho. Dinagapalonre lang ko.
2: Rigi ko ni kung uyab dahil nga si babe nga gapam po dahil
1: ka. Ay, salamat kayo, Gardo.
2: Single ka ron, single ka.
1: Yes. Dahil na kini ako may mga nagunaong na gani, di magsaba-saba.
2: Pwede rin madungan noon to mo.
0: Ah,
1: Laro ba?
0: Istorya ni mo diya, guards, ha?
2: Ah, nag-tiaw rin kung kami dyan.
1: Jamming mo kayo imong uyab di mo diya, Ashley, oy?
2: Tara, Ashley, kay mingaw kay kunin mo, oy.
0: Tara, ato dali sa kwarto. Malusubi kwarto. Ito ha, magpasinaw sa may kalukalo.
1: Sige.
2: Diyan sa kanit ha.
0: Diyan sa kanit.
1: Sige, Gardo.
2: Dari kay... Dari mo magkumain mo eh.
0: Mukhang kubid gani.
2: Ikaw ba?
0: Nga ko si Musot ba? Kay short nga maungag pinapuok ba? Moragag si Daniel Fernando ano sa Scorpio Nights 1.
2: May gani mo si Munit by Surahan po rin.
0: Ay, wala nga lang. Kasi pala yung mga guwapa. Pwede ako mga, ako ang Amiga Baya.
2: Itsura po niya. Medyo sabihon siya ba? Okay kayo?
0: Ah, alam kayo no. Igual kayo ano. Sampot no. Moraga sampot ni Jollibee.
2: Mura siya ka ng pato ba? Naman na talikod siya no. Kakana ko. Grabe.
0: Ano mo siya may mga iskutan? Nga kita may nag-uban diri. Isa man ka.
2: Ano mag siya?
0: Dinidribi. Painitin na niya akong kutu-kutubi.
2: Sigurado ko din. Maabot ko yung skuto-kuto. Kaya mura, manag-stanpil ko.
0: Ay, ikaw ba? Mura rin nagkabindis di ay. Sabi ni Gahi, kayo.
2: Kanang kuha na siya, kanang utanon.
0: Ah, utanon niya. Oo, nga lang init man lagi.
2: Ay, kanang luto naman.
0: Ah, bantog.
2: Sige,
0: dalibam, gardom.
2: Bim. Kabal ba gabi?
0: Ako lang kuton doon sila. Alam, grabe na kuha na ano eh. Bahog mo, nimo naman siya ka itong kang kindibiloso.
2: Happy, happy, pero murag lahat niya variety. Medyo gahi po niya ako na ito. Uy, grabe po nang imo.
0: Gani.
2: Kita ka itong giyak, ano na bahog mo gani?
0: Ano gani? Ay, ganahan kay kuha niyo.
2: Ako yak eh, kuno ni.
0: Eh, sa'yo, bago na ako nayakan, ako sana nga. Mga maring! Moto, nanulod mi ni Gardo sa kwarto. Marang nagpainit yun mi kutu-kutu. Gibalibalig yung kumain Gardo eh. Kaya yung kong kanangi, saka niya kung tiil, butang niya siyang abaga. Naabagay na yung itawag ni Dugkan, kikik style. Kuya itong kikik style, kaya maglupan-lupan. Nipatong siya na ako niya, nagkapakapas siya. Napon, tinadakan kayo yung mga style nga gipangbuhat dito nga samtang Jeremy kay pinabutiki style. Kato sakit lang yung to kayo kay mamugo ano ka mamugong gagagtaman. Kuno pag gumana mo nga pag gumana mo ni gawas mi og inani mga panghitabo.

0: grabe. Eh, dai!
1: Dai!
0: Dai, kanang... sugo dai, be. Palititong ko na, mag-snacks ta, dai.
1: Dai, kapay mo ka kung lawas dai. Pag-urjo ko pa mag-panglabad, dai. Sa kaya kong hawa.
2: Apili o ganang SD.
0: Sa SD?
2: Soft drink.
0: Sige, sige. ako
1: ang... Dai, ito, dai. Sakit kaya kung hawa. Karoon lang ko na human panglaba.
0: Dai, still jure. Ito, dai. Skanto, dai. Kaya pagpatong pudding, dai.
2: Wala ka
1: na, palititong. Wala pa dyan ko itulog. Be, kayo, dai. Kaya sapa kayo mo, oy.
0: Be, ako na lang, be. Ako na lang, be. Palit, be. Di alam mo.
1: Ikaw lang. Doon lang kayo natin.
0: Sige, sige na. Palit. Sige na.
2: Balik. O niya, nabalik. Tawad, ha?
1: Pwede pa kong ba na?
2: Kining...
1: Sa gardo, saan
2: man? Ano ka niya? Karangon kasi maging buhat ganyan noon. Minaw ka
1: no? Sama kayo mo, uy. Wala ko kayo kakatulog. Sila ko paminaw sa inyo ang mga agu.
2: Magkamusulo, daron nga. Segunda ang tataka.
1: Parang musulo. Lain na kayo kagardo. Ay, sige, joke-joke ba? Lain na kayo kagardo, ay.
2: Wala may mong higala, dari ba? Ako, doon kaya ako nag-utong ni mo ba?
1: Ano
2: mo? Kasi nalamguhan ta ka.
1: Asa ako, ah, sure, oi.
2: Tabgohan ta ka.
1: Pag-sure ba?
2: Bala baga, ang brabing matasa mo rin mo rin.
1: Ako? Tinawag ka, Cardo?
2: Ha? Tinawag mo lagi akong damgo, pero, gusto na pamatunan kung sa tinuol, mantas good ba ka?
1: Ang grab. Ayun ka na, Cardo, kusugi ka mabinuang ba?
2: Snuton
1: ka
2: niyong hawak.
1: Madungan ganit ka niyong, madungan ka sa kong best friend na, mag-away good mo.
2: Ay, kusunan to kayo mong hawak ba? Agay, ipon.
1: Ayun ka, Cardo, bakit? Makita sa kong best friend.
2: Huwag pa man siya.
1: Malita ba yun ito si Ashley? Ay.
2: Kabalo ba ka?
1: Ay, lagi.
2: Okay na siya, ma. Uyabon ta ka.
1: Uyab? Ako?
2: Kaya na, pagsaba siya mga gana.
1: Ano man?
2: Kabalo ka. Doon ako gusto mo.
1: Ano, lain ka, Cardo ba? Best friend ba yan ako na imuang uyab?
2: Matukanday ka.
1: Ako matukan?
2: Dali, dali.
1: Saan na ako ni...
2: Liliwad akong bintana, be. Wala pa lagi. Okay. Dito mo siya napalit sa layo dito sa kining yang sa
1: kanto. Maabdan sa gardo mo. Madumo ka dyan gardo. Lain lagi ka kayo ay. Kabalo ka nga uyab na mo ako ang best friend.
2: Mundi.
1: Kabalo biya ka nga. Sumpay biya may tinaihapit ana.
2: O niya. Dito ka gusto nga kita magsumpay.
1: Lain lagi gardo. Kanasa ma.
3: Ayaw na ma.
1: Gusto ka na yung sumpay.
2: Pero, at hindi peligro ang oras, pero suwayan na to karong orasa.
1: Sir, tinood ka gano'n si Maginay.
2: Dito sa aparador.
1: Ay, nanay, kanaipat akong kabuhat.
2: Gara ko, naglumot-lumot. Kanay mong kahambon, ha? Karong makatsila, kasi kong gabangis. Dili. Malbalis siya nga, malbalis siya nga.

0: Mare nga mare grabe kay lalipay jugo pag-abot ni pag-abot nako kay close na kayan sila sa ko nga amiga. Muto inani mga panghitabo.
1: Lupay magkakabalik.
2: Na mare.
0: Oy,
2: ay imuhang kuan ba kay Joker kaayo. Sige na, kukatawa diri.
1: Eh, gaon man ganay ka.
0: Pangaon na mo, pangaon na mo. Sige na, naisod diba? Drinks diri.
2: Hindi maruya, naay pinaypay.
1: Asa na pwede, dos kanto sa kuan?
0: Dahil kanto, talaman na pinaypay ano, marang parasin yung mga til, marang mga pinaypay rin yung mga til.
2: Ay, dito niya kananay, katong kay kuan na ay mansanitas.
0: Ah, di ha.
1: Sakto dyan kayo, kanyang isdi ba, lami kayo, urin na ipalit ni mo.
2: Or kulang ang is radio kulang ang is.
0: Sige na kayo bagi kapoy mangkong eh.
2: Kadaol ato asli oy grabe pud kapoy kadaol naman ato.
0: Nalipay close na lagi kay mundo man. Man ako okay. Man ganahan ba. Ako nalipay ko nga close mo kay si previous friend beta.
2: Kuya kay mo ko yaga kon magugayo oy nga ganahan dayo mo sigaw katawa.
1: Ikaw man gimo kon gani. Sa mong kawi.
2: Ay grabe. Ay hindi mo gardo oy.
1: Ito kong gingon
0: ha. Sa ring gingon di ay sa ring gingon di gardo.
1: Ingon ko siya baga ampingan bentayan gani basi ko ang kaglain ba.
0: Gani. Salamat kayo. Salamat kayo.
2: Salamat kay gardo.
1: Wala, okay raw eh. Basta e-text lang ko yun doha.
2: Kadali lang ha. Muhalay sa ako. Para pa ko pang was-was.
0: Salamat sa kayo ninyo, guards, nga nagkakuanan mo. Na close naman ako nga markada nga si Monette.
1: Sabi di mo, Ashley, lipay po kayo ko kay gipaila-ila ni mo sa ko ay mong higala. Kay kaanak ko nga, at least man lang, makaila ko sa imong mga amiga.
0: Ay, suod kayo.
1: Makatugan sa kuha kung doon kayo binuhatan di mayo ba?
0: Hindi, kana si Asli, salatiyan taka, tapad ba dyan may nagalingkuranan sa nga school lami kay mapansin, maguna-naguna, kay lain mo na musuwat ko, kay murag halap ba, iduot yun yan yung naong siyang papil niya. Kanang, iduot yun kayo ng mga, daga kayo nang nga po nga mga munggol, kay nga, grabe kayo buduot, kay musuwat. So, at karon kami, best friend yun kayo naku, na, wadyo ko lang mga amiga diri yun.
1: Aba, sige, muulit na ko kay biin naman dayo.
0: Sige, pantay sige.
1: Ba? Ya, mutugo sa kulito mo.
0: Sige, guys, sige, guys. Sige. Oy, balikin ko diri ha. Kita tapo na sunod adlaw.
1: Oy, problema.
0: Sige, guys, bye-bye.
1: Balikan ta ka, ligo dan.

0: Ludai.
1: Ludai. Oh, kada.
0: Ano yaman lagi ka?
1: Kada abre na lang ginato dai, kada portahan.
0: Bundok na kada portahan
1: na. Bundok kada portahan na dai.
0: Balik-balik ko kada portahan na dai.
1: Daot mo bisag ra na dai, gilisar ng ilang ulang ganang ano yung manok.
0: Gihigtan pag ginagmanok imong portahan.
1: Ay, nako. Dai, naon sa mga din? Sorry lagi ka dai.
0: Naka-smile ko. Happy kay ko dai.
1: Mano, smile man ka.
0: Smile before you open. Ano man sila?
1: Kasi before.
0: Sangit mong gunday.
1: Ah, okay.
0: Sabto na lang guna ko.
1: Karo-karo ko kadong kong smile before you open.
0: Ang all, but anyway. Off naman siya. Abita, day, nalipay ko day. Ay.
1: Kanaman.
0: Nakauyab na po ko.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Ama, yun eh, kinakauyab ka?
0: Tinood na.
1: Mau ba? Ya,
0: buutan ka ayo, day. Kanang Joker ka ayo siya.
1: Joker? Murag si Gardo?
0: Oh, iyan na yun, day.
1: Lo, Joker. Onya. Alam, parang kitag mga type.
0: Siyempre, alangan bispan yun ta. Lain po kayong mamili kung dili pa pareha sa imo ang pinilian.
1: Mugani, no? Bispring yun ito, day. Pareha yun itag type ng mga lalaki, day.
0: Kabalo ka na lambing kayo sa day.
1: Mau ba?
0: Sweet ka ayaw.
1: Pareha yun itag si Cardo.
0: Mau ba? Iyan na po ni si Cardo.
1: Oh, inaanapod.
0: Ngano na pareha mag yun, no?
1: Ada, basta kay ako ada, day. Lalipay ka, malipay na po ko, day.
0: Ade, ay. Ano mo po ko sa imo, ha? Ilipay magani ko nakauyab mo ni Cardo.
1: De, Gardo, dali Cardo.
0: Gardo ka?
1: Oh, gani. Sige, day, kala nga. Asa naman ka?
0: Mato na ko karon.
1: Mara na, ganin mo dire?
0: Oo. Ako naging pahibalo lang, tika.
1: Sige, day.
0: Sige, bye-bye.
1: Bye-bye. Congrats.
0: Salamat.
1: Uy, pagkat si Monet, bisag di kayo siya guwapa. Ay, may nalang kay pares ginmig type. Susukos kwarto, ay, mangmilos ako dito.

Master! Oh, mga master, pero mga maring, di ay, kay grabe kayo, mga maring. Nalipay kong maayo kay, siyempre, nakauyab na ako ang best friend nga si Monit. Buto, nibisita ko silang balay, kay nagdala ko kay mag-celebrate me. Ug sa dihangin, ano yung mga panghitabo?

0: palita jugo cake. Nana ko sa balay ni Manet. Ako tuktokon ang ilang yun ang pamarag.
1: Kinsa na?
0: Oy, abre, oy. Tulak na akong portalbi.
2: Nalagi ka diri?
1: Asli?
0: Cardo?
1: Miss Pratt!
0: Nakunsa bang ka diri sa balay ni Manet?
2: Na ako diri kay kabaw ko maanhi ka, paabot ko ni mo.
0: Pasabta ko na kuha ni Manet.
1: Asli wala, nag-text o nakadaanot sa kamuad to para makaandam ko.
0: Mauna yung mong uyab?
1: Oo siya! Ako ang uyab!
0: Iuyab ni mo akong uyab nga si Gardo?
2: Asli, Lex Smith explain.
3: Ayaw naman!
2: Okay, hindi naman, good niya ka nang...
0: Gardo!
2: Sakpa naman ay ko eh.
0: Unsama ni Day. Mag-istoryahan ka na ikulong tabi.
1: Asli, pasailu ako!
0: Gardo, diyan sa kaka, mag-istoryahan na ibe!
1: Sorry kayo, Ashley.
2: Ashley, di hala ka gining ni ang...
0: Diya ka na!
1: Ashley!
0: Bahala mo dia!
1: Sorry, Ashley!
2: Ashley, ikaw dahil mula kao?
3: Ayaw naman.
2: Ashley, istorya akong talima! Ayaw ko biyay!
0: Bahala mo dia!
2: Ashley! Uy!
1: Tatawa ka to, my God!
2: Kukuro na ko siya! Ashley!
0: Ito mga maring nakugaan ko. Makapunta ko sa balay perting hilak na ko kay di ko katuos ako nakita nga silang duha ni Gardo og ni Monet. May nag-ismiring cookies pag abot na ko imbis mag-celebrate ko nga siyempre nakauyab na siya pero ang ako na yung uyab nga si Gardo ang yung uyaban to na kay niingon siya nga parehas mig type. Matura kayo siya nga joker. Matura kayo ingon siya nga grabe, mapagmahal. Muto mga maring, I realize na dili ko angay magpapildi kay ako'y nakauna ni Gardo. Muto nag-istoryahan ay may duha o ginaan mga panghitabo.

0: Well, well.
1: Dai. Kung kamalo ka lang, Dai. Nahigugmakay ko kang Cardo.
0: Nako, dilirin ko yung mga tao di ay. Ha? Gardo. Si Gardo.
1: Si Gardo ka.
0: Ha? Makuha man ang uyam si Gardo, yung mamanang ikuha. Pwes, ako aday, mamang ko yung problema. Na, sige.
1: Wala na ko nagikuha si Gardo.
0: Kasi wala kikuha.
1: Siya ang kusa ang amiduot sa kuha.
0: Tungo kayo na pagkita kang motivo, pero di na nato lalison. Di na nato lalison na.
1: Pero kamalo ko. Nga ako ang piliyo ni Gardo.
0: Nung nakikon magana?
1: Ay ipaglaban gina ko na siya. Kaya nahulog na po ako ang loob kanina.
0: Pwes.
1: Kaya nahigugman ako kang Gardo karon. Listen mo na ito, son, oy.
0: Ha? Ayaw kong kuha na. Bahala ka, basta kay ako.
1: Ashley, ipaglaban ko na ako ng si Gardo.
0: Ako, ipaglaban ako si Gardo. Kung gusto ni mo, bahala ka, magkaya ako, bubuhaton ako ang tanan.
1: Ako, pod. Bubuhaton po na ako ang tanan.
0: Pwes, diyan ka na.
1: Namihaman na ikaw, hoy! Hoy!

0: ano rin, pagkaon na regards o.
1: Eh, nagoy, dala si mga kuan.
0: Ang ba?
1: Nagoy, dala si mga pagkaon rin.
0: Sweet, I'm salamat kay hangay mo diri ko gi anhindiri. I love you so much, gide ka na ako.
2: Wala gi sweet kayo ando.
3: Babe, dili mo ko magkalimot ni mo.
2: Ako akin yung kumpuntaan si Gaido ba?
3: Ano pi?
2: Gaido! Usa man! Puntahan lang gihapon!
3: Asli.
2: Gaido! Usa man, di ka sa iha or sa kuha ka?
3: Nang naman ni siya diri.
0: Nasa magkanabot magkadiri.
2: Nadungog na ko, nakita ako. But, nga ikaw Gardo, ganun sweet makain mo doon ah.
0: Gardo, saan magiging ni Gardo? Saan magiging mo sumay tabo ni mo Gardo?
2: Gardo, ansa man? Sa
4: iyan ka ninyo eh!
2: Sa kuha ka!
4: Ano kapiliyon mo ko niya? Isa naman ako kasing-kasing!
2: Anong sweet makain mo? Ipakita lang gini mo gabi, magsilos ko sa iyo ha? Sa iya ha? Nga...
4: Tabulo mo mong nalibog na
2: kuha eh! Ko ni mo Gardo!
0: Ha, kuyawan mo mong libog na, di ba kaya gwapo, maglibog po diyong ka?
4: Tabulo mo mong kabunduha, mahal na ko?
0: Ha, unsa?
4: Parehas, tamong gigugma.
0: Talong tulya niya. Ay, sorti ata ka, Gardo. Ang anong modul, makasiya nga. Kita may nag-uban.
2: Gardo, talit ni Gardo. Sakuha ka. Ay, pag-suit-suit niya siya.
0: Taysa, talit! Isa, isa, isa. Karuhan ka na istoryahan eh. Ikaw, Munit. Usa may mong gusto ni mo, Munit.
2: Ako ipaglaban si Gardo, sakuha.
0: Ipaglaban ni mong pag-uban ni Gardo? Oy,
3: Munit.
0: Kalimta na lang ito pag-aming kuhay. Pili ka!
3: Ashley.
0: Ayaw, kung inaanam man ang gusto ni mo, tapos mong kinabuhi.
3: Munit.
2: Ano man eh? Anong abot naman tayo sa iyo na eh?
3: Actually.
0: Ikaw may inis, may rin cookies si, ako ang uyab.
2: Wala ako. Si Gardo ang nangkuan sa tanan na dumala.
0: Bigat na ako. Liwat ka. Parehas ka ni kuan. Ni Broy. Parehas mo ni Broy. Yan ka.
3: Ayaw naman.
0: Basta nga ako ah.
3: Munit.
0: Ha?
3: Munit, Munit.
2: Pero ako Munit. Ipaglaban yun ako si Gardo.
0: Amina mo, di ba?
3: Sakto Munit.
0: Ikaw ipaglaban mo na si Gardo. Ipaglaban po ako si Gardo. Pili ka.
3: Actually.
0: Dito ka ni kang Gardo o mabunggang ato pag-aming kuhay. Diyan ka na. Bye!
2: Sa?
4: Dili ba na eh, pwede nga... Trisam? Oy, balik mo dire! Mga pinangga!
3: Ayaw naman!
0: Mga maring, muna ako problema karun. Nakaay ko ninyong tambag binga. Kanang may masmasan ko sa kong ibati karun mga panahon na. Kay sa pagkatinuod lang mga maring, di ko gusto nga magubaang mo pagkamiguhay ni Munet. Tungkol lang sa kalalaki. Ang panusaw na lang akong gibati nga, ako madyo yung una nga nauyab ni Gardo. Igura man niya gikuha si Gardo na rin ako. Naglibog ko, sakripisyo ba na mo ang pagkahigugmaay ni Gardo, ang mong pagkauyab? O amo ang sakripisyo na ako ang mong paghinilaay ni Munet? Tabagi ko ninyo maluoy mo, Bikay. Kamamag yung nagpalig-alig diri aning radyo magtabag-tambag. Magpaabot ko sa inyo ang mga nindot kay mga tambag. Kapoy kasi balik-balik ba? Di nilalang kutob. Inyong suwat magtatampo. Asli.

0: Alright, so man, ano, mga katropa, ang ato ang suwatan po karong buntaga, no? Grabe naman ako, mga maring, laliman ka na nga gisakripisyo ang iyahang murag gisakripisyo. Oh, di po tawag ba na gisakripisyo? Murag ba gihuong siya? Gihuong siya sa iyang amiga, pero di niya kaya nga makiga putlo ng ilang paginigugmaay sa iyang uyab. Di po niya kaya nga ilang ibaliwalaon ang iyang pag-amigahay sa iyang best friend.
1: Mm-hmm.
0: Ano, malibog na kang kayong mga inana, no?
2: Gabi, kung yung kaayon, no?
0: Tigrapiha, gano'y yan yung mga igala, oy.
2: Gani, gani.
0: So, muna rin itong tagaanan. Ito nang hisgutan ka rin mga orasa, mga maring. Kay lisod kayo ng inana, kay daghan bebe ka nang itabo ng inana ka rin. Nga ang uyab ni mo, giyab niya, si mga amiga pag yun. Muna'y sakit.
2: Dapat sa sunod, siguro dili na lang ipaila ila.
1: Aba.
2: Kaya parang delikado o kapraya kang gardo ang iyapon ang batasan.
0: Oo. Na may mga inana nga mga instances, no? Nga, kaya nga, dili ba ni mo makuan ba? Dili ni mo ba mo anticipate? Kaya bisag ba yung ka nga, dili. Muna kita yung nga, dili ko mo yung inana. Pero di ka ka-istorya patapos. Kaya pag once ka mga batiyon kang inana, di na ni mo mapungan.
1: Alo, eh?
0: Depende po siguro kung mapungan. Naarago na nila kung mapungan na nilang dili. Oy, da.
2: Masig na yung lapod si Gardo.
0: Ana. Ilapod na.
2: Between two lovers.
0: Turn between two lovers.
2: Dapat mo na ito yung itukar.
0: Sige lang, pwede rin ko natin na yun niya.
1: Pwede na, pakibalik na pa rin gab, kaya wala ko matuhog.
2: So, guys, 11:50.
1: Ay! So, tambag na tagamay, Bi, kay ito
2: na
1: nang...
2: Si Master ay bahala na, kasi yan ay palig-alig na po na po.
0: Sige. May problema na, kalaraban dahil sa'yo na kayo na. Basta ako lang yung sulti ni mo, Asli. Always remember, follow your heart and follow your dreams. Thank you.
1: Okay na to.
0: Okay na, kaya alasun si 50 na. Okay, so, dakagig salamat mga katropa sa pagpadangat sa pagpaminaw ning ato ang tulumanong kung ako ikaw.
1: Ilapod na. Salamat sa mga viewers, mga nag-comment, hantod umapon, mga maring kita magkaoban. Dakagig salamat on!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata ko unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga nako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka sa mga nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
7: Boss Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
8: O sige, lo.
7: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: NVCO.
1: Available sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea.
1: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Sultan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more.
2: Sultan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sultan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy connect back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalama sa Sister Pain. Eh, katulad lang akong inom, nawala na dayon.
5: XFM Mega Manila.
6: Exciting time, alas 12.
5: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center,

0: mga paunang headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bahagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
1: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
0: Canlaon Volcano, nagkaroon ng moderately explosive eruption. Basang abo, dumalot po sa Canlaon City.
1: OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na mataan sa Senado ngayong araw.
0: House Prosecution hihingi ng tulong kay PBBM sa pagbubukas ng BIR box.
1: Mayor Baste Duterte, iginita ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay para pigilan siya tumakbo sa 2028 presidential election.
0: Balitang regional, mga katropa, ilang lugar sa Bukidnon na salanta ng bagyong Inday at meron pong isang patay.
1: Sa balitang international, humigit kumulang 900 na ahas nakawala matapos tangayin ng baha ang Snake Farm sa China.
0: Balita naman sa showbiz, Justin Bieber mauna sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York.
1: Balitang sports, Creamline wagi sa NX LED sa pagbubukas ng PVL on tour.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na tayo ngayon ng Webes, July 9, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapainggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin, katropa, ang lagay ng bagyo. Bagyang humina ang Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers, silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin, nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour, at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Sa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitang bahagi ng Catanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ng bagyo.

0: senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na inilikha sa mga residente sa isang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nananatiling naka-standby ang deployable response group ng Coast Guard habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon para sa agarang pagtulong sa anumang emergency dulot ng walang tigil na pagulan.
1: Umabot na po sa 543 na pasahero, truck driver at cargo helper kasama ang 10 rolling cargo sang stranded sa 26 na mapantala natin sa bansa dahil sa epekto ni Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog. Kabilang po ang Batangas Port, Lucena, Real, Jumalig, Pola, Romblon at iba pa. Mayroon din mga naapektuhang pantalan sa Northwestern Luzon at Southern Visayas. Samantala, katropa, nasa 112 na sasakyang pandagat, 34 na motor bangka ang pansamantala pong sumilong para makaiwas sa masamang kondisyon ng dagat. Patuloy namang minomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon at pinatutupad din na mahakbang para ma-check ang kaligtasan ng mga biyahero at marino habang tili ang banta ng Typhoon Inday sa bansa.
0: MMDA at 17 LGU sa Metro Manila naka-alerto sa banta ng Typhoon Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Ito na ang Metropolitan Manila Development Authority o MDA, katuwang ang 17 lokal ng pamalas sa Metro Manila para sa inaasang epekto ng bagyong Inday. Ayon kay MDA Chairman Attorney Don Artes, maayos na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations sa riyon at takanda rin i-deploy ang 11 karagdagan mobile funds upang mabilis na matubunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin ang mga emergency response teams, rescue personnel at clearing operations unit ng MMDA upang agaran makaresponde sa anumang insidente dulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy rin nakikipag-ungayan ang ahensya sa mga lokal ng pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mabawasan ang epekto ng bagyo sa Metro Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Orso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Paghanda pa rin, katropa, sa inaasang epekto ng Typhoon Inday, hiniling po ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sakyan para maiwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
0: Nationwide. Samantala, nakapagtala ang Feebox ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulkang Canlaon alas 7.33 kanina umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2 hanggang 3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng bulkan habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng Darisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulkang Canlaon at mahigpit ay pinagbabawal ng Feebox ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng Feebox ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad na safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
1: Sa kaugnay pong balita, katropa, bumalot sa mga bubungan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa Bulkang Canlaon kasabay ng patuloy ng pag-ulan nitong Huwebes. Naging tila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayo ng residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
3: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Na impeachment cover

0: Sa ibabang balita na mataan kanina umaga sa Senado, ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita sa kahilingan ng House Prosecution, ay patawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa lumpo ng tatlong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
0: Pinuri ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob ng tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga Senator Judges ang self-restraint sa kabila ng mahahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa lang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanaga na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chises Cudero. Dagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaaring nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Handa umanong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi ni Tolosa na naghahay na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpi na ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio na nasa pangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginiit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan nitong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng sumpina para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Yan ang naging reaksyon ni Baste. At sinabi hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Maasa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Aniayaw nang siya ang mapilitan tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw aniya ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang tatlong araw na rally na Iglesia ni Cristo.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si kabataan party list Representative Reneco matapos itong sabihin na mas interesado umano ang publiko sa mga ebidensya kaysa sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, igreet ni Pulong Duterte na hindi dapat magkunwaring nagsasalita si Ko para sa buong sambayan ng Pilipino. Anya, hindi ito survey firm at hindi rin umano nito kinakatawan ang boses ng lahat ng Pilipino. Bukod dito, nagbitiw rin si Pulong Duterte ng matitinding personal na banat laban kay Ko, kabilang ang pagkwestiyon sa kanyang representasyon sa kabataan at iba pang aligasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa tugon si Representative Reneco kaugnay sa mga pahayag ng kongresista.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinampahan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay na isang social media post na umano'y nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Batay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act No. 10175 o yun pong tinatawag na Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaugnay ng mga provision ng revised penal code na tumutukoy sa kasong Libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XLM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16, tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po tayo napapahinggan sa XFM Tagum 107.1, XFM Sagay City sa 87.5, XFM Canlaon 101.7, at 89.1 Solid FM Davao.
1: Balitang, balitang regional.
2: Unahin po natin dyan sa Bukidnon, ilang lugar sa Bukidnon, katropa, nasalanta ng bagyong Inday. May malungkot lang balita, isang patay. Katropa natin sa balita, Marico Dino na XFM Bukidnon.
3: Sa baha, ang mga barangay nasakop ng Valencia at Malaybalay City, Bukidnon dahil sa walang tigil na ulan kahapon, Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Inday na tumama sa bansa. Malaki porsyento ng palayan ang nagmisto ng dagat at may tuturing na failure dahil sa nasirang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha, mga alagang hayop na naanod. Nakatala ng pagguho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan ng kalsada at temporaryong madadaanan ng mga motor. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando, Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isa ang naitalang patay, isang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na na ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagat na sa pulinarya. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya. Samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa Barangay Court ng Barangay Violeta, Malaybalay City, Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, kumupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isa sa gawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Xanthan Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Marico Dino, XFM News!
0: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Sinuspindi ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalon na karagatan. Ayon sa PCG, layunin nito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation ng Dan Bantayan, Malapascua, Bantayan at Madridejos, kasama sa suspensyon ng mga maliliit na bangka, motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa ilang lugar at 15 gross tons pababa naman sa Bantayan at Madridejos. Pinapayuhan ng mga operator, pasahero at mangingisda na iwasan muna ang paglalayag at hintayin ng panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City, niulat. Katropa natin sa balita, Ray Gina Barrette, XFM Tacloban.
5: responde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa Barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbisigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba. Nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo ang naturang mensahe, agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisyal ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
0: Isa-isa anyos, natagpo ang bangkay sa isang creek makaraang maaksidente. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
6: Kinilala ng mga kamag-anak ang lalaking natagpo ang patay sa gilid ng kalsada, particular sa isang creek sa Purukuna, Barangay Laurel, Cordon, Isabela. Sa report ng mga otoridad, pasado alas 6:40 ng umaga na makita ng mga residente sa lugar ang lalaki na umanay nakalublob sa tubig at nakatihaya na tila nasangkot sa aksidente. Inalaraw nito bilang isang lalaki na nakaso ng orange na t-shirt at maong na may humigit kumulang 5'2 ang taas, may karamdaman na pangitawan at maputi ang kutis. Hapon, nagkapareho ding araw, ay kinilala ang biktima ng kanyang ama na isang opisyal ng barangay na nakatira sa Lagawi, Ifugao, na siya namang nagtungo sa mga kapulisan ng Cordon. Nalaman na ang binatay isang 16 anyos sa Binatilio na residente ng Ifugao Province. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng Cordon Municipal Police Station, posible umanong nasangkot ang Binatilio sa isang aksidente nang papunta ito sa isang kaanak sa Difun Querido na di umanay nasa influensya nang nakalalasing na inumin. Wala namang sinisisi mga magulang at tiwala sa naging pagsisiyasat ng mga kapulisan. Ngayon ay nauwi na rin ang bangkay ng nasabing Binatilio na hindi na rin isinailalim pa sa autopsy. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: At katropa, 500 kilo ng isda na kumpiska. 34 na mga isda huli sa ilegal na pangisda sa Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Hinuli ang 34 na mga mangingisda na mga residente ng San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 763 ng Rojas, Palawan. Sa pinagsanib na pwersa ng Gabay-Dagat, Philippine Coast Guard at PNP Rojas, naaktuhan ang mga mangingisda na umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian. Nakumpiska sa mga mangingisda ang kanilang bangka, compressor equipment, humigit kumulang 500 kilos ng iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit. Ayon kay Gabay Dagat Head Ed Agarab, lumabag sa Municipal Ordinance ang mga ito, kabilang na ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Inihahanda na ang mga kaso na isasampa sa mga mangingisda. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang International.
0: Atin po sa atin to, katropa, ng Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Humigit kumulang sa 900 na ahas.
2: kabilang ilang venomous cobra ang nakawala matapos na ngayon ang bahang isang snake breeding farm sa Guangxi, China, dulot po ng pananalasa ng Typhoon Maysak. Ayon sa mga otoridad, isang residente na ang ospital matapos makagat ng ahas. Iniwan naman ang publiko na huwag itong subukang hulihin. Nang talaga na ang mga otoridad ng rescue team na gumagamit ng lambat at may stun guns upang mahuli ang mga nakawalang ahas habang unti-unting humuhupa naman na ang baha.
1: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawanan, labanan ng sipona, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Mangunguna si Canadian pop star Justin Bieber sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ni Justin sa halftime show ng FIFA. Makakasama ng Canadian pop star ang ilang sikat na personalidad sa mundo ng entertainment tulad ni Madonna, Shakira, Coldplay, Sesame Street at BTS. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Report! Balitang Sports!
2: Report sa Sports! Atin po sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection na tayo everyday. Matagumpay pong sinimula na ang Creamline Cool Smashers. Ang kampanya nila sa 2026 PBL on tour. Tapos talunin ang NX LED Shyamalan sa apat na set. 25-18, 25-23, 16-25, 25-19. Then po sa Capital Arena sa Ilagan City, Isabela. Inaunahan ni Michelle, gumabaw ang Creamline sa nitalang 18 points. Habang nagambag si Lori Bernardo ng 13 points. At Gemma Galanza ng 8 points. Dahil sa panalo, naiuwi ng Creamline ang 100,000 pesos winner's purse. Habang tumanggap naman ng 50,000 pesos ang NX LED bilang runner-up sa opening match ng PBL on tour.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide. Webes ng pananghalian, July 9, 2026, mga katropa.
9: Maaari nyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming pong TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
9: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
9: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Nines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Pangatawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Damang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Palder. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw mga ka-wellness at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw na naman na mga ka-wellness, panibagong talakayin at ito po ay continuation no, sa ating pinag-uusapan kahapon, hinihingi mm-hmm. sa ating kidney. Ngayong araw ay atin pong tatalakayin ano yung mga naturopathic modalities ng paano gagawin na mapangalagaan ang ating kidneys at ano yung mga gulay at mga prutas na pwede pong makatulong sa may mga problema sa kidneys. Kaya abangan po mga ka-wellness, dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
0: Ayan, ha? Yung mga ka-wellness natin dyan, pwede kayong makihilubilo ha sa ating pong programa, sa ating talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede nga text yan sa ating pong numero 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan ka masaya na inyong mga katulungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Mamaya ay atin pong tutugunan ng live ang inyong pong mga katanungan. Of course, tayo po yung pakinggan sa lahat natin pong FM stations nationwide, so, na rin sa ating pong mga solid FM, at sa lahat ng mga kapartner po natin na stations. So, ay napapakinggan tayo ng live at tayo po ay napapanood rin ng live ngayong oras sa ating pong FB page. Sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makapanood ng ating pong mga programa, gusto po ninyong mapakinggan ng live ang ating pong mga talakayan, ay i-follow nyo, i-like nyo ang ating pong mga FB page. Ha? Search lang, Yes to Health Inc. Ito ang ating official FB page. Pwede nyo mapanood na ng ating pong mga programa at makita nyo dyan lahat ng mga infos about our products. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, merong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health, sundin lang po ang ating mechanics. Ayan, i-share ang ating pong Facebook live streaming at i-comment po dyan ang inyo pong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. Ano? Kung ano mga produkto ang nasubukan nyo na produkto ng Yes to Health, ay i-comment po niya dyan sa ating pong live streaming. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entries po ninyo mga ka-wellness. Ha? At mamaya, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Bags. Malay nyo, kayo na po yun, mga ka-wellness. Okay? Sa mga nag-iayos mong subok ha, ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa ating po mga leading drug stores. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, ganyan rin sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Available din natin pong Santone Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Mag-abangan nyo po yan mga ka-wellness. Ha? Pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating official FB Shopee page. Ano? Search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, ang mga Yes to Health products hindi lamang po mabibili sa mga pharmacy at mga supermarkets. Available din po yan mga ka-wellness sa ating pong mga Yes to Health clinics. Hindi lamang po yan na mga ka-wellness. Ang Yes to Health clinics natin ay nagbibigay ng special discounts doon po sa ating mga ka-wellness mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo ay magdala po kayo ng inyong senior citizens ID. Hindi lamang po yan, ang Yes to Health clinics po natin ay nagbibigay po ng libreng konsultasyon. And of course, meron po tayong mga tinatawag na naturopathic modalities, lalong-lalo na kapag meron na po kayong mga iniindang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda, pwede po kayo. Meron po tayong iba't ibang modalities katulad ng detoxification program po natin, cleansing and detoxification program, nutritional therapy po natin, herbal therapy. Meron po tayong acupuncture para po ma-enhance yung function sa mga organs ng ating katawan, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, at also terahertz therapy. Yan po ay mga serbisyo uniquely nandyan po lamang sa ating clinic, sa mga Yes to Health clinics po natin dito po sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin dyan na gusto pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building.

0: secret, the secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po ngayon ay head sa atin ang ating po mga dekilidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. O kabilang dyan ang ating pong ultimate trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at Premium D3. Ang ultimate na katuwang po natin sa pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. At pag-usapan natin, ito ang second part, Doc Ron, ano, ng ating pong talakayan patungkol sa pag-iingat ng ating pong kidneys. Ayan, kahapon ay napag-usapan natin kung yung anong mga statistics, ano, ang tumatama na karamdaman sa ating pong bato, sa ating kidneys, ano, na suddenly humahantong sa kidney failure, o yung totally hindi na gumagana ng maayos ang ating pong mga kidneys. Ang substantial burden na nakikita dito, Doc Ron, over 60,000 Filipinos currently nag-undergo ng regular dialysis.
2: Wow. Dami yan.
1: Yung rate na yan, mas umaangat pa, tumataas pa ng 10 to 15% taon-taon.
2: Wow.
1: Annually. Grabe, ano? At ang mga primary causes niyan, lubhang nakita, ano? Dun sa mga tao na merong ESRD or tinatawag po na end-stage renal disease. Eh, ang kadalasan na nagiging dahilan, etong hypertension talaga, ano? Na up to 81% ng nagkakaroon ng ESRD o yung end-stage renal disease, matagal na nag-titiis sa mataas na presyo ng dugo o hindi na susolusyonan yung mataas na presyo ng dugo. At yung iba naman na nakakaranas ng diabetes mellitus o yung type 2 diabetes na up to 58% na nga merong ganung problema na napapatagal, especially, lalo na iba, wala namang gamutan na iniinom, ay nagudulot ng end-stage renal disease. Kaya sa panahon natin ngayon, maganda na maiingatan natin. Let's focus, ano, dun prevention. Sa pag-iingat. Yan. Yes. Prevention. At if ever meron ka na nag-uumpisa mag-

0: Ayan, tanong, Doc Ron, ano nga ba ang mga dapat nating tandaan at isaalang-alang kung meron na tayong problema sa kidney?
1: So, hindi lamang doon sa may mga problema sa kidneys, Doc Ron. Also, this might be, needs to be considered by those na gusto nilang, gustong mapangalagaan at mapanatiling healthy yung kidney. Kasi mahirap talaga kapag sa kana-action, kapag kinabahan. Ano. So, number one is yung pagkain natin. Pagkain ng balance and especially plant-forward diet. Ano ba ibig sabihin ng plant-forward diet? So, ibig sabihin ng plant-forward diet is yung klase ng pagkain na kung saan is ang dependensya substantially is doon sa mga plant-based na tinatawag natin ng mga pagkain. Let's say, for example, kumain ng maraming gulay, prutas, whole grains, beans. Ito kalimitan na ano na problema ng or mga misconception ng mga ka-wellness natin is itong pagkain ng beans. Kaya nga sinasabi nila, pagka kumakain ng beans daw, is lalong-lalo na is yung munggo. Sumasakit ang mga tuhod. Tumataas daw ang uric acid. Kalimitan ganun ang nangyari. Tapos tanungin mo, paano ba nilito yung munggo? Anong nilagay? Eh, merong tuyo. Merong yung tinatawag natin na chicharon. Nilalagay. So, ang nabiblame is yung munggo.
0: Nabibintangan lagi yung munggo.
1: Nabibintangan ang munggo.
0: Kawawa.
1: Yes. Ang ang problema is maling conception. Kasi kung titingnan natin, maraming mga tao, especially doon sa diyan sa Baguio, mostly na pagkain nila is nakadepende doon sa beans. May mga tao diyan sa sa Kalinga na yung kadjus, pigeon pea, na nilalagay sa kaldero, sabi pa ni nakasama natin, Brother Samuel Andres, nilalagyan ng papakulo, nilalagyan ng bagay yung kaldero para kulo ng kulo lang yun. Pag naubos na yung sabaw, naubos na yung dahon at kaunti na lang yung kadyos, babantuan uli ng kadyos, yun pa din ang kakainin. Hindi naman sumasakit yung tuhod nila. Titingnan natin kung minsan nakaka-trigger yung yung mga beans. Pero hindi po yun yung tinatawag natin main reason kung bakit meron po kayong tinatawag na mataas na uric acid. And then later on, kapag mataas ang uric acid, nauuwi din sa tinatawag natin na chronic kidney disease. Sapagkat marami po sa mga may mga problema sa kidney na nag-transition sila mula doon sa tinatawag natin ultra-processed na mga pagkain, especially yung mga processed meats. And also, mahilig sa karne. Tama. Nag-transition sila doon sa tinatawag natin na mga yung tinatawag natin na plant-forward diet is nagkaroon ng improvement. At meron ngang iba na may mga medical doctor na naging naturopath na ang pamamaraan po niya is into raw na vegetable ang pagkain. At marami siyang natulungan na may kidney disease. Ano ba yung mga diet? Meron tinatawag na DASH diet. Yung DASH diet ay tinatawag na dietary approach to stop hypertension. Bakit napakaganda ng DASH diet doon sa tinatawag natin na kidney problems or yung tinatawag natin na chronic kidney disease or sa pag-aalaga ng kidney? Kasi, as you mentioned, na yung mga may mga chronic kidney disease ay meron silang matagal na hypertension na problema. So, DASH diet is a very good approach para mapangalagaan ang kidney. Meron din namang vegetarian diet. So, more on vegetables. Wala, hindi sila kumakain ng meat. And also, meron ding iba na yung tinatawag natin vegan. Yung talagang more on vegetables and fruits at hindi na kumakain ng mga dairy products.
0: Any animal products.
1: Meron ding tinatawag na Mediterranean diet. Ito naman is 90% is fruits, vegetables, and grains. Merong 10% na tinatawag na kumakain ni sila ng meat, pero most likely is yung fish ang kinakain nila. So, that is Mediterranean diet. At napatunayan na itong klase ng diet na ito ay nagbabawas ng panganib ng tinatawag natin na chronic kidney disease and cardiovascular disease. So, liban doon sa transition ng pagkain, kailangan ding limitahan na mga ka-wellness natin ang consumption na tinatawag natin na asin o di kaya sodium intake natin. Ang kalimitan pa naman na nagiging source na mataas na sodium intake is yung mga pagkain na junk foods. Yes, mga chicheria. Liban dyan, yung mga noodles. Yung mga instant noodles. Kaya mapapansin mo, ano ba makukuha mo dito? Kung titingnan nyo ha, 15 pesos or 10 pesos yung noodles. Uh-huh. Ang packaging. Oh, at saka yung transport. So, ibig sabihin, almost, titingnan mo, halos wala, calories lang talaga ang makukuha. Wala nang tinatawag natin na mga essential vitamins and minerals. And also, napakataas, napakataas sa sodium. Nakakain din naman. Hindi, ibig sabihin na hindi tayo nakakain. Ewan ko lang sa'yo, Doc L. Pero kung minsan nakakain din kapag wala
0: nang emergency.
1: Kapag wala nang emergency, pamadalian. Pero yung dependent lang talaga doon is hindi po natin ginagawa nyo. So, bawasan. And also, mas mainam na mas maganda na mas marami yung fresh or low process na mga pagkain. So, kayo mismo ang nagluto. Hindi na ginawa doon sa factory tapos lulutuin nyo pa. That is yung tinatawag natin na ultra-processed foods. Number three na dapat din ikonsidera is tamang consumption ng tubig sa ating katawan. Wala talagang makaka-replace sa tubig. So, it was the beverage that was given by our creator. No? Yun ay para kasi, pag, for example, pag maglaba kayo, maligo kayo, hindi mo naman kailangan bibili. Yung iba naliligo sa gatas, pero magbabanlaw pa din ng tubig. So, with regards sa cleansing ng ating cells, walang makakapalit po yan sa tinatawag natin na water consumption. So, intake, 8 to 10 glasses a day. Kasi according sa ating napag-aralan kahapon, na 1 to 2 liters, that is equivalent to 10 glasses a day. So, yung na-dispose sa ating katawan. And that should be replenish sa atin po tinatawag na sa ating katawan para po maiwasan ang pagbubuo ng tinatawag natin na kidney stones. Kidney stones could create scar or damages doon sa ating tinatawag sa ating kidney at could damage nephrons and glomeruli na kung saan ay sumisira sa ating filtration ng ating kidney. And also yung tinatawag natin na kalimitan is yung mga pasyenteng may advanced kidney disease ay dapat sumunod din sa tinatawag natin na fluid regulation. Kung minsan sinasabi ng doktor na bawasan yung ano yung pag-inom ng tubig kasi nahihirapan yung puso, namamanas yung katawan. But then merong ano merong bagong ano merong tinatawag na testimony. Ito isang kilalang naturopath si Doktora Barbara O'Neill. Kasi kailangan talaga ng kidney in order to function properly. Hindi lang yung functioning ng ating kidney. Also, yung ating, yung tinatawag natin blood pressure regulation and also blood sugar regulation, water is greatly needed by the body. So, ang gagawin, hindi daw, ang sabi dito is it's not about yung tinatawag natin sa dami, kung hindi paano mo kinukonsume yung tubig. Kaya ang advice niya is kaunti lang, halimbawa may kidney problem kayo, paunti-unti, pero tinatawag na frequent yung pag-inom. Kasi pagka paunti-unti, na-absorb ng katawan natin, natutulungan na mag-cleanse yung cells ng katawan natin.
0: Zip-zip na lang.
1: Yeah, zip. Kaunti-unti. Sasabihin ng doktor ninyo na 1 liter, mas maganda na okay din na sundin ninyo yung doktor. Pero subukan din ninyo na maximize yung dami ng tubig na mainom ninyo pero paunti-unti lang. Subukan ninyo kasi ito napatunayan niya mismo sa kanya sa Misty Mountain na retreat. Yun ang ginagawa nila doon sa mga may ESRD or end-stage renal disease.
0: Bukod sa pagkain, Doc Ron, at sa tubig na ating pong iniinom, mga ka-wellness, napakahalaga itong pagpapanatili ng healthy weight o pagkasog na timbang at itong regular na exercise. Kumbaga, magkatuwang din naman kasi yan sila. Kasi kung ikaw ay regular na nag-ehersisyo, so, kalaunan, ma-maintain mo rin yung tinatawag na healthy weight. Ano ang kahalagahan nun sa ating pong kidney? Alam mo ba ng regular na pag-ehersisyo o yung physical activity ay nagpapabuti ng ating pong blood pressure? Even though, Doc Ron, hindi siya directly talaga dun sa kidney na pinapaayos yun, pero yung mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaproblema yung kidney natin, yun ang isinasaayos ng
1: pag-exercise.
0: So, kabilang na dun, yung blood pressure natin, yung insulin sensitivity, alam nyo ba mga ka-wellness na pag tayo po ay aktibo sa physical na paggawa, ay mas nagiging sensitive yung ating pong mga insulin na makapasok dun sa ating pong mga cellula at magawa nila yung kanilang functions. Hence, ito ay nakakatulong sa regulation ng ating pong blood sugar level.
1: Ito din, Doc L, based on my experience to pagka early morning, kapag wala akong exercise, merong cravings ng kain, gusto kumain. But then when I do exercise, nawawala yung sensation ng pagkain. So that, napapakita na yung mga ano, yung mga energy, yung mga sugar sa ating katawan is minamanufacture. Kaya nawawala na yung tinatawag sensation ng pagkain. So ibig sabihin, pag wala yung sensation, of course, bababa yung intake ng ng glucose.
0: Kasi pagka nagka-cravings ka eh, kahit, di ba, pansinin yung mga kabelas, pag wala kang ginagawa,
1: sarap ko na.
0: Madalas mo naiisip.
1: Naiisip pagkain eh. Lalo-lalo na pag nanonood ng bang.
0: Nako, talaga maglalaway ka. No? So, yun ang nangyayari mga ka-wellness. Ano? Pero kung tayo ay aktibo sa physical ng mga gawain, hindi naman yung sobra. Ano? So, nakakatulong yun para i-regulate yung ating blood pressure, yung ating pong blood sugar, at ano yun ba na nakakatulong din ha? Sa overall cardiovascular health natin, yung pag-exercise, na pawang nakakatulong sa ating pong kidneys. Kasi nga, diba, ang number one cause ng kidney problem is hypertension at itong high blood sugar. So, nakakatulong yun sila. At maliban doon, Dokon, ito po ang pagtulog. Nabanggit ko na to kagahapon, yung experience ng isa sa mga kababayan natin na medtech sa ibang bansa. Na yun yung experience niya dun sa tao na kanyang na-check na 2 hours lang ha, ang tulog sa isang araw. Sa 24 hours, 2 hours lang yung tulog niya. Yung 22 hours dun, trabaho.
1: Trabaho.
0: Oo, may konting pahinga siguro.
1: Grabing sipag.
0: Kaya lang ang problema, buwan lang ha, ang itinagal, ganun na ang nangyari sa kanya pong pangangatawan. Ano? So matulog tayo ng sapat, dahil ang chronic stress sa ating pong pangangatawan, mas tumataas yan. Kapag kulang po tayo sa tulog, at saka baliktara naman nun, ay nakokontrol natin yung oxidative damage na nangyayari sa ating pong kidney area at sa ibang parte ng katawan natin, if nagiging maayos yung tulog po natin. Kasi nakakatulong yan sa ano eh, sa metabolismo ng ating pangangatawan at sa iba pang gawain ng katawan po natin. Kaya matulog ng eksakto, matulog ng tama para matulungan din yung katawan natin na makalaban sa mga stressors na nakakapasok sa ating pangangatawan, Dok Ron.
1: Yes. Liban dun sa sa food intake, pagkain ng gulay, exercise, water consumption, sleeping in the right time. Also, you need to consider yung tinatawag natin na protein source. Bakit kailangan i-consider ang protein source? Because your protein source might be contributing to the damage of your kidney. Let's say, for example, kapag ka mahilig kayo kumain ng karne, in comparison, according sa RDI or recommended daily intake, beef versus soy. Well, ang soy na sinasabi natin dito is not yung GMO or genetically modified soy. Hindi yung soybeans na talagang native dito sa atin. Compare natin ha. According sa study, ang protein ng beef is 52% while ang protein ng soy is 72%. Ang iron nito is nasa 87%, ang may 14% ang beef, magnesium is 70%, samantalang ang magnesium ng beef is 7% lang. Calcium is 27% and calcium ng beef is only 1%. So, with regards doon sa benefits, is mas mataas yung tinatawag natin na benefits na soy, mas mura siya. And kung titingnan natin, pareho lang naman yan, nag-protein. Well, kung titingnan natin yung purine doon, yung byproduct na purine na papatas ng uric acid doon sa beef, ay wala doon sa tinatawag natin na soya. Sapagkat yung uric acid is water soluble, mabilis lang siyang itapon ng katawan. Ang purine, it needs to be broken down into smaller pieces na uric acid bago mailabas ng katawan. Kaya kalimitan, nagmumultiply siya, ang ginagawa ng katawan para hindi masyadong mabilis bigat na ng kidney, hindi na i-deposit doon sa mga joints ng ating katawan. And later on, kapag sobrang dami, nagiging tinatawag natin na kidney stones. So, napakaganda talaga ang transition from animal-based into plant-based sources of protein. Also, kumain din kayo ng mga pagkain na talagang superfood para sa kidney protection natin. Ano ba yung mga pagkain natin? Mga pagkain na mataas sa antioxidant is like berries. O dito sa atin, hindi mo na kailangan maghanap ng berries. Duhat. Noong nakaraan, meron ako nakitang isang vlogger sa Facebook na yung bunga ng alubati. So yung bunga ng alubati piniga niya, ginawa niyang juice. Well, kung titingnan natin kung maglagay ka ng alubati sa ano, ang tagal ba kumuha yung ano, yung marka,
0: yung bunga niya,
1: yung bunga ng
0: magmamarka talaga,
1: magmamarka. So that means napakataas, Doc L, ng antioxidant ng alubati. So masubukan niyo yan. Also yung tinatawag natin yung green leafy vegetables is very good po sa ating kidney. At ang isa sa napakagandang tinatawag natin vegetable para sa kidney, at sa may kidney problem, well, in fact, ito nire-recommend ko din doon sa mga namamanas ang paa. Yung celery. Yung celery, pwede po ninyong lagain at ibabad yung paa at natatanggal po yung mangas doon. Anong meron sa celery? Ang celery ay meron pong apigenin. Ito po itong isa po itong flavonoid at 3NB or 3N-butyl thalide, na kung saan ang compounds na ito is natural anti-inflammatory para po sa ating kidney, and also meron pong antioxidant that lowers X. F. M.

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:01 in the afternoon. Katropa ang oras. Hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na po. And some of you looking for the right coffee. Labi na karoon nga medyo moody ang weather. And it's a quite good thing to drink a coffee at this hour. And yes, I would really recommend ang ato ang kape ng Santone Plus Coffee Mix. Ado na malunggay, soya powder o mangustin. Ado na lain-laing binipiso sa inyong panglawas. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingaw kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingaw na ni mo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, give up naman ka, diba? Kasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
8: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
9: Ayok! Ayok na.
2: X-Rated.
3: Maris!
10: Unya, ganun. Pahila

0: XFM. XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feel din mo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Salt'n Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salt'n Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salt'n Plus Coffee Mix. Salt'n Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Salt'n Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Salt'n Plus Vitamin C. Kaya ako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
0: Salt'n Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salt'n Vitamin C.
2: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Premium D3, ang bago.
4: Hey, si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawan.
3: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement from it.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagiap po na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Salt'n Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Salt'n Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Salt'n Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:40 in the afternoon. Katropang alauna, 40 sa kahaponon ng oras. Hatod sa inyo ng Windsor, Coloron 2026. Get ready Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Coloron 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie, and you can choose your challenge from 6K to 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headset, four Huawei Watch Fit 4 smart watches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. You can register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. So today, we'll open, so you can go there and visit Abiliana Sports Complex for your registration. And also for online registration, you can message Windsor on Facebook or Windsor on their website, windsor.ph. Don't miss the fun, mga katropa, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Alauna, 42 na katropa, taod-taod, ato ng paminawon ng X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang butuin sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni Anumat sa bayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ipaandam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa X-rated.

sa maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan, hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw niining programang X-Rated, ilang sa dapit din sa Cebu, o sa mga kasikpit ng mga lungsod o syudad. Apilasab, at na dapit sama sa Mindanao, o Luzon. Kung diin maabot ng pagsibya niining programang, diin ang ginahatag kapag tulunan, lingaw, kasakit, o kalami. Ang atong pagtagarog tampo karon. Sugat sa sulat sugilanon. Usa ka babae nga taga Leyte. Nga atong itako sa pangalang Lani, 26 anyos, inyo o kadunay mga anak. Iyan problema mahitungod sa iyang pagka. Dili pagka. Tungod sa na iyang nahiaguman na temptasyon. Nahiaguman? Iyang nasinati o gatubang na temptasyon o nakamugna o problema. Pero mas maayag din yung paminawon o gatagag panahon ang iyang sugilanon nga giuluhan. Sana dalawa ang puso ko. Shos lang.

0: Ikaw ba? Mura man lagi kagwa sa mood.
1: Ah.
0: Gani na lang? Sa atong sex? Kung ang kayo mong gana, ano ka?
1: Woman. Walang kay kondisyon karon.
0: Mao ba?

0: Happy anniversary, babes.
1: Oh, happy anniversary to babes.
0: Oh. Mura lagi. Mo kamalipay nga anniversary naturon.
1: Oh. Nalipay man.
0: Abi ni mo, babes. Nagkadugay, no? Nagkadako ang akong gugmani mo. Ug malipay yun kay ko, babes. Kauban sa tungo sa kaanak.
1: Ako sa babes.

0: kung saan na ko paray sa kumbana, no? Mabantayan yun ako nga. Ugagid kay siya na ko.
1: Aida! Kung ang nagparay ang imong bana, oy!
0: Ambot ba niyo, oy? Na, ambot lang yun. Misambot na nun kalayo ang ako feelings niya.
1: Lani!

0: Asa ka man tong kamaminyo, oy, ina?
1: What a good na dagmak na ako, oy.
0: Oy, remember ha? 24 na ba edad ni mo?
1: Day, bata pa, oy. Pero sige lang. Basta makakita na gani kong pareha sa imbuan na nga buutan o na responsable pag yun, augo na yun. Pakaslan yun da yun ako.
0: Da, magmahay ka, oy. Buutan tuod. Pero usahay, mawadaan ka o gana. Kiburadyog, bukalit o kabugnaw ni mo.
1: Oh, basta. Para na ako kung ako. Depende ra siguro na, oy. Sa pagsulti, lagi na sa imong bana. Sultihan ko ni mo. Nga ingon ana ang imong gibati. Ayaw itago.

0: Day. Maasahin ko og baligtulo ka buwan dito sa Cebu. Sa main branch sa kumpanya nga akong gitrabahuan.
1: Unsa?
0: Pero tuluran noon kasi mana. Igor man ko triningon dito. Unya, balik raw niya ko din he.
1: Jerome.
0: Pero ayun ko balakagot kay kada weekend, paninguhaon ako na makauli ko din he.
1: Jerome!

0: Ikaw na lagyan ng imong paghilak ba? Ano siya ka, boy?
1: Boy, ganak, ana. Mahilak niyo ko kay mabuhag ko kuni mo.
0: Pero alang, Renato, na yung akong gibuhat.
1: Ano nga gayon nga may buwag ka na mo?
0: Ilagay ka pala ka. Doon kay magulian, ralagay ko din eh. Ikaw na. Murabi ako, mularga ni Kawas Naso nga. Muna na, ang imong ipakita na ako eh. Ayaw lang ko nung hilak ba? Kay mag-uulsa ko nga, mabiya din eh.
1: Jerome!

0: sabta lang gud ang sitwasyon. Para naman bitaw na ninyo ang iyang gibuhat.
1: Ma.
2: Husto ang imong inahan. Huwag dili masabadayon ang pagkawa si mong bala. Tungkol kay trabaho man ang hinungdan sa iyang pagkawa. Mabalik ra man na.
1: Maulagi pa.
0: Maunang antusa lang ang kamingaw. Nakasabot ka ba, Lani?
3: Iantos na ako ang kamingaw. Nagibati na ako sa kumbana, DJ RC. Wala man ko'y mahimo. Kay trabaho man ang inungdan. Usap ang panglamay sa mga adlaw, usa ka sitwasyon ang miabot sa akong kinabuhi. Og maokini ang nahitabo.

0: Oh, Lani?
1: Uy! Gino? Eh, saan ka din eh sa mall? Nag-usa ka din eh.
0: Kaan ka na, doon na lang ko gipalit. Ikaw?
1: Doon na sabi gipalit.
0: Mo ba? Kaan si Jerome ba? Kumusta naman to?
1: To ang ma-assign sa Cebu. Pero tulura siya kabuan dito. O mabalik raon niya siya din eh o kadistino.
0: Mo ba? Ani-ani-ay. Araw magka-istorya ta og tarong, mag-snacks ta na.
1: Aha, ayaw lang ko eh.
0: Ay, ikaw ba? Di ba ito ikaw mo bayan? Ako man. Tada!

0: Diyos! Asa naman sa ninaglaglag akong amiga ay? Nganong kanunay naman lang ni magpa-sexy? O kanunay sa naglakaw?
1: Doon nalang business.
0: Uy! Unsa ka ng business ay? Huwag ba ko pahibaw ah?
1: Di lang una sa pagkakaroon, ina. Sa sunod na lang, pahibaw unti ka.

0: Baby, tapo na to imong atang di. Tapo na to. Isingot di ako. Lan? Saman. Wapag ka magmahay nga nagka-relasyon ta.
1: Gino, abi ni mo. So, sa tulog pa lang kasi mana na itong panag-uyaw. Pero, ambot ba? Mali ba yun, magay ko? Kontento kay ko. Og, kay masabot ang akong batiyon nga makakita ni mo. Puro pa, og, kompleto ang akong adlaw. Mga puta nga akong libati sa kumbana ka ni Ato. Og karon, diyan na ako mapilin.
0: Salamat.

0: Day, sorry ha. Kaibaw ko nga, dako na kayo kong pagkuwang ninyo, pero ay ko pala ka. Babes, duha na lang ka simana ang kuwang may balik na kong trabaho din sa ato. Huwag magkauban na takanunay. Babes, maulang gini ang timani. Mahal ko kayo ikaw. Ikaw o ang atong anak. Huwag kung anong ako maligibuhan, kaya natungod lang gini ninyo. Upselo ako. Itong may aking mga buwan nga medyo wakay ko ganahin yun. Minus kayang akong gana tungod kay daghan lang yun kay ko di na huna ba. Pero bisag ingon adto ko day. Mahal bang kayo tika? Mahal kayo tika day.
1: Jerome.

0: Kaya doon, may ilang pangka.
1: Chito. Ato na lang na yung undaan mo.
0: Unsa? Unsa? Pasabta
1: ko. Nakonsensya ko sa kumbaan na. Nakonsensya ko sa kukipuhati.
0: Dili. Hindi ko masagot. Mamiya ta din eh. Adto ta sa dapit nga, way makailan na to. O dito magsugod ta sa uno.
1: Gino!

0: Ano sa may agenda kung buhaton, ani?
1: Kayo ang sa malagi ang imong problema.
0: Lay, paminaw, ingon aning nahito po.
1: Ginoo ko?
0: Lay, sa may akong buhaton, gilipog ko.
1: Oh, kun, papiliyon di ka sa duharon. Kinsa magiging piliyon? Ang imong bana o ang imong kabit?
0: Abot lang.
1: Oh, lani?
0: Galibog ko tay. Galibog kay ko.
2: Mauni akong dagong problema. Unsang akong buhaton sa tinudanay lang na igugugid ko ni Gino. Gino Gabriel? O nga ako mga pangutan, ha? Maokini. Kinsa magiging akong piliyon ang akong bana? Dako na ang nawala nga gugman ako diha niya. Kung pananglitan siya ang akong piliyon, kaya tungod sa bata. Pero wala na'y gugma nga nagpataliwala din hinako. Unad to na mo sa among relasyon. Unsa may angin akong buhaton nga mahibalik ang akong gugma. Prangkahan na lang kahit na ako ang akong bana nga nakasala ko. Og magbuwag na lang kitmi. Dadoo na lang nako ang bata. O di ba kaibili na lang nako nila mama? Maayo ba kining naasa kong huna-huna karon ni GRC? Kay baho ko nga kusog ka mga saba. Sa tinud-anay lang nagduwa-duwa ko magpa-advise nimo kay napansin ako nga pirmi lang ka mga saba on air. Pero ganahan ko kay Real Talk. Way daghang atik. Salamat sad lani. Nalibo ko giginahan ka diri o istorya sad ni. Pero sa tinudanay lang, DJ RC, andam ko maminaw sa mga tambag sa mga suking tigpaminaw. Kanaakaroon na minaw gikan Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na sa mga katropa nato dito sa Mindanao. Palihog tambagi ko ninyo. Dini na lang kutob, ako si Lani. Og maokini ang akong X-rated story.

0: 哎呀，
1: dalam wang。Grabe lang masad na Lani. Sobra ka naman dyan na part na gusto mo dalawa-dalawa. Parang ang sirinyel medalya. Hindi mo lang manaisip na may masasaktan. Huwag ganon. Pag hindi mo mahal yung tao, shout out yung nanakit sa'yo, Rinyel Medalya, taga Orhelio. Kasi ito nanakit ni mo, taga Ramos Cugon. Oo, taga Cugon Ramos daw, SK. Dili, kuan admin. Ganong ipasakita naman yung si Rinyel na nahigugma raman na siya. Ano kung lahat ang mga sinabi mo. Ayan na. Di ko kadoog ni Morinyel kay naka-headphone ko. Anyway, hello sa itong corner sa Picas Linya. Anong masasabi mo sa ating letter sender nga si Lani?
2: Yes, hello. Chaneta.
1: Ayan, Chaneta. Ayan, magandang hapon sa iyo, all the way from Davao City. Ano masasabi mo? Kung wala lang kami, hindi ko sa mga nangyayari. Ayan. Alright. Tama sad po si... Tama sad siya, pero tama na.
0: Ayan!
1: Wag yung kanya sa optar, Manoy. Putol-putol, makapalanggin. Sa puton ko, hagkanta ka. Lain na ba ko? Na. Makahawk yung taga Davao ani. Warabad yung ko, itong nakong Davao, warabad yung ko ni Tilog taga Davao. Tagatagom noon.
2: Nakatilaw mo yung
1: padada. Ah, padada, di taga padada, mga ka na. Katilaw naman kong taga Sugbo. Anyway, Alvin, Marvin.
2: Yes,
1: so warot ay punto ato kay nang nganong inana may buhaton nga gibuhat ra ba sa bana ang tanan para buhion sad mo ana. No.
2: Oo, ang
1: diba?
2: Ang apo ba siya di jersey. Ini mo na lang eh. Isa. Ini on na yung kabit na magyap na taon. Yung kasuhan din sa bana wala ya sa tiya pun. Utan mo.
1: Kabao ko DJ nga ikaw ang DJ nga kusog mga Saba on air. Grabe. Anyway, thank you, Kaayo. Marvin, all the way from Davao. Ha?
2: Shout out ko.
1: Ayan, shout out. Shout out, kinsa?
2: Shout out ko sa mga babae na kwan. Mudula o glinting.
1: Agoy mo na.
2: At ang tulog ka sa
1: lahat. Oh, dapat isa lang ka, Tim. Tim Yap. Ayan.
2: Alright.
1: Team Yami. Team Yami. Ayan. Alright. Thank you, Kaayo Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Exciting.
1: Ayan. Actually, diferensyang signal. It's either ang diferensyado o mismong nanawag na yung diferensya ganito.
2: Ayan.
1: Nasa di akong ka-video call, nasa isakit. Anyway, mga katropa, abri lang gihapon na ito ang linya. Pwede niyong tawagan ang atong caller line, which is naragid na sa screen. Makita ragid na niyo din ha. Klaro na kayo na sa mata-mata. 09-2855-08-7279. O, sa mga nag-awas dun ha? Ashno Abog. Oo. Aanaw. Ana. Ay, unsa to na ako ka video ko. Unsa to, Riniel?
3: Asa na siya.
1: Ah, use ash in a sentence ingon pa sa Y101 ang ato ang sister station. Ano pa siya? Use ash in a sentence. So, shout out din sa one sa kuan ato ang igsuon na natong istasyon, katropa ra gyapon. Red Hot Radio Y101. Oh, use ash in a sentence. Ash. Asha. Nasha. I miss him. Ash. Asha. Nasha. Hashtag. I miss him. Aan. Wa. Aw. Ana ra. Tawag mo ha, 09-285-08-727. Right, ato nang basahin na ito ang mga comment din hinga na sa ato ang Facebook Live. Ay, tungodog alang sa mga, ayun na pagbabay, layas na, ana. Pagbabay pag yun. Atong basahin din nga ito ang kuan be. Ayay kalani, nanganong tuyuon, mangyura problema. Ayaw na paglibog-libog ya. Ilian ay mong kabit. Mauwaw pagyud ka. Inuod si Charlie, nagkatun pa siya kauwaw nga. Ayaw nag-uwaw-uwaw, mauwaw pagyud, maikog pagyud ka na mo, nga kita ramay nakadugan. Ilian na lang na. Mauna na na, adtuan na lang na. Uslan mang padugdungog din kang wala kay gugma. Wala kay gugma ka na may lain. More magining. Oh, gading mga... Muna mga yosa, mga script. Di na ko nimo. Kapoy na ko nimo. May balaan na lang nimo kay wala kay kapoy. Dito din nagpahuway sa lain. Eng na kong baka kon. May hapon, Charlie. Shoutout ko sa ZG Motorbike. May hapon, DJ. Pa-shoutout ko din ko sa Bayarcal Family. Ni Lorenzo, Sibia Benjin, Simor, Nesto, Shana, Juvie. O nga ng laban. O sa akong igagaw, diha, si Brian Pipito. DJ Brian. Brian. Asa kag DJ nga with sound effects. Kamora ginasya, Jai. Oo, ato sang hatagag panahon ning uban. Hello, may hapon. Kinsa ni, o gusto may maingon ni mo.
4: Borg.
1: Ha?
4: Si Borg.
1: Borg. Nag-asa si Borg.
4: Tagom.
1: Tagom, ayan. Taga-tagom si Borg. Unsa may maingon ni mo sa itong letter sender nga nalibog siya.
4: Ayun, ang
1: sino ang iibigin ko? Oh, may pag diretso na lang siya no, makatik-atik pag siya ano dek pilion na lang din niya tong iyang kabit. Charlie.
4: Atik-atik gani mo mo
1: atik-atik para ibigin. Ay. Sige dai, hatag imong advice. Tagaantay ka 3 minutes. Tagaantay ka 3 minutes. Go.
2: Lanis kay sakal niya kung kaya napag-amotabalan niya. Makagabar ba yan ay? Ito ka gaba. Bibi?
1: Ito, uy, gabaan gay ko.
2: Kung di ka mo kong ganang, kapag nangyapin ka.
1: Pura yung pag-istorya. Pataw. Puya, oy.
2: Ay, na may hanap.
1: Puya, oy. Puya.
5: Puya.
2: Tingnan mo ito nabigay nga. Nakasaba, doon ka. So, manambar ka niya. Advice ka niya.
1: Mga saba, mag-inpog ko. Sa puton,
2: mag-inpog. Ayun, dapat ko masabi ni inay.
1: Masaon man.
2: Kusog-kusog.
1: Ah, kulang pa. Sige.
2: Salamat kay Didi. Shoutout ko din eh.
1: Okay. Sige, shoutout niya. Go.
2: Shoutout ko sa kong ate sa Putuan. Si Paigo, Dr. Terry, Balina, sa Putuan na sila. Dito, dito. Sa kumama dali sa tago. Galing Taigo.
1: Ayan.
2: Salamat kayo.
1: May yes, Borge. May hapon sa dyan sa Tagum. All the way from Tagum City. Borge. Katropa mo, ha?
2: Exciting.
0: Exciting.
1: Ayaw. Muna yung ganahan sa akong mga caller. Kaya di na kinala mo ina mo. Ago, nag-iya, ha?
5: Ayaw.
1: Muna yung gusto na ako.

A ella ni saque trapuqueño. Saque chapermonia yung ano. Nga lang patik ate kung mabuka, ay, muradyo ka o guwa ganahi. Grabe magani mong ago, karo palibog-libog ka. Ay, nag-message mo, kaila siya sa letter sender, ina na lang kung ina ko.

atik-atik pagi siya, uy. Sige na lang, uy, dito na, go na. Huwag ka na magpal, ano. Munang guluhin ang sarili mo, Dailani. Dahil dyan, Dailani, taganta kag isa kasunata nga bagay sa imo. Wala na, ang bagay-bagay man ta din. Las 2:34, katropa. Oras, atun sa inyo, sa mga produkto sa Yes to Health. Ano yung usa kasunata nga para gininimo? Dalawa kami sa buhay mo. Ayan. Paminawa ni Lani, ha? Bagay ni mo ni.

0: dito man ang diwata, ano na to eh. Ako Mads Diwata, adlib diri bed eh. Shout out kay Mads na ko. Hello, may hapon!
1: May hapon!
0: Ay, may hapon. Hello? Yes, may hapon. Madungog na ko ni mo. Oh, putol-putol man! Pasig na i-chance na diyan ka di ka putol-putol! Paano man eh?
1: Isang pang ni DJ.
0: Ha?
1: Sangay!
0: Si Sangay?
2: Ayaw!
0: Hindi makaya man.
2: Ayaw!
0: Ni Shagit na po ko, Dok Gigi, di gin makaya.
2: Ayaw!
0: Tamat man, tamat ko, Dok Kopro. Yung siya, di na ko madungog siya. Oo, anak, yun, aduna di mga... Oh, sige lang. Oo, sige lang. Paningkamot na di magtawag. Oh, ha? Magsinab tanay rata. Kaya mo mag-igang man din, eh.
2: Ayaw!
0: Napatay sa color, Doc? Wala na, alright. Alas 2.39 na sa kahapunon. Diba? Ano lang. Origin na siya, yun. Sige na, ako na yung matambag. Kamay na naman ang oras.

0: sa imo alani, babae ka, babae ko. At the end of the day, yes, babae tang parehas. Apan! Apan, sa mga desisyon sa kinabuhi, magkalahi ta. Dili ko gusto nga... Dili ko gusto nga mahimong... may mo kung mag-invalid ni mo. Apan! Nga naman ka, Lani?
1: Ay!
0: Ano ka, oy? Ano ang nangyayari? Ba, makaingon kag ash, no? Bisan pa kung sa imong irason sa kuha. O nga nung ipasagda ni mo ang imong kaugalingon nga mahulog sa usaka laing binuhan. Dapat mangod kunisod mo kami niyoon. Una yung ipangutana inyong kaugalingon, kaya ba nako mubarog, mutindog, aron mulabyog? O pasabot nako, kaya ba niyo mubarog sa commitment? Kaya ba niyo panindigan ang inyong mga gipanumpaan? Dali ra kay mo ingon nga na higugma kuni mo apan, lisod barugan ang ginaingon nga pilion ta ka sa matag adlaw. Kay ang gugma ka tropa, usara na ka feelings nga posibleng mawala, mapapas, muhanap. O ma-feel ni mo nga di na, wa na kay gibati. Pero kung aduna kay commitment, o't pasabot, bisan pa muhanap, muhalang, mutamis, muparat, muaslo, mutabang. Pero kay aduna kay commitment, pasabot, piliun nimo ang tao sa matag higayon nga ikaw hagiton sa panahon. Tungod aduna kay commitment nga kabaw ka nga kaning tawhana, deserve higugmaon. Faithful. Aside sa faithful ka tropa, dali ra ta moingon nga faithful lagi ko, loyal lagi ko. Ah, ba, magibo ka bagong si respeto. Dali ra kay ingon ng mayong girl, loyal man ko DJ. Pero wa ka bagunsay respeto. Pag mayong tag respeto ka tropa, lisod naman na isa-isahon sa inyo ha, kay pasi magkutikot mo, pero pagdali nga pagka istorya, very broad ang hisgutan ng respeto. Dali ra ingon nga nay gugmata. Pero lisod parindigan kung ano na ba kay respeto niya. O respeto isip usa ka tao, apan ano na ba kay respeto niya o si isip usa ka partner. Diha masukod ko nga, doon na ba kay gugmagin niya? Wa ko nangasaba. Wala po ni idungag di rin, nga nangasaba na ko po rin. Ako ano ba, istorya ragin niya ako. Istorya ragin niya ako, istorya ragin niya ako. Ako, ay, kung ako,

0: Chuco. Ano ni kanta ni siya? Samot na libog sila ni sa kanta. Liman ka kanta. Kaday na ni, dili na sa kalibogan ang imong desisyon. Dali ra kaay na. Sunda ang kahibaw kang tama. Kung ikaw adunay ethics, ethics helps you to identify what is wrong and right. But sometimes you are blind by things and that's why you are unable to choose whether you're doing the right or wrong. But de kun ito ka Ginoo day, aduna kay gituhuan nga magmumugna nimo. Naay karma. Naay karma para nato. Para nato mga makasasala. Basta kung sala naman na imong gibuhat, so expected yung kang paninglon ka na sa pag-abot sa panahon. Pero kung isang yung kang pagkababayi, okay. Watching from Puroc Siete Camaya, Diyot, Sagbayan, shout out ko ni Angelo Gumapak, Jero Dramises, and Hector Ramises. Alas 2:44. Mga na to kung masulti ni mo, Jay. Wala ko yung laing masulti sa imo, ha? Dinan ako taas unoy, kaya mo na pong iingon yung sigo pangasar. Kung mangutana ka dirig unsa may buhaton nimo, imo bang prangkahan ang imong bana or imong pilion ang imong kabit? Sa tinuod lang wala kuy tubagon ana. Kay kana manggood it's a decision making. Ang ako rang maingon sa imo ha. Kay kung mo decide wa ibiya imong bana, di ko magbuot nimo. Imo man ang kinabuhi. Pagsugod pa lang aning problema ha, decision man nimo ni. Oh, dili ko mag-apil-apil sa decision. Ang ako alang iingon sa imo ha day. Look at me. Sa radyo ron, ay sa TV. Ay, asa ba? Ay, asa rin ko?
1: XFM.
0: Asa XFM? Na ba nga? Ang ako nang ingon sa imo ha, kanina akong isumpay sa akong istorya ron, why ka radyo ko sa imo ha nga, buhat ang tama. Buhat akong say tama. Ay, pagbuhat sa mga butang nga, dapat, o di dapat, kaya posibleng imong kamahayan. Ay, kung magmahay ka, pikat. Ikat na lang yun. Mora yun akong masay. Wala na akong maibang masabi sa'yo. Nga no, bitaw? Ano nga? Nga nung ni Inter? Dali na kayo na. Dali na kayo ng problema. Anyways. Sana ko daan di kung natay mga comment din nga pa na ko nabasahan. Marisi mo rin mang logo. Hello DJ mang... Ah, okay. Hello DJ, kung mga yung ganit siya og advice, dapat tumano niya, no? Kadiha palang daan ka zero na anan niya. Wala siya na wow nga naningkabot yung bana samtang siya. Ayaw po diingon ang tayak, uy. Nibilang ka sa laing lalaki. Diingon pa siya nga nawadaan na siya og gugma. Ingna na lang yun lang eh. Naana kay lain tungod sa imong panguwa. Ala. Sobra pa mo na ako magka-message uwi. Ang naragin na sa daday, ayaw, wala ko iingon ni mo prang kahon, mapukin nga piliin ni mo yung bana. Pilia kung unsa ang tama. Kung mangutana po ka na ko, mga ganit DJ, nangutana ko ni mong tambag kay, kung saan ako pagpili ang tama? Day, you know the answer. Hadlok lang ka mo desisyon. Duwag. Talawan. Normal lang ba tingon sa tao, ha? Huwag ko naingon nga, abnormal ka. Mayroon nga, oh, lain na po ni DJ. Oy, sakita po na yung istorya. Normal maging malista ng tao. Lisod man yun, malista maging tao. Ano ba di problema nga di lisod? Kaagi sa ko problema, oy. Wala ka ba akong lisod? Magaling, whether we like it or not, kinahala na doon solbaron. Magtay padulungan. Kung magpaunday ka na imong kabit-kabit, day, hawatan na lang gaba. Ana, laman na. Simple. Okay na ang istorya. Kung di ka gusto mo minaw, oh, huwag ang gaba. Hindi naman lang ang istorya niya. Na. Ako, kung makabalo mo diri, akong tambag diri, dili kita mo tudluan mo sa angin buhaton. Kikabaw ko sa tao, dili gina sila maminaw. Ang gusto nila madungog ang ilang problema. Most of us gusto lang mag-share sa problema. Not all of us gusto tambagan. Kasagaran yun sa nai problema, kabalo sila sa unsay sulban. Apan, adunay kahadlok nga mupugong nga sulbaron tungod kay usahay ang pagpili sa husto, adunay consequence. Monang, mo out na ko dai kay alas 2:48 naman.
1: Ayaw!
0: Ano lang, aan o wa? Aan wa? Asno on sa ana? Monang! Monang, ayoko sa puta. Who knows? Alas 2:48, 2 minutos una, mutungtong ang alas 3 sa kahapunon katropa. Musunod ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Siras Manait, na karoon nga nagbaga-baga, karoon nag-aso-aso, nag-abog-abog. Ang mga katikaran, mga issues katilingman, dili lang sa lokal, apan sa international o national katropa. Munang atangin ninyo ang ano mga hisgutan ng komentaryo ikan sa ato ang anchor.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, X

0: Mga katropa at tangiang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay ba active compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bio active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
2: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang konti dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsule sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
7: Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Glass Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Glass Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santo Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gold tawon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina Casineo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baho niya. Mahal ako ang tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahi usaga trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
4: kopi daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
4: tulog kaadlaw na akong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: busa. Epektibo dining
5: coffee dahi.
4: Dining Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
5: nga nasa field na sign
4: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
5: istingin yung inom ning
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain!
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain!
1: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo?
5: Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
4: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
5: Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: Punta kanta niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sindaong-taong tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya nagan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
10: Pahin sa marvis, dako kong marvis tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Subtle Basko. Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbahan na og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
5: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yung taminom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
6: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
8: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Bato gold town, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
10: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood na ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko na radyo na ng Phone Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula. Oto ni pangit ko, akong gitistingan, akong gimintay, napaharot o dua pastab akong nabantayan. Na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Phone Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Phone Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Phone Plus Gold user sa
1: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom mo premium D3, ragira nakapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumar na premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingga makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zanton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zanton Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Zanton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zanton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug migawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya na nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og Antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-Antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
5: Xanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Abot o rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay, padulngan na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
8: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
9: Ay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
16: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santon Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santon Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
0: Santon Plus Gold
18: Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
20: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gold taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipase.
21: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
22: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
23: Wednesday!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo ka buo, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, nagkawala, hato, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarago ko, mapistimunin yung alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako as siyang gisulayan. Lato ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus.

Okay, so maayong gabi no, sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kahigalaan. Ingon na usab sa mga katropa no, sa nagkanlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambuanga, o sa Bayugan, San Frans, o sa XFM Mati. So, usbon ko, maayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Buhol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nag-imbita na usab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa, ang tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa kanang mga butanga nato pagahisgutan, ato nga usa nga pasalamatan ang Dios no, labaw sa tanan. Og ingon man usab sa mga naghatag og kinabuhi sa ato nga programa, ang atong CEO ni ining ekstisyon, Doc Remilito Oy. Ingon mo usab sa iyang Vice President, Ma'am Olibayan Oy. Ingon mo usab sa atong General Manager ni ining ekstisyon, Sir Edwin Garing. Ingon usab sa Station Manager, Sir Arnel Cortis. O ingon mo usab sa ato nga Mabdikon nga technician, Sir Kenneth G. Batukan. So mayong gabi eh, o daghang salamat sa inyong pagsuporta ni ining programa no, ang tingog sa reformasyon. O alang usab di ay sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga suki na ito ang tigpaminaw nga diin adunay mga clarification o

Magampo ta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, anay ka usta saan sa mga langit, intak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, nag-hatag og gigayon, kami nakahimus pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinautang tamahan ikaw magapanalangin sa mga kaigsoonan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw, na diin sila nahimo nga mapanalanginan sa pinagi sa imong mga pulong, mapalig-on, mapadasig ilang pagtuo, o ilang pagpangalaga diya kanimo. Hinaot na ikaw magapasaylo sa mga sala, kinta ng ipangayo, pinagis ng lahat ng Ginoong Hesus. Amen.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manay.
0: Nga naman.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun ang kape akong ganahan na nauyo na yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masagtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa ni mo ang nasin zone sa lupog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lupog ni mong vision. Sublion ko ha. Deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3 makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binawbe, pinaganil ka inches na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
2: Exciting!
14: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Missä kai? Kapitaani Ludi! Se on sekä bas! Oh, dinhi! Sama kakaan kehi nuktuk mga diha!
1: Kun sin sa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Pascol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santong Pascol.
3: Santong Pascol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Aw, kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakarol labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit ako ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 Anios at taga Jensen.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kapitan Lodi.
1: Metla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting! Settled
2: by sold. Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro sa Santon Plus Gold. Akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee. Puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nung kukitlog, talawan ko nung ko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sugan ng naminaw kong XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka pati, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
6: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Mitra!
1: Libog ka ba?
0: Oh, ganong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang kapa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika! Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na

nga diin na ang Dios, mga katropa, mana kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba ni ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mong padala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa ato nga panglawas. Just text your message dyan sa ato nga text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwa kayong hatagan o katubagan, no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo, mga katropa. Hilabi na kayo sa ato kayong mga avid listeners, no? Dinigayod sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayod sa Kwambungan, Tagum City. Saka avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak ka karon sa Kaimsog o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayod sumawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayod sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Og kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Mama Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usab kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio. Bago na ito na yung pasyente, mga katropa. Noong panahon o noong adlaw nga din, nag-duty tas Davao. From Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic. And then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa ato agayong mga programa, no, sa Yes to Health. And then, hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinagayod sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati, no? Labi na din sa Baywalk. Kaya may dagantag mga listeners din na, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, no? Si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya. Lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din, ha? Mag-i doon na ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan, no? Kini ato nga programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar na karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And hilabi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulong. Ayan, sa San Frans, no? Magkanputag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko, ha, ubani ako, mga katropa, nini atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o atong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit dagandagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned, mga katropa, ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o ganit, so wala yung mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook Live, na o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayod og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search, mga katropa, sa inyo ang mga Facebook, ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan, ha,
karon tungod niya na updated ka mo, and then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa na diin makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. O ga pwede ninyo usab search sa inyong mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Ayan, good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. Ayan, happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon, ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kapih, no, nga diin na maghahatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus Coffee Mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Sublos Gold.
1: Daghan ang nangutan ng mga katropa kung pwede ba ang atuang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag na problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini atuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay atuang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. Ay ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa Gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayod sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selulan ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y mudaot sa pancreas. O, kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang no pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo no. So inana usab kinahanglan atong hibaloan na dili lamang ang asukal hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga di nagaton sa natural dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. No? So, abri ka na matag Domingo, hangtod the Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dini gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. No? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, din hingayon sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes, o Adlaw, Domingo. Na? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. O ganitong dito ta ng schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente asa daw ang clinic na saag daw sila. Pila na kauras na tinugtuyok-tuyok mga ganyan sila service na. Kaya medyo lisod-lisod makita ang ato ang pwesto din ha. Pan, kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili magid siya actually atbang sa Kawayan Drive. Pero nasa sa pikas nga bahin na. Pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayon ang ato ang signage na Yes to Health Clinic and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday no? Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? Oh, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ko. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magdungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
0: Secret of Health Trivia.
1: nga kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basig ka na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then kung

Agum City. Aron to diyan na makita nato kung sa mga pinaka problema or hinungdan nganong gasakit man ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka og cleansing. Okay, adun na tayo natural cleansing usab nga gina pa-avail, no, sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang paggawas og hugaw, no? And then, syempre, makainom pugka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig-sigi po kag heavy meal, labi na paggabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? Pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, ha? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibuok adlaw. Pagkagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Pero ginagmayrag kaon, tuon kay gadalis trabaho. Manang pagkagabi, dito na magbawi og kaon. Ako po, mga problema, ha? Akong problema, mga katropa, tungkol kay loaded ang ato ang digestive system. And then ang mahitabo, pag-abot stina, di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Nahitabo, constipation. So, kinahanglan mga katropa, ha, hinabi na kung aduna na'y pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon og pure pipino juice and celery. Alam mo, celery, kining kinchay, no? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po'y paklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Dua kapsula, buntag, ala 30 minutos, human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos human ikaw manihapon. From 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmin ako na ginaingon, libre ang atuang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas, welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Monegi ngon, may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon, no, sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa, nga di naayos sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo kaadlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O ka pinakadugay na to is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo ni anang tanan ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka doon na patay dietary guidelines. Unsa man ang dietary guidelines, mao kaning usa ka papel nga diin ni anang papel nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo, ha? Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod nindot daw kaayon, no, ang serbisyo nga atong ginahatod. Asa ka na, gituloan na ka, gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di jud makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So,
Anak mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text no kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up.

and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 056, huh? Good AM, asko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon or unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paabato, no? Kaya paamay leg manangingon. Bisan pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni kay balustanan, ha? Ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful pinas atong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tawo nga di nagainom ni ini, but pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tawo nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag natog Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gainom kag Santon Plus Gold, o yan, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na yung gingon na wa japoy jamo. Inahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mo na yung pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paah nga di inagahubag, no? Unang-una, sa paang nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So, mo na mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. So, ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banggurun ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, pugka ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara, pure ha, ayo butangig asukal or tubig, pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold, buntag, 30 minutos human ikaw mikaon, o 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, o sarap pug kapsulas buntang. Matingala nga nung aman ni Kuyos ang ubag. Mabon na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices. Nanawa, dako kayo na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay dyan kas bawal, no? Na kung nang hubag na, bawal na dyan na ang parat. So, kaya bisan pag buinom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan, no? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, no? Mga noodles, mga Maggi, kataas ka na siya sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites water, no? So, buot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mukaon or mapagkaon nga taas o asin.
So kinahanglan ni Kayan dyan na automatic na sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. O gawa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. O ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas, mag-aamping kanimo. May muntag sinan!

Pilipinas. Good morning. Kala kamu sedang main putar sebagai nonton tanah ibot. Kita nanang gaungot nih nah mga katerapa. Adlaw na pun karong nga Biyernes mga katerapa. Pizza Jays na ginaga bulan sa Hulyo tuwing 2026. Oy, cut off na pa. Kamusta man mga katropa ning adlaw nga Biyernes karon sa atong pagpagkuban? Abtan pa ba mo Biyernes din ha? Masig wala mo mabtig Biyernes ha? Ginawa! Ito, kumusta ning laig adlaw mga katropa nga Biyernes sa atong pagpagkuban? It's a gist na ginaga bulan sa Hulyo tuwing 2020! Ah, 2020, kuha na, 26 ha? Dili, 27, kay pag 27, 28 mga tropa. Eleksyon na na. 20, kuha na, 26 pa. Take 2026 pa sa mga tropa. Hala, bangon na ba din ha? Ay, magpalabig tulog mga tropa. May na mo bangon, putang sayo. Aron ta mga tropa, makadigamog sayo. Good morning! Ito, kumusta tibok probinsya mga tropa sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Occidental. Siyempre mga tropa ang atong mahal nga Davao City. Metro Davao, good morning ka na itong hurot. Good morning! Island Garden City, Samal pa Davao City. Tagom City! Good morning! O siyempre, Derry mga katropa sa Mati City! Good morning! Kumusta mo karong panahon na mga katropa o nabunturan City? Good morning! City na bang nabunturan? Murag mauna pa siguro Santo Tomas City mga katropa. Good morning! City of Santo Tomas. Ah, grabe no? City Balog. Ako pa na, butangan na mga katropa ganang kuha. A Banana City. Good morning! Ah, Banana City ang Santo Tomas mga tropa kay hindi man lapad bagay na mga tropa sa gingan rin sa Santo Tomas baga kaigsuunan. Good morning! Naibasakan naatanan bitaw. Hala, good morning din na kaninong hurot mga katropa ni Gadlawa karoon sa atong pagpanaguban. Hinaot ko kakaroon Gadlawa kita nas kabas ko kapis kay nga panglawas mga katropa. Iyon mga kaigsunan, kadiyot mga katropa no kay nakipurma lang unta. Purma lang unta mga katropa. Sala ba kung dami namin na namin lui sabi at tumache. Live na live kita karong matropa. Inubadungog din mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Kaghapon watan ni Badunggi mga katropa no sa atong FM. There is Tagum City, Davao del Norte. Gumikan mga kaigsunan sa kabagabran out mga katropa. Unsa na orasan ni balik? Baraga odto mga katropa, hapon na. Grabe no? Taas-taas yung itong mga burnout mga katropa. Niya pa man ta mahibalog kung sa ito hinungdan mga kaigsunan sa burnout no? Hinungdan sa burnout, wag yung kurente mga kaigsunan. Wag ito hinungdan sa burnout. Pinawa! Ang Davao de Oro is liability pa kini mga katropa sa kuan. At ito pa ta maningil mga katropa sa kuan kining Nordico. Pero yung tag Davao del Norte, murak sa Davao Light na kunin ni mga katropa tanang Davao del Norte. Pero nagbiling pa man mga eksunan ang Nordico mga kaigsunan. So unsa may kuan ni ato mga tropa kay ang kuan siya gipahibalo mga tropa May 26 mga kaigsunan. May 26 ba to? May 26 mga katropa onward. Kuan na mga tropa June 26 ba? Sumasayop. Para na mga tropa sa kuan na. Sa May 26 lagi. Para na double light ako na mga tropa. Cover na. Sabot, nakasabot mga tropa ng panahon na karon. Nakasinabot pag inigwala. Ilog man daw, ilog. Ayun na ako. Ito, hala, hello na alam mong tanan din ha mga katropa kay Karong Adlawa at Loman ka Biyernes. Mga nagingon mga tropa ng Biyernes na po. Ugma, relaxation na po. Pugsaya, patasikon ka, isa nun sa panahon. Kumusta ba? Nagkapi-kapi na ba? Gamit ang kapi mga tropa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kini ang kapi mga kaigsunan nga maghatag ka na to o kabaskog sa atong lawas. Kadasig sa atong pagpanarbaho ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Makapasinaw pa mga tropa sa itong panit. Makapadasig pa sa atong pagpanarbaho. Wala, mata na mo rin ha. Ayaw palabig tulog mga katropa kay Adlaw Robaron nga Biyernes mga kaigsunan.
Basta bintag adlaw ka birnes mga tropa. Wana sa gobyerno, wala trabaho pag-ugma. Balik man ta sa 5 days work mga tropa. Diba? Okay. Sanglit adlaw ka birnes mga tropa. Dirita mga kaigsona, arangkada na mo diyan. Karini na mo bay. Exciting Pilipinas. Red.

Ginoo ko. Dali ara oy. Dali ra kay gihangak ang tiguang mga katropa. Exciting Pilipinas! Kaniyot lang mga tropa, mag-ampo sa atas ng labaw, magkagagahom aron gihan, takarong adlawa, mga kaigsunan.

0: anak.
1: Sa ngalan sa Bahan sa Anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gun og magkagagahom, yes Lord. Angay lamang ikaw mong pagadaigog pasalamatan ni ilang adlaw na sabsamong kinabuhi. Daga salamat Lord God nga hangtod karon imo pamigitagaan og libreng hangin. Ug tungod niini Lord God, nakapadayon kami sa paginhawa. Nagigwagtangan mo kami oxygen sa among kinabuhi. Wa na gyud mi paglaom Lord God. Apan nasayod kami Lord nga hangtod karon ni apan nakanamo ang among kinabuhi. Imo pa maging gimahal, imo pa maging kinahanglan, o doon na pa kay misyon alang kanamo, Lord God, ng kalibutan sa mga buhi. Salamat ng Tanan, Lord God, sa imong bendisyong panalangin, sa imong pagbantay kanamo, sa among pagpahuway sa kagabhion. Nag-iiway mo kami ngadto sa makadautan. Sa ako usag mapagbiyahe nga karing Lord God gikan sa Davao, paingon din sa among trabahoan. Salamat Lord God sa imong bendisyong panalangin, sa imong pag-iya, paghatag kahayag sa dalan. Na akong gagyan, ugi mo kaming giiway sa mga kadautan sa aksidente sa kadalanan. Salamat ng Tanan Lord God. Safety kaming nakaabot. Uban sa akong gisakyan nga imong gipagamit ka na mo. Safety kaming nakaabot din sa trabahoan. Salamat ng Tanan Lord God. Salamat ng kinabuhi. Hangtod karon ako pagyapong napahimus lang. Ining adlaw Lord God, akong Panginoon, bidisyong panalangin diha kanimo. Unta ikaw magagiya ining adlaw. Sa amo maging buhaton ning adlaw nga Biyernes Lord God. Inaot banta Lord God, mahimong accomplish. Successful kami sa amo maging buhaton. Unsa man imong imisyon namo ining adlaw Lord God. Inaot banta makahatag kani makapa-inspire sa ngadto sa uban Lord God. Ug nga adunay mga balatian Lord God. Ning tanan nga adunay mga ipamati sa mong panglawas. Inaot banta Lord God, ikaw magahagiya, magahatag ka namo kaayuhan ining tanan. Ayaw kinihimuan, Lord God, nga mahimong babag sa among mga misyon. Dining adlaw ang among magipangbati sa kalawasan. Ikaw, Lord God, among gilauman. Nga makawagtang niining mga balatian. Inikan ka ikaw man tinuod nga doktor. Lord, binisir panlangin niyo sa bihatan nga ni kanamo. Ang mga pinansyal mong pinanglano niining adlaw. Inaot pa ito, Lord God, nga ikaw magagiya kanamo. Kung asa kami, Lord God, makakuha niining tanan. Aron kining tanan, di mahimong babag sa among mga misyon, alang din ha sa among katuyuan, kapag alagad nga imo usab nga kamumuton. Kining tanan Lord God, amo kining gilauman. Gisalig pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Alright, mga katropa, balik na rin sa itong pagpanag-uban. Kaya huwag man tamang wala, mga katropa. Balik na taas. Ito, balik na po na rin. Live na live kita karon ha. Usbon ko, kagahapon, watan niyo madungog, mga katropa, sa on-air, sa XFM 107.1, Tagum City. Pero nadungog ta rin, mga katropa, sa XFM 99.1, Mati City, mga katropa. So, nadungog ta, o nakita usab ta, mga katropa, sa ato mga Facebook page kagahapon. Og badungog usab ta, makita usab ta sa YouTube kagahapon adlaw. Karon pasama karon. Makita tag matropa sa atong Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City. Kain ana din ni si Rodel Opinaldo umabot atong barangay Kagawa sa Visayan Village. Umabot ning Kagawa no. Kikita-kita siguro ta, dre. Makapi-kapi siguro ta. murag si kuan ba si Sir Billy Dulatre. Umabot pong kapitan sa Visayan Village Tagum City. Yon. Madayon magin ang eleksyon mga tropa kay matod Pasko Milik mga kaigsoonan. Andam na sila mga katropa og na print na ang mga baluta mga igsoon. No, na print ako no ang mga baluta mga katropa para sa barangay og sangguni ang kabataan eleksyon. Karong umaabot nga November 2 kalag-kalag ka na siya bay. All Souls Day na siya. Diba? Kalag-kalag November 2 ang katong di na angayan nga ibalik na to din na sa hawanan sa Barangay Council, oh, siyempre, atong dagkutan kandila o atong palungon, mga katropa, aron dili magpadayo magsiga. Ana, raman na. Diba? Diba, Sir Rodel Opinaldo? May buntag, diba, sir? Narisap kang Tita Manangkula, Manangula. Good morning from Mako, Davao de Oro. Taga Mako, kaninyong hurot, mga katropa. Good morning! Yon, taga Mako, Davao de Oro, mga katropa. Ni Akaro Galili, usab di gatanaw, mga katropa, nga paminaw sa atong pagpanag-uban. Og diri, mga katropa, gatanaw, usab di sa atong YouTube. Atong liliong YouTube, basig na anay na galili, diri. Ato sa liliyon. Kaya kagahapon mga tropa sa 227 na ito kagahapon ang atong kuan sa YouTube. Ang ato mga tropa. Ah, naduga nga lang duha. Duhay na duga mga tropa kay 229. 229, duhay na dugang sa atong kuan. Atong YouTube mga katropa. Yan. At least na dugang. Ugma mga katropa, 230 na ni. 235 pagkalunis. Okay na. Okay na kaya na. Murag lipay na tani ana mga katropa. So yan. Pakikuan like, share lang mga katropa. On yan. Nanadri mga katropa si Ma'am Philly Feliciano. Ma'am Philly, good morning Ma'am Philly. Good morning. Be happy always and God will bless you more. Salamat Ma'am Philly. Dari karon sa kuan mga tropa sa Mawab Davao de Oro. Katong gusto mag-tour diha mga tropa, gusto mag-buki mag-online o kuan mga tropa, pwede mo duulo na mo. Pwede mo duulo na mo ha. Kada yung kuan sa ticketing ba? Yung mga promo, aeroplano mga tropa, mag-tour mga tropa, asa man si Ma'am Philly mga tropa ang bahala sa inyo. Si Ma'am Philly ang bahala sa inyo. Kayo ang bahala, kami ang bahala sa inyo. Si Ma'am Philly na ang mag-asikaso ni Nibay. Ma'am Philly. Yon. Diri ra po ko pohon mga tropa mag booking ni Ma'am Philly. Kanang promo bitaw nga layo pa. Diri po ko kay naman si Ekuan. Murag ticketing ba. Na di ba? Mga tour mga tropa na ani siya. Nagatukod ng tao ni si Ma'am Philly mga tropa kay mao man ay mga negosyo mga tropa sa mga retirable na. Mga retired na ba? Bot pasabot dili retired nga gikapoy, retire na sa trabaho mga tropa pag panarbaho sa gobyerno o panarbaho sa asaman sa edad na mga maabot mga kita din ha hindi kalimod mga kaigsunan. So ang trabaho na to mga mo retire na kinahanglan mga tropa ma-exercise atong huna-huna kanunay na atay mga tropa ginagmay nga negosyo nga mo ay makapadasig kanato sa inadlaw adlaw mga kaigsunan. Maupoy atong kuhaan sa inadlaw adlaw na tong panghinanglan mga katropa ana ra na siya. So i-enjoy na ito itong kinabuhi. Uban sa dibok mga membros pamilya. Kung aduna tay time mga katropa, aduna treasure nga gihatag sa Ginoo, gamito na sa tarong nga pamaagi. I-enjoy na ito mga katropa nga hindi tayo makatama ganito sa uban. Atong pamilya, mahatagan itong kalipay mga kaigsunan. Suroy ta. Isuroy na ito mga katropa. Mientras nga napalit tayo kinabuhi nga gipagamit sa Ginoo. Ano yung pinaka-importante? Dili ba Ma'am Philly? Anar gina siya ba? Nabitang imo makauban tibok ni mong members pamilya nga nagsuroy mga katropa nga sa laing lugar nga wa pa na maadto is imong pamilya. Nindot kay na bay basta na alagay grasya gihatag sa Ginoo pero why grasya gihatag sa Ginoo ay nagpangutang. Pabutag na ihatag sa Ginoo nga naglihok pud ka. Yung naglihok ka mga katropa unya gibli sa Ginoo nga na kanimo but pasabot mga katropa para gina nimo mga igsuon. Diba imong ana na siya mga katropa. Yon. So, may buntag ha Ma'am Philly o dripod sa mga kuan sa mga akaso family mga katropa diri karon sa may kuan mga katropa diri sa may pagsabangan. Good morning kanyang tanan sa mga akaso family. Mayong buntag mga pueblo o akaso family. Mayong morning diri kaninyong hurot mga katropa. Okay, kahapon naghanaga chat sa kuaga kahapon ganong wa kuno mi magtingog sa on air. Actually mga katropa nagtingog ko kagahapon. Samati mga katropa ang on air na to nga kuan kay diri usbon ko ang diri mga katropa sa kuan hangtod kagahapon wa magyud mga katropa ma kuan hangtod sa bullseye wa magani mga katropa pero nagganay bullseye kagahapon through YouTube online mga katropa diri sa kuan kay wala man ang atong 107 kay ang transmitter na to may problema mga katropa kay nagburn out man dito. So wala may kagahapon mga katropa sa on air sa 107.1 Tagum City pero diri sa Mati mga katropa nadungog ta ninyo sa 99.1 Mati City XFM. Nadungog ta din he. May buntag di kang Inday Karing Pipi. Pre, good morning di pre. O kang Marin sir kang Katriona kay nanam si Kat-Kat and Iskwila di rin kuan mga tropa siyudad. Binog to pag-iapon dito sa wata mga tropa na nadirig ikuha na di ay. At least na ikalingawan si Mads di ha. Di ba Mads? Na nagikalingawan di ha. Marag mo direkta ni kamu atiman kang Kat-Kat sa iyang pag-eskwela. Anak yun na mga tropa. Kita yun pagkainahan ani ron. Diba? Marag pila ka tuig po mga tropa nga dito sa Kat-Kat sa Pikas. Sa iyang lula. Yun. Hala, good morning yung tanan niya. Alright, garo sa mga tropa kay Kidong. Si Kidong mga tropa. Nangapi na ba niya ka Kidong? Kapi na niya bay! Gamit ang kapi na asya kapi nga pagpatuskig sa ikog mga tropa nga medyo luya nag-ikog. Malimitang di na kabalo mo kitiw-kitiw ng ikog mga tropa. Mo inom siya kapi mga tropa kitiw-kitiw ng ikog. Si Kidong likad. Malakdusan kanimong kalaki. Bitaw, may buntag niya. O nga na kay Ma'am Mili Kapala. O Ma'am Mili rin ang Pagos Kapala. Good morning, Ma'am Mili. O diri sa pagkatulog pa kang Kapitan Samuel Canunio dari sa muang barangay sa barangay Mamakaw Kapalong. Good morning, Mr. Kap. O nga na ni Kagawad Ninong Saldilinga. Kagawad Kagawad Bulgado. Kagawad Bulgado. Si Kagawad Bulgado ba ito nung tanah kang Manoy Buboy, no? Siya baka to. Kaya wak mo ka ilag ni mga... Kay kini sila sa si Bulgado sa diha pa ko magkatropa, wala pa ni mga Bulgado rin sa una. Nakuan siya matud pa niya estranghero na siya dito. Oh, di ba? So nakaabot siya dito magkatropa pero taun-taun na po siya diha. Kuan lang wala man ko kapuyo na din ha. Kay ni balhin ko magkatropa pagbutar ko ni balhin ko magkatropa diri sa kuan Davao City. Taun-taun gyud ko din ha. Diha man ko nagasugod magkatropa butar. Yon, may butang yung tanan rin mga tropa. Gato kay Kagawad, Kagawad Buboy Galos. O Kagawad nga Iksobin. Iksobin nga kuan, Bankil. May buntang ni mga Kagawad. Uban pa mga katropa. Diha ka former barangay Kagawad Leo Sumatra. May buntang ni mga kay Uling. Kumusta man si Uling? Hindi basta-basta si Uling, no? O sila si Willie Umalgi mga tropa nga Butoy! Good morning diha, Butoy! Kita may buto yung ni Junior nga Wanto Margaha. Mampunay sila mga trupa ka ng peacekeeper race barangay, peacekeeping. Exciting Pilipinas! Yan. May tigbantay mga trupa sa barangay. Uban pa din ha, karo mga trupa, baga purok president sa sinumboy, ligalig. Purok president po rin mga trupa, napitan na sa may kwan, Tagumpay. Yan, sa duham de ka purok ni Tagumpay mga kaigsunan. May buntang yung tanan diha. Si Igso Bergy Recto. Purok president usab din hi mga katropa sa Purok 6 Barangay Mamakaw Kapalong. May buntang yung tanan diha kang Igso Ilsa, kang Igso Boboy nga Armedilla, kang Tatay Tutong. Good morning. Ang Nangmunda diha. Good morning Nangmunda. O gani usab kang kuan. Kang siyempre mga katropa ngadto kay Brother Bin, Anong Bin. Nung Bin naman Robin Umanya. Ang usap po sa mga kaabag mga katropa sa Simbahan Katoliko. Yan, dari sa Tagumpay mga katropa. May buntag diha ba ni mo diha nung Robin? Musta kakaruga buntaga kung mga pahinaot na kita nas kabas ko kapis kayo panglawas karug adlawa. Alright, balik na rin mga katropa sa atong pagbaragoban ng atong tulabanog inyong programa. Ala, chat-chat lang mo diha mga katropa kaya ito nasataga po taga din sa pagbaragoban ha? Yung atong programag tulabanon mga katropa kaya ito may sagutanan karo mga katropa din yung mga balita. Nga angay na ito badungog karo mga katropa din sa pagbaragoban. Ato ka na badungog. Mga katropa, pero na may mga wala makakuan mga katropa, wala makita na to din. Usaray, naka-standby mga katropa, si Larsanyo naka-standby mga katropa, kaya yung balita, sila si Larsanyo ng taon-taon mga katropa, ato ka ni Badungog, ha? Ay, aduna mga katropa, ginatawag to 5 million kapin mga katropa, kantidad kini sa gold. Hindi mao? Mao, de. Gold, the gold ori. Oga himan mga tropa sa pagmina sa Davao de Oro na sakmit kini mga tropa sa mga otoridad. Adunay 30 ka mga individual arrestado ayon mao ni mga illegal na pagmina mga katropa. Ano sa iron ni Adriha? Unya samtang drug din mga tropa sa Digo City gibungkag sa PDIA 11. Upat ang nadakpan mga tropa mga siyabaw na kumpiska. Samtang sa Picas Bahin 119 ka trainees sa Davnor Tik mga katropa Tikbok Center mga kaigsoonan. Nakagraduar na samtang bagong mga opisyal sa Youth og Faith-Based Organization sa Panabo na numpa mga tropas katungdanan. Samtang Barangay Buena Vista gipalig-on mga kaigsoonan ang GAD program pinaagi kini sa GAD Agenda 2026 Review. Samtang libre nga serbisyo gipaduol mga tropas katawhan pinaagi sa LGU Mobile Caravan sa Barangay New Katipunan Santo Tomas. Samtang 6 gramos mga tropa nga gituang syabo na kumpiska sa bypass operation sa Panabo. Samtang pagpaambit mga katropa og kalipay sa mga kabataan sa Kapalong gipahigayon kini mga katropa sa nag-birthday nga konsihal. Nga dapat mga katropa sa pareha ni former President Rodrigo Roa Duterte. Matag birthday niya kaniadto mga tropa dinhi sa Mayor Pasias Davao City. Diri gina mga tropa sa mga kabataan mga kaigsoonan sa mga Smoky Mountain kaniadto. Dito mga tropa gina sa mga barangay remote nga mga barangay mga tropa niya isaulog ang adlaw na tawhan mga kaigsoonan ni former President Rodrigo Roa Duterte datwa sa Mayor Pasias sa Davao City mga kaigsoonan. Pan pa mga tropa, mga XFM Mindanao report sa ato kani Badungog diri mga tropa sa atong pagbadag-oban ng atong programa mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oras alas 4:58 na.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
6: Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Antika Nationwide.
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kung manglaki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, balik tayo mga katropa sa itong pagpanaguban samtang Alas City, Alas 5 City, diba? Hindi ka po sa itong pagpanaguban itong programa ang inyong tulmanon.
7: Exciting Pilipinas!
8: Good morning, Eric, kang classmate na ito mga katropa, si Ray Kiranti. Good morning, Ray. Kamusta naman ka, Ray Kiranti? Kamusta naman itong panginabuhi karon? Ang atong panudlanan diha, kumusta naman? Okay, diri sa mga katropa sa daghan pa di kang Ricky Andrade. Shout out idol sa Bato Liti. Ito yung Tagaliti. Shout out yan ninyong tadan. Maimbuntag. O di kang tidi nga makusang. Shout out ko sa taga Consolacion Panabo City. Good morning, taga Consolacion Panabo City, Davao del Norte.
9: Good morning
8: diha, kaninyong hurot, mga katropa. O di niyo sa mga katropa kay Josepina Tinambunan. Maimbuntag diyan naman. Ang paribin, Tinambunan, Rica Subugaon, Lantapan, Bukidnon. O diyan sa busing ang geosensual trading. Diri mga katropa sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Good morning diri kaninyong hurot, mga katropa. O diyan sab kang Wendell Lacio Tigas. Wendell Lacio Tigas, good morning. Kay Elwena Diginion, good morning. Kang PPG Cortes Jr. Good morning, kantanan kang Vine Miles. Good morning. O diyan sab mga katropa kay Ramyads. Ramyads. Patayan Nasulyad. Bailusan. Kaya si Boss G. Carlos, good morning. Huwag ACT France, Gian Kagampung, good morning. Usab gato kang Welma Joaquin. Ma'am, good morning din ha, ma'am. Uban stibok membro sa pamilya.
9: Good morning!
8: Huwag uban pa mga tropang galili karon mga kaigsunan sa Manila ni Melchor Milot Espinosa. Good morning, Brad. Dari karon sa may Sugod, Valencia City, Bukidnon. Kang Neil, Dato Neil Taytayan, rin sa may transmitter sa XFM Malaybalay. O Jan Eric Dakay, Buntuan, good morning, Digo City. Martin Algabre Umaki, good morning, Diatin. Kang Tatay Tinong, good morning, sabi ha, kang Mikmik. Nila ni Pio, nila ni Titi Luciano, nila ni Inday Dakog, Inday Gamay. May buntag, ganun yung hurot. O gari kang Matias Mundilo Jr. Eh, pray, good morning, pray. Gari Matias, morning, pray, Junior Mundilo. Kamads Ilse. Jadi karon sa Baya, Buayan. sa San Jose, Quezon, Bukidnon. Oga kang Elrin de Ginyon. Oga buino tamien. Good morning kaninyong horot baga katropa.
9: Good morning!
8: Alright, dito maglangan mga kaigsunan. Ato na to si Lars Anyol. Kinakistandby na. 5 million kapin mga tropa katidan kini sa Gold Ori. Oga himan mga tropa sa pagmina sa Davao de Oro. Nasakmit kini sa Otoridad 30 kapag individual arestado. Katropas balita, katropang Lars Anyol.
3: Live report.
0: Mukabat sa 5 million ka pesos kapin nga katilad sa gituwang Bulawan o Gold Ore o mga kagamitan sa pagmina ang nakumiska sa mga sakop sa Philippine National Police o Mines and Geoscience Bureau 11 sa gilusan ng operasyon batok illegal mining sa bukirong bahin sa barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro niyatong Hulyo 7, 2026. Giaresto sa kapulisan ang 30 ka mga individual nga nalambigit sa kalihukan sa maong illegal nga pagmina sa dapit. Samtang sumala sa report sa otoridad na recovero sa gikan sa usa ka ingong gwardiya sa dapit ang usa ka unit sa punto 45 nga pistola. Dugang di ini nga narecover sa kapulisan ang laing tulo ka mga armas og mga bala. Human gilusad ang follow-up operation gikan sa tulo ka mga individual nga gigong sakay sa pickup truck niyatong Hunyo 7 sa gabi. Gikustudya karon ang mga ebidensya sa MGB 11 samtang mga dinakpan. Gikustudya sa CIDG Davao de Oro og giandam ang tukmang mga kaso nga ipasakab bato kanila. Lakip ini ang kalapasan sa Philippine Mining Act of 1995 para malami ang ngisi magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
8: Gold ore, Rezolar? Abi, gold ore? Okay, marag oro ba? Oro. Ore. Bilaw, ato lang tara. Mm. Ikaw daw dia, kuan? Ikaw daw dia, ma'am?
2: Gold ore.
8: Gold ore, gede ay. Gold ore, gede ay. Abi daw na makaka. Okay, usahay, mali eh. Alright, pagkatropa. Padayon tayo, pagkatropa, sa ato pagpanaguban. Mauna, mag-exunan, naka-doubt o size kinaiyahan. Ang kining illegal mining mga tropa gawa kini masusi sa atong gobyerno kung nagsubay ba kini tama mga tropa. Kung nagsubay tama, aprobahan na sa gobyerno. Pero kung dili masubay tama mga tropa, wagi aprobahan sa gobyerno, mauna mga tropa illegal. Sabi na mga katropa o kulang mga kaigsunan, kulang dato. Ay nako, samtang sa pikas bahin mga tropa, upat ka mga suspisado karon dadakpan. Human ka gibungkag usab sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 o PDEA 11 mga katropa, ang usaka giingong drug den sa Puro 4 Barangay Aplaya, Digo City, Davao del Sur, alas 3:35 sa hapon niadto ga Hulyo 8, 2026 mga katropa. Base na kin sa report sa PDEA, nadakpan mga kaigsoonan ang giingong nga drug den maintainer nga nailhan lamang sa alias Brad, 49 anyos. Human kini matod pagibaligyaan og usaka sase sa gituhoang sabo nga nagkantidad kini og 8,000 kapisos ang nagpatuo ga pusir buyer. Apil usab ang kaigsoonan sa nadakpan ang iyang live-in partner na si alias Erlinda nga giingon mga tropa empleyado usab sa drug den og duha usab ka giingon nga bisita mga kaigsoonan sa nailhang alias Jeffrey og alias mga katropa nga Julius. Sa operasyon mga kaigsoonan na-recover ang 5 ka pakete sa gituang sabo nga adunay gibadabanang gibugaton nga 17 gramos og kantidad mga kaigsoonan nga 115,600 ka pisos dugang usab sa laing mga drug paraphernalia og mga minarkahan nga buybust money mga katropang na kumpiska. Gani gipahigayon ang operasyon sa PDEA Davao del Sur Provincial Office sa koordinasyon kay sa Davao del Sur Police Provincial Office o Digo City Police Station. Ang tanang nadakpan mga tropa karon giandama na ang nag-atubang na karon og kaso mga tropa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 mga katropa. Samtang alas sa 5:30 na bayad gigapon sa atong pagpanag-uban sa pikas bahin malampusong na kumpleto sa mga kaigsoonan na kumpleto sa ilahag technical vocational program ang 119 ka mga trainees sa Davnor Techbook Center atol kini sa ikaduhang commencement exercises nga gipahigayon ni ato ga Hulyo 8, 2026 sa may bulwagan ng Karunungan Provincial Government Center sa Tagum City, Davao del Norte. Ang mga graduates naglangkob kini sa nakalainlain usab nga kurso sama na lamang sa housekeeping in situ, heavy equipment operation, small engine servicing, automotive servicing, forklift operator, masonry works, o shielded metal arcs welding. ipasiugda sa Provincial Government of Davao del Norte nga ang Technical Vocational Education. Usa kini kadakong nga hagit usab og oportunidad aron nga mas daghan nga Davao non ang makabaton og kahanas trabaho og mas maayong kaugmaon. Congratulations mga tropas tanan nga nakakumpleto ni Completers. Padayon kamo sa pagpalambo mga tropas sa inyo nga kahanas alang kini sa mas lig-on usab nga kaugmaon og sa padayon mga tropa nga kalambuan diri sa Davao del Norte Exo. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban ng atong programag inyong tulumanon mga katropa. Exciting Pilipinas! Katungunan nga mga katropa, hatog ka nato sa Santon Gold Plus mga katropa, Santon Plus Gold Capsule, may makapabasko kanunay sa atong lawas mga kaigsuunan. Exciting Pilipinas! Samtang sa pikas bahin mga katropa, nanumpa na sa ilahang kaugma katungdanan ang mga bag-o karong napiling opisyal o bag-ong akreditado nga organisasyon sa kabataan-unan atol kini sa oath-taking ceremony nga gipahigayon kini sa City Youth Development Office sa New City Hall sa Barangay GP Laurel, Panabo City kagahapong adlaw mga katropa Hulyo 9, 2026. Gipanguluhan ni Panabo City Mayor Jose Irilampagos ang pagpanumpa sa mga opisyal isip simbolo kini sa ilahang saad sa matinud-anon mga tropang pagpangulo panaghiusa o pag-alagad sa komunidad ilabi na mga tropa sa magpalambo sa kabatan-unan sa Dakbayan. Lakip usab mga kaigsoonan sa nanumpa ang mga opisyal sa nakalainlaiga pastors organisasyon sa Panabo City kadaga pamatuod kini sa ilahang commitment sa pag-alagad sa komunidad, uban usab sa integridad, pagtuog og dedikasyon mga katropa. Gani kila usab mga katropa sa baoga seremonya ang bag-ong akreditong mga organisasyon nga Panabo Four Peace Youth Movers Organization og Panabo City Youth Federation of Persons with Disability nga gilauman mga katropa nga mahimong aktibo nga kaabag sa mga programa alang kini sa kabatan-unan og komunidad. Ang kalihukan mga igsoon nagpakita kini usab sa padayon na pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City sa pagpalig-on sa liderato og partisipasyon sa kabatan-unan og mga faith-based organization alang kini sa mas lig-on og progresibong komunidad mga katrop. Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban samtang sa lain bahin pa sa atong mga balita. Padayon sab karon mga tropang gipalig-on sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City ang implementasyon sa mga programa alang kini sa gender equality og exclusive development. Pinagi sa mga tropa sa gender and development o GAD seksyon. Ipahigayon sa mga tropa ang pagtuki o pagripaso mga tropa sa GAD Agenda 2026 alang kini sa Barangay Buena Vista aron labang nga mas mapadapdan ang kahibalo o mas mapalambo pa ang pagpatuman mga katropa sa mga programa nga may kalabutan kini sa gender and development sa komunidad. Gitambungan kini mga tropa sa mga barangay funcionaries o uban pa mga tropa mga opisyal sa barangay nga adunay importante mga igsoon nga papel sa pagpatuman sa mga kalihukan o serbisyo mga katropa alang kini sa sa katauhan. Ang mao mga katropang kalihukan gihibo kini sa Pantukan Resort sugod mga katropan Hulyo 9 og magpadayon hangtod kini sa Hulyo 10 ning adlawa diin gilauman mga katropa nga mas mapalambo pa ang pagsabot usab sa mga partisipante bahin kini sa GAD policies gender sensitivity og mga estratehiya aron nga mas epektibong matubag mga kaigsoonan ang panginahanglan sa ilang komunidad. Gani sumala sa GAD seksyon tumong sa mao mga tropang agenda review nga masiguro usab mga katropa nga ang mga programa sa barangay naghatag kini og patas nga oportunidad og protection alang sa tanang sektor sa katilingban. Kini kabahin usab mga tropa sa padayon nga pagpaningkamot sa administrasyon sa Panabo City sa pagpalig-on mga kaigsoonan sa gender responsive governance og paghatag usab og kalidad nga serbisyo alang kini sa tanang panabuan sa mga katropa. Kini manggon mga katropa nga gender mga tropa GAD mga kaigsoonan na namang yung mga tropa yung ginatawag na ito, Ma'am Lia Manalaysay, na namang yung ginatawag na ito kining bullying. Kining kinahanglan mga tropa nga why bullying mahitabo mga tropa sa unsa man nga sektor sa Katilingban mga kaigsoonan. Mabayot, matumboy ka man diha, maunsa may imong si status mga tropa. Pero ay lang po pagpakita og motive nga kamo mahimo mga tropang yaga-yagaan. No kay duna mag usahi mga tropa ning sa atong nga mga kaigsoonan nga bisag unsay mga tawag natong gender nila. Magpakita og dili maayo ba ngadto sa katawhan, mao na mga tropang magyaga-yagaan apo sa mga kabatan-unan. Kalimitang ipakita to nga formal o nga matawag na to professionalism ba? Ipakita to pagka-professionalism nga di ta mahimo mga tropang yag-yagaan. Diba? Bisag unsa pa'y kuan kay anak mantas Ginoo ka tanan. Mauna yung iingon mga tropang anak mantas Ginoo tanan kung ikaw nagtuo Ginoo. So dili na to mga tropang pagkaulawan po ang atong gender mga kaigsoon unsa may status na to sa itong pagkatao igsoon. Alas 5.20 na mga katropan rigapon sa atong pagpanaguban. Tantang sa lain pang bahin sa atong mga hisgutanan mga katropa. Adunay maayong balita kini alang

consultation, fasting blood sugar test para mahibawaan mga tropang inyong sugar level, mga tropang asan mo napita, basig diabetic na kayo mo, urinalysis mga katropa, kinipag kuan sa mga ihi mga kaigsunan, laboratory, eye care services para sa mga mata with kuan na siya, apil na diha mga tropa ang mga libre mga kaigsunan nga antihos, reading glasses, mga katropa, apil na din ha mga kaigsunan, visual inspection with acetic acid o via mga katropa, nya napay breast examination, HIV testing, katong wa mahadlok mga katropa magpa-HIV testing, or may baloan mga katropa, basig na naapil na mo din ha, unya tetanus immunization, dental services, blood pressure screening, pagpanghatag mga tropa og tambal og libreng tuli kagahapong adlawa alang adto sa mga kabataan nga wa pa matuli mga katropa. Atol mangu sa klase. So unsa og pagkuan mga tropa ang uban naa sa eskwelahan? Mao na siya mga tropa niya sa social services. Gitanyag mga katropa diha sa social services ang counseling, adunay PhilHealth registration alang kini ngadto sa mga mabdos o ga indigent individuals, pagproseso mga tropa sa travel permit, aplikasyon sa solo parent ID, PWD ID o senior citizen ID, financial assistance alang kini sa mga distressed OFWs, o paghatag, pagtabang o sa filing mga tropa sa kaso sa mga gitawag na itong pagpangabuso sa rape mga kaigsunan. Samtang sa agricultural sub-services, so na-avail ninyo kagahapon mga katropa ang libreng anti-rabies vaccination sa mga hayop. Pagpanghatag usap og deworming, og vitamina, libre mga katropa ng similya sa gulay, og crop insurance application. Gidugang usap mga katropa ang libreng masahe o gupit alang kini sa mga residente kagahapong adlawa. So mga kapulisan mga katropa nga adunay hawd kay manggupit, naa sila dito mga tropa, sila nag-alaga serbisyo ni ana. Kani sumala sa LGU Santo Tomas ang mobile caravan, mga mobile caravan na kabahin kini mga tropa sa pagkaling kamot sa kasamtangang administrasyon sa pagdala sa serbisyo sa matag barangay aron lamang nga masayon nga maabot mga tropa sa katawhan ang mga programa sa gobyerno. Mapasalamaton usab mga tropa ang lokal nga kagamhanan sa aktibo mga tropang partisipasyon sa mga residente o sa kooperasyon sa nagkadaiyang opisina sa mahimong yawi mga tropa nga mahimong kining yawi sa kalampusan sa maong kalihukan. Basta gani adunay mga libre mga tropa, magunagi na ang katawhan mga tropa sa barangay. Kay lami ba ang libre mga tropa sa binayaran? Mauna mga tropa ang nindot mga tropa ng serbisyo sa gobyerno. Ala 5:24 na bay samtang sa lain pang bahin mga katropa sa ato mga balita. Napusasan usab sa kapulisan ang usa ka lalaki mga katropa gani lang alias Donny. Atol kini mga katropa sa usa ka bypass operasyon nga gipaygan sa Panabo City Police Station sa Barangay New Visayas Panabo City pasado alas 4:54 sa hapon ni ato nakalabay nga adlaw. Galing operasyon gipangunahan kini sa Panabo City Police Station ubos kini sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas ubos mga tropa sa operatiba usab uban sa operatiba sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte mga katropa. Sumala usab sa kapulisan nadakpan ang suspect human kini mga tropa napalitan sa pusir buyer o gituang siya bo na recover gikan sa mga nahisgutan ko kaniya mga tropa ang tulo usab kapakiti sa gidudahang syabog nga adunay kinatibok ang gibog aton nga 6.1 gramos o gibanabana nga standard ng price nga 41,800 ka piso. Ang suspek karon preso na mga tropa sa Panabo City Police Station o gatubang kini sa paglapas Republic Act 9165 kon comprehensive dangerous drugs ng 2002 samtang nagpasalamat sa mga Panabo City Police Station sa padayon nga suporta sa kooperasyon sa mga residente sa kampanya batok sa illegal nga droga. Igiawag kanunay sa kapulisan ang publiko nga magpadayon kini sa pag-report sa mga kanudahang kalihukan aron labang mapadayon sa bang kalinaw o kaluwasan sa komunidad mga katrop. Tapos ang bahin sa atong balita mga katropa sa Davao Region. Yatagan karon og kalipay ang mga kabataan sa pagatimaan mga tropa sa adlaw na tawhan usab ni Kapalong Sangguni aga bayan member Edgardo Bogs Timbol para junior man siguro siya. Karaga paambit sa kanhi mga tropa sa iyang mga panalangin ngadto sa Upper og Lower Mabini Elementary School. So personal mga tropa ang mibisita si Cons Bogs uban mga tropa sa iya usab nga kapikas nga
si Municipal Human

0: Resource and Management Officer mga tropa si Rizel Dorotan Timbol. Aron lamang maghatag kini og pagkaon, snacks, ice cream, school supplies og mga balunan ngadto sa mga estudyante mga katropa. Kani sumala pa usab sa mga tigpasiugda sa maong kalihukan. Ang selebrasyon wala lamang kini nagsentro mga tropa sa pagsaulog sa iyang adlawng natawhan. Kundili usa-usab ka paagi mga tropa sa pagpakita og gugma, pag-alagad og pagatiman sa kabataan, pinaagi mga katropa sa pagpaambit sa mga panalangin. Dako usab kalipay nga gibati mga tropa sa mga estudyante nga nakadawat kini sa mga regalo og pagkaon samtang gipadayag usab mga tropa ang pagpasalamat sa maoga inisiyatiba nga nakahatag kini og pagpahiyom og inspiration mga tropa sa mga kabataan. Ang maong kalihukan kabahin sa pini mga tropa sa mensahe nga ang tinuod nga kahulugan sa adlawng natawhan mao mga tropa paghatag og kalipay og pag-alagad sa isig kataw labi na ngadto sa atong mga kabataan mga katropang tigpaminaw.
1: Exciting Filipinas! Exciting Filipinas! Exciting Filipinas!
0: Oras mga tropa, alas 5.28 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukoy ko, pasalamat sa Zanton Plus Gold. Tumang good, sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zanton Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa bakong menstruation.
3: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, regun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka haso labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. pa. Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
14: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
13: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga katropa at tangiang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Minaw ka sa XFM.
4: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
6: Exciting Pilipinas!
7: Alright, padayon ta mga tropa sa atong pagpanaguban, mga kaigsoonan. Oy, may buntag dahil nila mga katropa kay Kuandre. Kay kining Erwin Mer Amarillo. Kang Brad Brian Villosido. Oy, musta mo bro? Musta naman ito mga Hawk Riders Association re? Hawk Riders mga katropa rin sa Digo City. Musta naman mo tanan diha? Uni din ha, og napuli ni Anhing Parikitiil Kintabaylasya, ang CEO. Si Kuan mga katropa, si Rachel Lasia Enriquez. Good morning. Diri sa mga tropa kay Alfredo Hikali. Good morning dia agaw. Diri karon sa may kuan mga tropa diri sa layo-layo ni. Dito ni mga tropa sa basta layo. Kuno sa kuan ko do sa mga staff ko no sa Easy Salon. Easy Salon sa Santo Tomas asa dapitan niya kay adto sa Santo Tomas mga tropa kay di na manam ko pagupit mga tropa kay pinasungka asungkag mga katropa. Magmuntag din tanan diha. Randy Santisas, good morning. Josephine Palconiti mga tropa, good morning. Rica Rons Kapalong og diri sa mga tropa ni kuan gisaban ni uban re. Alfredo Hikale dan Dindo Dumagan Idol Dudins. Adi, basta-basta ni Idol Dudins. Okay, may buntag niyong tanan, mga tropa. Alright, ito maglangan. Mag-exona, gumikan kay alas 5:35 na ba? Diriga po sa itong pagpanaguban. Hatog ka na ito, mga tropa. Gato sa Santon Vitamin C. Kinahangla, mga tropa, magtumar mo kanunay o Santon Vitamin C everyday para inyong immune system lagsik pirme. Layo ka mo sa mga balatian, mga katropa. Tabaglangan mga tropa, ato dag dalikyatan mga balita XFM Mindanao reports. Magtiayo mga tropa nga nanag-iya og motor shop. Wala kalikay mga tropa sa kaabtik sa CDEO. Malay-balay dakpan kin mga tropa sa drug bypass operation. Katropas balita katropa nga Michael Carrato mga katropa Ricabo.
6: XFM Mindanao reports.
8: Bisan sa kalisod sa sitwasyon, nag-inunungay gihapon ang magtiayon sulod sa prisuhan, diyang silang duha ang malampuson nga nasikop sa drug bypass operasyon sa mga sakop sa CDEO Malaybalay pasado alas 11:30 sa buntag, Hulyo 9, 2026, sa Purok 2, Barangay San Jose, Malaybalay City. Mga dinakpan nila nga sila si alias Ron, 43 anyos, Minyo, og iyang asawa nga si alias Gigi, 35 anyos, Minyo, motorship owner og resident sa Purok 2, Barangay San Jose, Ning Siyudad. Dihang mikagat na sa paon sa mga operatiba ang target og napalitan og usa kasasi sa illegal nga druga. Gidakop ang mga suspect samtang gihimo na ang pagbadesert sa target. Nakuha sa iyang posisyon ang tulok kasasi sa gituhang shabu. Nga gibanabang mutimbang og 4 gramos. Nga dunay estimated drug price nga 27,200 bypass money og cellphone sa karon. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot o druga ang ipasakas sa duha ka dinakpan. Mga katropa, ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon. Tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yeast Health Incorporated. Labi na ang premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
7: Thank you so much, katropang Michael Carrato Ricabo sa detalye sa mga report. Samtang maimbuntag ang Ping Ping Tanchado Montesilio. Tabaglangan, lain pang report, mga tropa, gikan ni John Jalibrias, kaya doon ay tulog ka mga doregista, sikop, mga kaigsunan, sa sunod-sunod usab ng operasyon kontra droga sa Agusan del Norte. Katropa sa balita, John Jalibrias.
6: XFM Mindanao Reports.
2: Laing tulo kabaga suspitsado ang nalambigit sa ilegal nga droga ang malampusong nasikop sa sunod-sunod nga operasyon nga gikasa sa kapulisan o PDEA Drug Enforcement Agency sa probinsya sa Agusan del Norte. Unang nadakpan ang usa ka suspitsado pinaagi sa anti-illegal drug operation nga gipahigayon sa Agusan del Norte Police Provincial Office kauban ang Buena Vista Municipal Police Station isip lead unit sa PDEA 13 kining operasyon na hitabo sa Purukwa Troh Barangay Manapa Buena Vista Agusan del Norte. Giila ang dinakpan nga mao si alias Sande 46 anyos kinsa nalista isip usa ka street level individual og residente sa Purok Ono Barangay Jess sa maong lungsod. Sa laing bahin duha pa ka duregista ang nasikop sa gihimong bypass operation sa Kabadbaran City Police Station kauban ang PDEA Agusan del Norte Provincial Office. Nahitabo ang pagkasikop sa Room 4 sa E og G Travelers Inn, Puro 4, Barangay Mabini, Kabadbaran City, niadtong Milabay nga adlaw, Hulyo 2026. Ang mga nadakpang giila nga sila si alias Andrian, 36 anyos, usa ka high value individual og residente sa Puro City sa Barangay Lumbukan, Butuan City. Lakip usab si alias Jisen, 42 anyos, nga nalista usab isip usa ka street level individual og nanimoy usab sa maong dapit. At tulo sa maong bypass operation na kuhagikan sa posisyon sa mga suspitsado ang gituuhang syabo nga mobalor ngadto sa 34,000 kapisos ang tulo ka mga dinakpan kasamtangang ana-ana karon nakakustudiya sa kapulisan og formal nga pasakaan og kaso may kalabutan sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, ligoonon ta agatong panglawas mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
7: Thank you so much, katropa, ka Junji Librias sa detalye sa mga report. Santan gato sa oras, alas 5:40 na goodbye. Kapin usab sa sintos ka mga pamilya, mga tropa sa Southern Area, apektado mag-exona sa pagbaha o landslide tungod sa bagyong Inday. Katropas balita, mga katropa, katropa, ka Philip Olegario.
6: XFM Mindanao Reports.
9: Miabot kadto sa kapin 600 kapamilya ang apektado karon sa pagbaha o pagdahili sa yuta kon landslide sa nagkadaiyang dapit sa Rehiyon 12 human sa nasinati ang kusog nga pag-ulan. Base sa report sa local DRRMO, labing apektado ang Kadamansig Sultan Kudarat nga dunay 253 ka mga pamilya di naguba usab ang Bailey Bridge sa Sitio Kibag, Barangay Santa Clara. Apektado usab ang Libak o Palimbang sa nasampit ka probinsya ingon man na maitom sa Rangani Province diin dunay natala nga mga landslide na nagubang balay o mga bangka. Lakip naghihatagan o dinalian nga tabang ang 60 kapamilya sa Pigkawayan, Cotabato, humanusab nga nadaot at taytayan sa Barangay Manuangan. Tungod niini, nagpatuman na og preemptive evacuation ang Sultan Kudarat samtang padayo ng OCD 12 sa pag-apod-apod og hot meals o pagmonitor sa sitwasyon samtang nagpabiling suspendido ang mga klase sa munisipalidad sa Banga, Lake Cebu, Norala, Surala, Pulomolok, Corona del City, Tupi, Tampakan, Tibuli ug Tantangan sa South Cotabato. Subling na pahinumdom ang mga otoridad nga mag-amping sa mga epekto sa bagyong Inday. Mga katropa, sa mga susamang maot nga panahon, kinahanglan kanunay kusga ng panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag-Santon Vitamin C na adlaw-adlaw. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
7: Thank you so much, katropa. Ga Philip Olegario sa detalye sa mga report. Good morning, ikan nagarikan ko ang mga katropa kay Jima Algabri Castrodis. Kumusta naman ka, Jim? Kagawa sa hospital, Jim? Lamay buntag diha kanimo karon sa Valencia City, Bukidnon.
6: Exciting Pilipinas!
7: Samtang sa katapusag report, mga katropa. Di paday duha. Laing report, mga katropa. Barangay Rescue Vehicles, nibangga kini sa truck o motor upat samaran. Katropas Balita, Katropag Rostom Villafranca.
6: XFM Mindanao Reports.
10: Sama ron ng upat ka mga tao human ang rescue vehicle nga iya sa BDRRMC Barangay Balila Lantapan Bukidnon ni bangga sa truck og motor Miyerkules sa hapon Hulyo 8 2026 sa may Paroxais Barangay Lagitas Malaybalay City Bukidnon. Ang mga nasamdan giilang sila si Edgar 56 anyos driver sa pickup, usa ka Mark 28 anyos driver sa motor, og mga pasahero niining sila si Archie 52 anyos og LV 40 anyos. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasairan niya ang wing van nagbihay sa inner lane sa Seri Highway paingon sa south. Dihang kalit kining nabanggaan sa pickup, matod pa na wad ano kontrol sa manibela ang driver sa pickup samtang nagsubay kini sa pasubida og kurbada nga bahin sa kalsada og tungod sa kadanlog sa dalan. Gumikan sa kusog nga ulan, hinungdan niya ni padulong ang pickup sa pickas direksyon diin nagbihay ang wing van. Tungod sa kakusog sa impact, nagpadayon ang pickup sa pagdagan og nidiritso sa road railings samtang ang luyo nga bahin niini ni banda og ni bangga sa motor nga nagsubay sa outer lane. Ang mga samarong biktima gidala na sa tambalanan aron matambalan. Sa pagkakaroon ang mga motor og pickup gidala na sa buhatan sa kapulisan samtang ang wing van truck nagpabilin una sa dapit na hitabuan tungod sa mechanical defect samtang naghulat og settlement. Mga katropa, kape ba nga healthy magipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
7: Ikasabas katropang Rustom Villafranca sa detalye sa Bauger Report. Gana hipos karun din sa imong pagpadubay-subay mga katropa. Elmer Torres Barcelo, good morning. Uban sa tibok membro sa pamilya.
6: Exciting Pilipinas!
7: Katapos ang report mga tropa sa XFM Mindanao Reports. Inahan sa Mipanaw nga batanong atleta nga si Bobet mga katropa. Nanawagan kini og privacy batok sa mga vlogger. Katropas balita, katropang Ray Alinton. Katropang Ray, go ahead katropang Ray.
6: XFM Mindanao Reports.
11: Mihang nyo si Robilin Baterbunya ang inahan sa Mipanaw nga batanong atleta nga si Rene Clark Bobet Noha Baterbunya nga hatagan og pribasiya ang ilang pamilya taliwala sa masulubon og bugat nga trahedya nga ilang nasinatian karon. Matod ni Robilin, dako ang iyang pasalamat tungod kay sukad sa pagpanaw ni Bobet. Daghang mga tao ang nagpakita og tiunay nga suporta og simpatiya sa ilang banay apan iyang namatikdan nga adunay pipila ka mga vlogger o content creator nga nagagamit sa ilang kahimtang aron lamang makahimo sa content sa social media. Nahimong ilado og trending ang pamilyang Baterbunya human sa makapasubo nga pagkamatay ni Bobet. Diin ang iyang mithi na kapahilak o nakapadasig sa daghang mga tao sulod o gawas sa nasod. Busa hugot nga mihangyo si Robilin sa publiko nga respetohon ang ilang pribasiya o tugutan sila nga magsubo o magpadayon sa pagbangon nga malinaon isip usa ka pamilya. Dugang pa sa inahan nga ang labing dakong tabang nga makatag sa publiko alang kanila sa pagkakaroon na mao ang pag-ampo, respeto o paglikay sa paggamit sa ilang personal nga kasinatian alang lamang sa pagpangita o atensyon o pagpadaghan sa mga followers sa nagkadayang social media platforms.
12: Hangyo ko sa tanan nga mag-attend diri kung pwede dili lang pud mi i-vlog nga kanang murag personal na bitaw namo para lang maka-content. Hangyo ilang gyud ko kung gusto mo mag-vlog tarunga lang ninyo og vlog, ayaw lang pud mi ko ani kanang sa pana kanang himua nga murag pangwarta na dili na kung condolences ang gipaabot sa ako.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Robilin Baterbunya. Mga katropa, nangandoy ka ba sa hamis o healthy nga pamanit? Gamit na sa Clark's Ken Herbal Soap. Alang sa nagyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Real Buro Alinton, XFM News.
7: Thank you so much, katropang Real Buro Alinton sa detalye sa Bogar Report.
6: Exciting Pilipinas!
7: Tama gina mga katropa, kay mga vlogger ito, grabe mga kaigsunan. Natugon, nagdayo gun mga vlogger, mga katropa, aron lang yun mga kaigsunan, makadugang sa ilang mga subscribers, sa kuan mga katropa, sa YouTube, makadugang sa ilang mga followers. Nga naanak mga kaigsunan, unya, simre, kung daghangag followers, daghang mga engagement niya mga katropa, naapodihan mga katropa ang more rich money.
13: Pinoy!
7: ba? Ay, nako. Hey, good morning, dari mga tropa kay Arturo Pancho and family kang Jericho Rosales. Ay, gwapo ni si Jericho Rosales, mga tropa. Ultimo, pati si Jericho Rosales tumingin sa atin ngayon, mga katropa. Ito ba yon si Eko?
13: Pinoa!
7: Saan naman ngayon ni Eko? Saan ngayon si Ina Rimundo? Og si Christine Hermosa, nasaan na ngayon?
13: Pinoa!
7: Ito, garing sa mga tropa ka nga, Boyet Vargas, good morning. Wilson Siricon, good morning and family. Ayan Joy Dado Hervasio, good morning. Og Dexter Kaduma, mga katropa, good morning. O rika nga Chiba Tachi, good morning. Og garing sa mga Alberto Perdita o Pedrita Sismar Junior o ganto kang Sid Swan. Good morning usab gari kaga Teresa Mabunay. Good morning and family mga katropa. Alright, dari sa mga tropa sa ato ginapos mga tropa sa ato pagpanaguban na siya si Asli Habibi. Good morning Asli Habibi with your family. Nakadugang mga tropa karon si Asli Habibi. Yan, salamat mo Asli Habibi. Good morning. Ubas tibok membro sa pamilya karon diri sa imong himutangan.
6: Exciting Pilipinas.
7: Alright, dali ka mga tropa sa ato ang weather update.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
7: Sa ato ang weather update karon mga katropa sa isla sa Mindanao ug diri sa ato ga kasigpit mga katropa diri sa Region 11. Ang Davao Region. Makasinati ug cloudy. Partly cloudy mga katropa gantong usab sa mapanganuron nga kalangitan mga katropa uban kini sa posibilidad sa kalit-kalit usab mga katropa nga pag-ulan og thunderstorms. Hilabi na mga katropa panahon sa hapon hangtod gato sa gabi. Hinungdan nga niining nga localized thunderstorms og ang kasamtangan mga katropa habagat og kini hinungdan. So gidasig ang publiko mga katropa nga magdala og payong og magmatngon batok gatos pagbaha mga katropa og pagdahili sa mga lugar nga delikadong area. So ang aton temperatura karon magapanukad gikan sa 25 degrees Celsius ang pinakaubos ug ang pinakataas mga katropa mao ni ang 32 degrees Celsius. Ang atong hangin usab hinay ngadto usab sa kasarangan nga gikusgon mga katropa sa hangin gikan kini sa habagatan ngadto usab sa habagatan nga sidlakan. Ang adlaw misubang alas 5:27 sa buntag kaganiha pero di gapon nato makita ang adlaw mga katropa gumikan kay halos tibok adlaw gyapon mga katropa makasinati kita og dili maayo mga katropa nga palibot nga dag-o mga kaigsoonan susama kagahapon adlaw kadiyotra to nakasinati mga katropa og paggitib ni adlaw mga katropa kagahapon adlaw ni nangindat ba kadiyotra unya ang mamusalop kini mga katropa sa adlaw unyang alas 5:58 sa hapon mga katropa so di modo ang buwan usab nato alas 12:49 mga katropa sa kadlawon kaganiha misubang musalop usab kini unya ala 1:39 sa hapon. So mao kana mga katropa karong panahon so adunay 20% mga katropa na lang ang kahayag karon sa bulan nga tumakitan moon phase mga katropa mura bag tawag tog warning crescent. Nagitawag to ga nihit mga katropa ga bulan kay ko ano man siya pahilis mga katropa ang bulan karon. So mao kini mga katropa nga tuglakat sa panahon kanunay lang magbantay mga tropa sa official usab nga mga weather advisories ug magamping ta kanunay mga tropa gumikan kay ang bagyo ra ba karon mga tropa nga inday inon mihina na pero adunay signal de berto gyapon sa pipila ka mga tulo ka mga lugar sa ato ga dasol sa Pilipinas mga katropa hinungdan ining bagyong inday karon resulta usab kini mga tropa sa di maayong panahon nga sinatian nato labi na di sa Bukidnon ug diri mga tropa dapit sa Mesok Sargent area nga adunay gidagha mga balay mga tropa gipangbahaan mga kaigsoonan labi na dinhi sa Malaybalay City Bukidnon noon mga katropa.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
7: Makinig mga katropa itong weather update din sa itong pagpanagoban ng itong programa ang inyong tulumanon.
6: Exciting Pilipinas!
7: Oy, wala tayo kong oras mga katropa. Panayang pasanon na nagtabil sa itong pagpanagoban. Gusmat-gusmat itong kagidlay-gidlay mga katropa. Musunod na mga kaigsunan. Si katropang Lars Anyol sa Express Balita sa Buntag mga katropa. Masalabatan na ito tanan mga katropang nakatanaw karon, nakapaminaw sa itong pagpanagoban sa XFM 99.1 Mati City o sa XFM 107.1 Tagum City. O mga nagtanaw mga katropa sa YouTube, mga YouTuber ato, tanaw sa ito ka Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Mati City, o sa katropang Arnel Cortez mga katropa, o yung sa itong YouTube, ang XFM Tagum City. O siyempre sa itong personal account, Alexander Umaki Algabri Senior mga katropa. kaninyong tanan daghan kayong salamat mga katropa sa makanunayong pagsunod sa atong programang tulumanon mga kaigsunan sa atong programa Dalan karon sa kitang pirsa sa XFM Network Philippines sa pagbuna sa mga presidente CEO Doc Remilito ay sa mga vice president sa mga Olivine at siyempre sa mga general manager mga katropa katropag Edwin Garing gitimon kami sa mga station manager katropag Arnel Cortez at siyempre mga katropag abag sa master control katropang Gab Alas alang sa Pilipino para sa Pilipinas ako sa katropang Bong Umaki Algabre dagang salamat katropa exciting Pilipinas
6: exciting Pilipinas inyong nanugok ang exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Yes, to health!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
13: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
13: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
6: The secret of health.
13: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
15: Santon Plus Gold.
16: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
17: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
18: Santon Plus Gold!
19: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold!
6: Secret of Health.
13: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag-Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionex, daghan na ang natubangan.
15: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko og Visionex Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Visionex, sulay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
13: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
13: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
6: The secret of health.
13: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: Wednesday.

0: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wag isunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni silas to. Exciting?
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, X

0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa ibang balita, naghahanap ng paraan si Senate President Sherwin Gatchalian upang mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya umabot sa halos isang linggo ang testimonya ng unang testigo dahil sa mahahabang pagtutol, debate at pagtatanong ng magkabilang panig at ng mga senator judge. Ayon kay Gatchalian, nakikipagkonsulta na ang Senado sa House Prosecution at Defense Panel upang mapabilis ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya habang tinitiyak na masusunod pa rin ang due process at magiging patas ang paglilitis. Inasahan namang magpapatuloy ang pagdinig sa July 13 hanggang 15 kung saan nakatagdang humarap bilang mga testigo sina NBI Regional Director Jeremy Lotok, NBI Director Melvin Matibag, at OVP o Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulieka Lopez.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Nilinaw po ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug Jr. na pawang administrative matters lamang ang tinalakay sa kanyang pakikipagpulong kay OVP Chief of Staff Attorney Zulieka Lopez. Ayon kay Bantug, napag-usapan lamang ang seat allocation, holding area, kagamitan, catering, media access at security arrangements sakaling dumalo si Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw ng impeachment trial. Binigyan din niya na walang napag-usapan tungkol sa mismong impeachment case at walang senador na dumalo sa naturang pagpupulong. Sinabi rin, samantala sinabi rin ni Bantug na nakahanda ang Senate Sergeant at Arms na ihatid sa loob ng Senado sa araw ng sumpina kay Lopez alinsunod sa utos ng impeachment court.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Pinayagan po ng Sandigan Bayan 2nd Division si Senator Jinggoy Estrada na bawiin ang kanyang mosyon na humihiling ng pahintulot na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa resolusyong inilabas noong July 1, sinabi ng kampo ni Estrada na nagkaroon ng pagkakamali sa paghahain ng mosyon dahil naipasa ito sa 2nd Division sa halip na sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Nilinaw ng abogado ng senador na ang 5th Division ang may jurisdiction sa kanyang kinakaharap na kasong plunder kaya doon dapat naihain ang naturang mosyon. Dahil dito pinayagan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbawi ng mosyon upang maipasa ito o maipasa sa tamang division.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Iginit po ng Malacanang na hindi umano hypothetical o katang-isip ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mismong si Duterte ang umamin sa naturang pahayag at hindi ito itinanggi, kaya hindi ito maaaring ituring na haka-haka o biro. Sinabi rin ni Castro na hindi sapat na dahilan ang sinasabing Operation Romanov upang bigyang katwiran ang umano'y pagbabanta at nasa kampo ng Vice Presidente ang responsibilidad na patunayan kung tunay ngang may naturang operasyon. Dagdag pa niya walang pakialam si Pangulong Marcos sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI dahil bahagi lamang umano ito ng mandato ng ahensya na magsiyasat sa mga kasong may kinalaman sa seguridad ng Pangulo.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Oras katropa lasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Ngahatod ka na ito sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat din operaminti ato ang vision. Inom da adla-adla o Vision X Plus of Gel Capsule. Di-atake sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran ang mga military base sa Estados Unidos nga nahimutang sa Kuwait o Bahrain. Amaong aksyon giingong tubang sa Iran human sa sunod-sunod nga pag-atake sa Amerika sa mga southern coastal provinces niini og sa duha ka mga tulay sa eastern Iran. Gikumpirma ni Navy og Air Force sa Islamic Revolutionary Guard ang nagpahigayon sila og giniusang drone og missile attack batok sa mga infrastruktura og pasilidad sa US. Lakip sa target sa Camp Afri o Arifjan og Ali Al Salem Air Base sa Kuwait. Ingon man ang Sheikh Isa Air Base og Jufair sa Bahrain. Ang Jufair mao ang gipuy-an sa naval support activity ang nag-unang US Navy Base sa Persian Gulf. Dinahimutang ang US 5th Fleet. Sa pagkakaroon, wala pa'y klarong impormasyon kung ano ba'y naangol o namatay sa maong pag-atake sa mga military base sa Amerika. Oras, mga katropa, alas 6:27 na sa buntag.

0: Sports. Detalye sa balitang sports. Hatag na to sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang siya pangkama, kundi pang sports pa. Aron nga paspas mo tindog kung maligid, mag-Turbo. Dunay sangkap nga maca and clavuas ka, nga sigurado mapagahi sa imong pagkaikaw. Usa ka dietary food supplement for men. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Katropa, usa ka makapukaw nga pahayag ang gibuhat ni boxing legend nga si Manny Pacquiao. Human sa iyang ginganlan ang paborito niyang aktibong boksingero nga kanunay matod pa niyang ginlalantaw sa karon. Matod pa kang Pacquiao, ang iyang paborito mao si Naoya the Monster Inoue sa Japan. Iyon sa 8th Division World Champion nga ganahan kaayo siya mutanaw sa mga away ni Inoue tungod sa talagsaon nga kombinasyon sa kusog, katulin og teknikal nga abilidad sulod sa ring. Sumalak ang Pacquiao, "I love to watch him." Isip pagdaig sa talento og disiplina nga gipakita ni Inoue sa matag higayon nga musangka kini sa ring. Si Inoue karon usa sa labing gikahadlukan sa boksingero sa kalibutan og ilan isip undisputed super bantamweight champion. Human napildi ang daghang world champion pinaagi sa knockout og dominanteng performance. Bisan pa nga daghang mga bag-o nga bituon sa boxing karon sama nila ni Gervonta Davis, Terence Crawford og Alexander Usyk. Si Naoya Inoue ang gipili mismo ni Pacquiao na iyang paboritong aktibong fighter. Nagpakita kini nga bisan ang usa ka labing bantugang boksingero sa kalibutan kon sa kasaysayan, adunay dakong respeto sa talento o dedikasyon nga gipakita sa Japanese boxing superstar. Balita Sports. Oras mga katropa, alas 6:29 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye katropa sa balitang showbiz, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, mga palangga nga namati karon aron nga makabaton tag piskay nga pamanit, lumoy. Ang piskay hapsay daw sama sa bye-bye sa Boracay, magnusnus na mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dolwis mo sa inyong mga lugar. Sa headline o sa kamasulubon katropa nga balita, singer nga si Bonnie Tyler mipanaw sa edad nga 75. Atong sayron katropa ang detalye at ang makauban si Inday Erica.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Yes, good morning, mga maring.
3: Good morning.
2: Ay, nako, usa ka masalubon nga balita today. Mga maring, may paano na ang Will singer, a songwriter nga si Bonnie Tyler sa edad nga 75. Ikumpirma kini sa iyang pamilya nga kalit siyang namatay. Ito nakalabay nga adlaw sa usa ka ospital sa Portugal samtang gitambalan sa usa ka sakit. Nailan si Bonnie Tyler isip usa sa mga bantugang musikero nga nakahatag og mga hit song sama na lamang sa Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero og It's a Heartache ayo mga maring. Agbota mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako si Maring Inday Erica Deligwapo de Limes, tayo sa pan ayaw ko piyan sa basig mapuhon, maako na ka. Nagkakayang salamat, bye-bye.
0: Daghang salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:31 na sa buntag. Og mo kato katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Julio 10, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa, mga pare, aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa tuwang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa mo sunod na ang bullseye at ang makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lara Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. sa buntag.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, ang pagani, mura lagyo, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa kamaestra,
4: magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Cold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Cold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
8: Santon Plus Coffee Mix user.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
6: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: pa. Kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pansulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblemaan sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
11: Katropa Caravan.
10: Garong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Anxiety?
14: Excited.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Good morning, friends. Sige, kumusta ug maayong buntag kaninyo tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas, tubag ba na gumanuban sa tulumanong Bullseye. Adlaw karon may gala ng Biyernes, thanks God it's Friday. Adlaw Biyernes, bagay son pizza. Jeez. No, sa bulan mga igala sa Hulyo 2026. Ako daw sabi nyo magkauban na sa ngan mga igalas kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Dala. Mali na po ni top lock ay na. Di na patagag top lock. Lagi kay kansawan tang anti-clear na itong kalaki. Magpatakatag top lock. May buntag di mundo. Arbas mundo di ano. Itong mga suking tigpaminawan di ha nga naka ako ana naka tune in na naunsa ba ning nga nung di ay lagi pagbuot ba no. Sige. Alas 6:59 na may gala. Agatak na sa itong pagpanagumanuman. Welcome na yun ka mo. Santo may galang tulubanon ang Bullseye. Sangan may gala once again kinatibukang pwersa sa 107.1 XFM Tagum o XFM Network Philippines din may galas Davao del Norte. Ako inyo makauban katropang Arnel Cortez. Lang-alang man. No? Ang tuta mga higala alas 10 ang dagnas buntag. Alas pagtunol ninyo sa nagunang mga katikaran, mga balita. Isugisgutanan din ikaw ako igsyon na dunay dakong kalambigitan apan sa dili pa mga katropa tugtitas pagtunol sa ato mainiton nga pagpanimbaya sa ato mga pinalangga og suking tigpaminawan ilabi na gyud mga higala eh wala na kasi wala na nisiga na gyud no di ba di balik na gyud ang kurente mga kaigsuonan no na repair na gyud. Sulod mga higala sa 12 ka oras. Hapit 12. No, kay ni burn out og alas 2 ka adlaw naging adlaw. Unya gahapon pa sa hapon mga higala na repair. Liman ka ana. Gaya. Unya pagka gabi na sad ni burn out na sad. Pero ni balik ra sad siya. Sige, ha, pareho na lang na burn out ah. Okay kay na siya mga higala. Kay kanang Davao de Oro Nordeco man na. Padayon lang mo dag sigig burnout. Karon mga igala kay sigig yun silang pangita po o kanang ibato nila sa kuan ba? No, ibato nila sa Davao Light po. Nga kumulagi kay kuan ko no? Imbis kay nagsaad niya mas mubarato, ni mahal na kunog samot ilang billing karon. Ako pa ko kadip ako kaingon anak kayo pa man maabot akong billing. Magmuabot akong billing tanaw na ko dire. Tanaw na ko ang pilay consumption kilowatt. Tanaw po na ko pilay per kilowatt hour karon. Ya na makita man ang katag diha mga higala. Syempre, basig mo yung anong nidako ba ni? Basin og taas kay period po ba. Dili 30 days ang na-reading, basig more than 30 days ang na-reading, naturalmente taas gyud. No? Tanaw sa nato mga kaigsuonan. Pero dili po na mga higala mo ingana si DLPC tingali no nga. Iyaha mga higala isugbay ang kaugalingon nga. I-prove niya nga tama yun itong mga nag-aaway na nag-akuan niya. No? Iyag yun ang i-prove ang kaugalingon nga to sa mga yanong konsumante nga tama rin yun ay nga sila ang nikuan din. Lisod po. Sila na po'y ma-kuan na, sila po'y maralihan na na. Muna ginaingon ako sa inyo mga higala. Sa isgutanan niya ka na bitaw ka ng kurinti, wadyo ko'y dapigan na mga katropa. Ako nga, kung kinsa to mga higala, makaservisyo na itong tarong. Ngayon sila nga, ang Nordeco di ay, istoryahe. di na yun, nalagi ko'y bad experiences na ginila. No? Bisa kung saon ko ni mong kumbinser. Ngamingon ka o, kuhan man ka, membro consumidor. Ay, binuang yun na. Di na gyud ko nimo makumbinsi ang miyembro konsumidor. Oh. Isang pag magtuod balis ka, kamo og ganahan mo di awa man ay problema. Okay magyapon na kayo pero ay mo pandamay guban. Ana ra siya ka simple, no? Kaysa akong kabahin may gala mayon kog butilaw gyud ang nindot. Kay ako na makoy, nakoy balays Davao kadto ba, no? Mga katropa unya. Syempre Davao wa makailain mga igala nga wa makailain nga unsa ni wa makailain nga makunikan nga adto naman dula ni ako ang cellphone na unsa naman tao ni ay sa ni platinum na platinum naman mali lang
iskater galing ni adik di ay no ano na no maning di dagan mag iya ha to ning ilak ni iyang kwarga mo tuyok ya dito man to magahigala sa area nila kuan ba nila dapit sa area nila Mayor Tata Sala ba no dito sa may duol sa Inawayan no. Pero Davao patong aside kay Barakatan man no, Barakatan Davao City. May ilan gyud mo ba ang serbisyo niya ni Davao Light ug katong isa no, Dasoreco man ang kuan. May ilan gyud mo? Oh. So, kaingon ko nga attested na nga serbisyo mga kaigsuonan. So, kanang uban no, yung sila nga de sa sugod ra na. Ano ginaingon mga higala nga wa man po'y forever. Pag di mo tarong, ana may tao. Sige. Oy, alas 7:04 na may galadag na sa tubag para kabaruan. Good morning, kaninyong tanan. Mga katropa na ito, ha? Wa mga igala na kadungog gagahapon, pasaylo, gumikan kay burnout lagi. Ya, karon okay naman, nakabalik naman mga igala ang kurinte, no? So, madungog na tas kahanginan, no? Dili lang mga igala diri sa YouTube, dili lang diri mga igala sa ato ang FB Live, kung dili sa ato mga igala ang pagpanaguban-uban, madungog na gyud kahanginan mga igsoon. Mayong buntag, ato sa ninyo, timbayaon, mga igala ito mga katropa, mga bisaya, mayong buntag kanino tanan mga bay, ito mga katropa rin, mga sanog, mga sana, no? Mga bulanon, mga litenyo, oh, mga waray, maupay nga aga haiyo. Itong mga kaigsunan dihang mga Ilonggo, Ilongga, mayad nga aga sa inyong madamo. Kasalamat sa inyong way undad yung suporta. Kapag subaybay si aton nga pagbarag upod-upod mga katropa. Bullseye! Sa ito ang mga higalang, mga higala sa ito mga kaigsunan, yung mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin mga katropa. Itong mga kaigsunan, usab ng mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran, syukran. Itong mga katropa dihang, mga mansaka, mandaya kamayo, madayaw na timprano, madayaw na buntag kamay ubos lumon. Salamatay gayon sa magbaningog bayo kada adika natin program. Alas 7:05 na may galandag na sa morning. Sa ato po, mga igala, mga Tagalog diya. Magandang umaga po. Mga boss, mga busing. No, saan man kayong naroroon ngayon? Yung mga Tagalog, mga Tagalig diya. No? Magandang umaga. Yung mga ang manik, nangitlig sa pugirin. No? Ayong buntag ka ninyong tanan, mga kaigsunan. Hinay man ni ako ang kuan. May bungol na magiging siguro ko kay. Hinay-hinayan pa magiging kuan ng kani-kani-kani. Para di magod ma... Di ta ma... Di mo ulpot atong kasing kagol mga igala basta hinay kayo ang headset. May itong kusog-kusog kay... Murag yung kagdabdaba ba? Alas 7:06 na may igala. Good morning, Ellen Chung Son from Davao. Good morning, Jesse Luzarito, Romy Sal, no, Ervin Maagma, tama ba? No? Si Florespina Cabalfin, Nadet Sarabia, Jocelyn Tipon, Giselle Losarito, Mayong Buntag. Oh, si Rizibor, tinuod tong news nga gibasura ang impeachment case ni Pizarro Duterte or AI ra, AI. No, ay mugto ana. Oh, Sanggalaka, Mayong Buntag, Edward Lara, Robert Camiging, no, Mayong Buntag, Rizzy Moore, Mayong Buntag, Raul Impirado, Kuya Toto Villanueva, Kuya Toto, good morning da sa imo. Good morning! No,

0: Alas 7:07 na may galadag na asbuntag. Ismaila Sabiliano Asuncion. Abel Manlangit, grabe kaso si Marcolita Daghan. Ila gituyo para matanggal jud pagka senador. Aron ang threshold muubos. Pero duda ko, ato ni gawas nga balita gagahapon mga higala nga murag gi ako lang tong i-check no. Kay ang PGMN may nag-post gud ato. Nga basta mga nga naman gudi kay ko basta-basta mo tuuan ang ubang mga posting lang. No? Mga kaigsuunan. Alas 7:08 na. No? Where thunder lumagason, no? Rebecca Pabilyaran Palin mayong buntag. Si Ellen Malasarte Chu. No, good morning diha mga kuan na to. Good morning Katropang Arnel watching from Balagunan, Santo Tomas, Davao del Norte. May Malanday, Leopoldo Sapra Pardilio, og si Welly Nadela, Fernando Inhada Kiben, Filipino community in South Korea, si Eugene Uyangurin og si Mir Ramada mayong buntag. Si Israel Intong dunay sabit kuan na niya. Taga Nordico, masiguro ni siya. No! Oh. Yun siya nga, tagaan siya doon ninyo importansya ang bill sa kurente kaya gigamit man na ninyo. Paningkamutan, Giyod, nga mahatagan o budget, dili kaya diha pa mamubayad, paingon na ang mamutulay. Nasermo na na noong mong Israel into. Sorry po, Israel. Sorry po. Kan-ali nyo yung Nordico. Alas 7:09 na, magahigala. Eh, padayon ta. Kaya di na lang ko mag-recount na. Kaya mag-high blood ko, ana. No? High blood ko, ana, gab. Mag-dum-dum ko sa akong asawang buntis, gab. Nga tuan na dito sa bayaranan, ba? Nga, gitawagan ako, ma'am. Ay, na lang ipaputol mo. Kaya naana man dito. Naana dito sa, kuan? Nga, kaya katong kanang ilang palisiya bito nga kuan na wala nay notice of disconnection ng imong billing mao na gyud na no kung the other katong pag yun linog pag ito kuan gab linog pag ito sa dito kog manay ato no na mubayad gyud unta ko atong mga panahon nya tuwa man ta si man tag balita dito wa gyud bay wa gyud maminaw kuna na diha na na magud sa kuan nagdanag kwarta na nang kwarta na na sa lamisa babayaranan ba. Dila na mao, dapay daghan. Wa yun, giputol yun. Ya para mabalik, kabayad naman, para mabalik, eh, pabalik na po ng buntis yung taon dito, ipabayad, o sinto, pila to'y reconnection fee, 180. Ayaw! Muna, o gana, kuan, wakoy, munang ginaingon, mga higala nga, di ko ninyo makumbinsi, na bisa kung saon. Yung sila nga, negosyo, mang Davao Light, nga no, dahil ng Nordico, di magpabayad. Member consumidor, mami. Sige daw. Member consumidor. Kuha ko nun ako sa bangko di nila. Kumuha magana.
1: Ayaw!
0: Ang katawahan mismo, bagay galasos. Ang katawahan mismo, may makatistigo. No? Mga kaigsuunan. Nga, ha? Dili maayo ang serbisyo. Kadaga na siyang reklamo. Para karon naman na nakunuhay na ning kamot, may gala. Karon naman na siyang pasiatam sa social media. Nga ang inyong kwan, katrabaho, ang inyong kwan. Sabon sa una, may gala na, mga tao, halos buhilak na. Ha? Ay, mga tao, mga higala, halos in taon nga, ipang ha, sumpaon na lang yun, mga higala. Ay, tabo, ba na? Yes, ay, tabo na, may isoon. Ay, mga appliances, pila ka mga appliances na nga daot, mga kaigsuunan. Kaya kumika na lang, dili sakto nga load. Kuryente mga igala mo kalit lang kuso buhinay na sad no nahitabo ba na nahitabo na gusto ninyo nga ang inyo rang side mo ay tama ang inyo rang side mo ay paminaw ni dapat kanin kay kooperatiba para sa tao para sa tao
1: ayaw
0: wapo gani unta na no manindot man po na kung pananglitan mga igala makahukom ang Supreme Court, no? Nga, kanang, kung gusto ka, dito ka Davao Light ka. Kung gusto ka og Nordico ka, bahala ka, no? Pero, di magunpun pwede. Pero at least man lang siguro, basin og maada pa, dito na lang nasa Davao di Oro. No? Dito sa Tagum, no? Pagti mo mangganit ng mayor mga igalastago, Nordico maginakayo ni... Ikuha naman ganitong 18 million may igala ka deposito City Hall. Punta na ka nga naman. Oh, alam mo na yan.
1: Ay,
0: karon, kung gusto ka mo pabilin di ha, pabilin di ha.
2: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Alas 7:12 na, di hara ka mo connect permit, pwede rapod. No? Pero... Masig makonsidera, no? Ang balaod nun. Balaod naman, ha? No, nga. Bisag dihan na lang sila sa Davao de Oro kay basin og mahatagad pag-chance. No, di pa punta mo ingon. Ayaw na. Ayaw, okay. Naman po yung mga kuana na. Oh, naman po yung mga kaayuhan na himo, ba? No, basig pwedig. Basig dihan mo nindot mga ilang higalang ilang servisyo kung isa na lang ka-probinsya ang ilang dadun. No? Kaya na lang panalitan mga igala Davao de Oro although nakabutang maguna sa Republic ang apil ang Davao de Oro mga katropa. Pero basin daigmada mga igala ng Davao de Oro na lang yun sila mga katropa para po di po sila hingpit mapapas. No? Kay gabi naman sa bintawag na matay mga igala ng kurintiha. No? Kaya sa ito mga igala dugo ni awas anang hisgutanan mga igala ng kurinti. Tinoon na, mga igala. Panahon sa Daneco na iya. Pag Daneco, si Diagabi, mga igala. Ang tao mga nagipang, nangakalabira na lang ang tao. Gumika na ng kurintiha, mga igala. So, kay Gibayran man nagdugo din ng kurintiha. Mayunta, mga igala, og... Di po, hingpid, mapapas. Ako di man kumingon nga. Mungunin nyo, ako'y napigan na. Although na ako'y mga bad experiences na nila, pero... so far ako'y bad experiences ng Davao Light man. Wala ako'y bad experience na. Kana lang ko nagin si Nords na no. Kana si Nords. But it doesn't mean mga igala nga mo yung tag may rapod no. Siguro mga igala na ana man gyud ang balaod, nulisod man gini mo na mga igsuon yung kaga the whole ng kana gyud mga igala ko i-reverse na sa kuan. Dina na mahitabo. Actually, dina na mahitabo kamo yung kag mapapas nung balaod, mapalaya si Davao Light na murag lisod na mahitabo. Kana siguro mga igala pwede pa siyang some of the portion no portion mga igala na mga balaura mausab mga kaigsod pwede pa siguro na no pero moingon ka og tibuok alisod na no lodi wa pa man gyud nagbiling ang DLPC wa kaha ni makulangi og tao nga mo reading matipon ang duha ka bulan mo gani na atong gipanawagan sa nila pagbiling na mo palangan-langan po ding DLPC no. Basi nagtuo mo nag-iskod kong Nordico di tamo apilo ng komentaryo.
1: Pinawa!
0: Teka, may nga maguning uban may galang nga. Ah, ikaw, Davao Light makadili lagi. Inabitaw mo ako yung utang bulldozer ni Bisan Kinsa. Ningong bitaw ko itong ni Agi. Nibisita di ang Davao Light. Abli po niya akong programa para sa DLP, sa Nordico. Aw, ugna eh mo, ari. Pagkutan, nagnaa. Kung dahil mo aring mulingkod, sir, pwede may mulingkod. Pwede. Ano, balibaran man na ito, mga igala. Kung mulingkod. Pero dili, awa, tayo mahimo di. Ganahan na po sila mutira. Gamit po nila ang mga iropod. Awa. Go lang kayo ng go. Hey, siya mo are? Pwede gyapon, pero ikaw sugat.
1: Ay,
0: Okay, raka anagab. Pwede man gyapon siya atong guest, pero ikaw sugat. Pwede ra. Kini nga to, wak man i-kontrata. Kini nga to, gabo man i-kontrata. Muna, iklawing klarong istorya niya. Sige, di natin niya kay... So much for that, nila Antonio Maing Buntag. Ato na lang sila sa lugar ni Naga. Sa Naga. Lugar ni Lini Robredo. Siga dito, permi. John Jampon, adjust pa ang DLPC kay bago pa. O, tinood man po na, no? Mugay niyong ko sa inyo. Kung maabot og sa katuig mga igala nga ang DLPC di gyapon magkadimao kana birahin ninyo. Birahan na to di ay. Pero og pila pa lang kabuan mga igala gumika di ka reading. Ato sa silang hatagan og lugway. No? Ato sa silang hatagan og lugway mga igala. Kay naningkamot mo na sila nga munindot ang serbisyo. Then later on mga igala eventually kumahatag na. Ano unsa pa man taan na mga kaigsoonan. Sige tama na kay napatay daghan mga igala ang isgutanan karong buntag. Alas 7:17 na bigilan tag na sa tong pagbanaguban-uban may buntag ni Muda SM Inday Mari may buntag ni Muda SM asa man ka SM. ay nagakurat diya si mong billing kaya nga mo kay diri. Di nakurat ko tong ni Agi kaya nga mong billing diri ah. Wapang minako bayri kaya madubli pa unya. Lisod patag. Oh, may gani iwap pa na mo mabayri yun kay ang among 14 na himong 22. Pero dili pa to si Double Light nag reading ha. Si Nordico pa to. Kang Norge pa to. Kuan pa lang to. Gikan sa May 26 pa ingon sa June 26 to nga konsumo. Ako daku agod aning gikan imis kay ako ning ipit-ipit ni abot man nag 22. Yun sa man ni Norge. Oh. Ara man tong billing dia. Tanaw na ko inig abot sa billing ni Double Light kung mamaora ba. Kung mamaora unya ka to 30 days unya kaning billing ni Double Light so more than 30 days. Oh, mas barato. Ay, makita man ang katag ron. Alas 7:18 na bigalan tag na sa tumbag para ko banuan. Welcome. Good morning. Sa Bisaya no binda na okay na mo diha no. Medyo ni hit atong YouTube garon ay. Murag inyo naman kung giwa naman si inyo man kung giaway si Raimundo Ribucas kamo gyud ba no. Muna, wala na noon si, kung ano, wala na si Raimundo di balik. Yaway man good ni Super Mario. Galaw-gaw. Nakakape na ba mo diya mga igala? Pagkape na mo. Mag-Santon Gold Coffee Mix na ta, mga katropa. Higop ta gamay, be. Be. Hapit naman, eh. Mahurot niya akong kape. Santon Gold Coffee Mix, mga igsoon. Adunay Mangustin, adunay Malunggay, adunay Turmeric Chia Seeds, Collagen o Glutathione, mga higala. Uy, nakakonek. Okay. Good morning dahil sa itong mga katropa sa Bukidnon. Good morning! Karoon pa man kong kabalugab. Ingon pa gani, wala ko naghisgot. Wala ko naghisgot atong kurinte. Okay. Magkabaho na noong taga Bukidnon nga problema doon na kurinte na ilang lugar di ha. Na 11, na 12, na 13 na may noon eh. Una ginaingos in English pa, you should have told me. Alas 7:19 na magaygala ang tag na sa tumbag panagubanuban may buntag diha. Ito mga katropang wa pakakape pangapin na mo mag Santon Gold Coffee Mix ta mga bay. Paminaw mo sa mga taga Mawab. No? Karong pizza 26 pohon. Doon natay Y2H XFM o Y2H Clinic Caravan. No? Pwede mo magkapalit diha magaygala. Magkita-kits na ninyo. Meet and greet. O niya may mga padula. No? May mga premium. Premium bugas. No, ang premium bugas mga igalaw niya naa di ang mga tulo ka mga malang mananap, no? Ang din siya Tris Marias, Tris Bakulaw si sila. Si Master Inday Tanini, si Tia Daria og si Inday Erika. Ang bugas isa kasako pero luto na daan, bungot sa itoy. Unya barato mga igala ang presyo sa mga Y2H product ano kay Caravan man. O karon ang pizza 26 alauna sa hapon no sa Nuevo Iloco Gym or Covered Court mga katropa. Okay na to sa Barangay Kapitan Corpus. Okay na to mga katropa. So magkita-kits ta ninyo pohon. Dinha baga ka igsuonan. Alas 6:20 na. Alas 7:20 sorry. 7:20 na may kilantag na sa buntag. Kamo na lang si Ampo diha kay nakabuylo ko. Iyahay na lang sa tag-ampo mga higala. Sang pitch Ginoo ha. Basta di tamalimot mga higala ha. Sa tanang panahon oh, in everything we do mga higala no? Ato ning buhato tungod o galang sa kahimayaan sa Ginoo. Ano siya mga kay, pwede din na katropang Arnel. Bisan di ay ka nang kuhaan ka nang mangutot ko. Pwede na ko nabuhaton sa kahimayaan sa Ginoo. Pwede eh. Pwede. Saan man din mo ayaw pangutot diya sa publiko oh. Ka pangutot sa tago kay para di ka makaangin sa uban di buutan ka nga pagkatao sa mga katropa. Everything works for good. Tanang mga butang mga igala magkauyon gyud na nya paras kaayuhan. Kumusta mga ato mga katropa sa Bukidnon nga mga video karon ato makita mga igala nga pertimang bahaa ni atong area diri mga igala sa Bukidnon. Munting nga uban nga labi na ni wa kaadtog Bukidnon mayon day mga igala nga Bukidnon unya gibaha man sila. Yung sa man yung pagkaunsaan eh. Lagi na yung mga igala, ginaingon nga. Nausab na yun ang panahon. Oh, nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Bullseye! Alas 7:22, do, pala yung taas panimbaya sa. Okay, 30 minutos maning atong marimbaya. Uy, gab, naka-out time check na tagabo pa no? Wala pa oh. Oras boy. Oras na to mga katropa, alas 7:22 na. Kining oras ha. Atod ganin nyo sa Casino Plus mga katropa. Morata!

0: si Robert Atay, si Glenn Unguria, mayong buntag, Pads, grabe ng abog diri sa amua, sa Negros, no? Hintahon sa ni ato mga membro, mga higala sa Aguanta Party List diya sa Negros, oy. Sige lang, Aguanta lang, umantay choice. Naaman mo diya nagpuyo sa Negros, naaman diya mga higala ang sana kanlaon. Usamanta. Oh, mayong buntag diha sa mga katropa na to sa Negros. Dolly Digal, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Si Kupan Mateo, mayong buntag. Watching from Bukidnon.
1: Good morning!
0: Asa magkadapit Kupan Mateo naglantaw? Asa napit sa Bukidnon? Rosel Gamayo, mayong buntag. Lucio Lumagbas, Juan Manligoy. Diyas may Sambuanga del Norte, Yorsi Katubig. Si Eric Estrada, good morning!
1: Good morning!
0: Si Elizabeth Rios, good morning! All from Clark, Pampanga.
1: Good morning!
0: Joseph Puliesca, mayong buntag. Attendance daw, tagay Misamis Oriental, tagay Hingoog City, nagpa-membro sa Aguanta Party List. Kailan na i-followers na to, Gab, sa Aguanta Party List, Gab? Kaya na naman ko, unofficial statement diha. Ay, naana si Rimundo Ribucas. Good morning, Nimo Mundo.
1: Thank you.
0: Lamat. Good morning.
1: Good morning.
0: Good AM, sir. Magkapi o sa ata, no? Hupit na, hurot na ning isa na ko katasa di Rimundo. Ikaw, magkapi na po diha. Oh, naana, Super Mario, naana yung mong amigo, si Rimundo. Yun siya nga, good morning, Rimundo, wala na ibukas. Pandamay, good ni Super Mario. Ayaw, pagkana Super Mario. 825 followers na. Sige, madugangan pa na ito na kayo para maabot na kongreso na. Si Robert Manaytay, morning katropag Arnel, nawala dyan ang issues flood control. Correct. Natabunan. Mga kaigsuunan, natabunan sa impeachment. Wala. May ganit kayo nakadumdum mo. Gilipat-lipat na ito, magahigala. Mayong buntag sa Arnel, Minaw, Midris, Mingla, Cebu. Mayong buntag diya. Taga Minglanilia, Cebu, nasa Ralph Dre, taga Danao. Oh, good morning, Sir A. Gika ni Erenia Guangco. Good morning sa dia, ma'am.
1: Good morning.
0: Elizabeth Rios, Raimundo, Daog na Sara. Yeah, ingon sa mga igala si Luis Truga, Daog sa kuno sila. Matay, kisa magyong mo Daog, ani mga igala ni? Rodrigo Gripo, good morning. Asa na, asa padulong ang bagyong Inday? Kisang Indaya, si Inday Marie o si Inday Sara? Richie Miasco, good morning, Sir Arnel, og sa tanang katropa, mga ka-YouTube na to. Ay, buntag diya, Mir Ramada, Genesis Bainio, Merlin Herbosa, Junil Silat Silagan, GP Palabrica, no, Ron Puaya, Aldrin, Leopoldo Sapra Pardilio, Julia Anan Masadlan, Geraldson Dumandan, good morning, Destalisay Cebu.
1: Good morning!
0: Jonas Di Guzman, Melvin Kalapuan, may buntag, good evening, sir, watching from Baglaong Village, Bacolod.
1: Good morning!
0: Shoutouts na ng Kalapuan family from Davao, Bukidnon. Junel Silat Silagan, good morning, Bernabe Gore, may buntag.
1: Good morning!
0: Gortander Lumagason, may buntag.
1: Good morning!
0: Rebecca Pabilyaran Palin, may buntag. Og si Nathaniel Codera, good morning, Dol. Arnel Cortez, ug sa tanang Aguanta Party List member, go, go, go, natas 2028. Pandamay. Well floor, masaudling, may buntag, Dinsel Dave, mangluod, Benes Dinsel, ug di ma, kuhan, ug sa Taibik Almudjil. Ato gining timbayaon, si Jose Tinumbanan, mayong buntag. Si Emban Moreno, good morning. Og si Uncle Dars, diya sa mahinatuan, John Diampon, opinion ng daw ako, attorney, pasumbingay sa uban, paldo daw ang paldo daw ang naningkamot anang DLPC nga politiko. Self-interest daw pero para nako, dili may mag-way reklamo ang Nords. Unya ipugos nga dili man. Wala ginailahang, di, okay lang, ang abin mo ang nakapait, ana John. No? Kung maayo kayong servisyo ni Nordico ba, way reklamo, wagi kasikas. Unya imong ilisan. Kanabang, walay need nga ilisan, pero imong giilisan. Pero, kapalo mamos mga nahitabo kani adto nga halos magwild na ng mga tagiyag balay. Halos magwild na ng tagiya maigalag tindahan nga nangalanay na ni among ice cream dire. Nadaot among TV. Yan naman, may burnout o galit, may balik o galit, dili pantay ang load, di buto ang TV. May mga nga na instances. Nabay, Nordico mingon, ripanala na muna. Inutang pato sum credit. No, ang inagbagoon, kagbayad niya, labayable ba yan ang mga flat screen? Labayable na. Namay mo sukol og repair ana ron pero may pag nipalit kag bag-o ang imong gasto may pag nipalit kag bag-o. Kanay mga tirada karon magahigala so dato na ma kuan pod. But Alfredo Hicale, Rodel Opinaldo, Eman Moreno, tarunga sa din.

0: Yung serbisyo mupalong siga kaayo ra ninyo duklon batasan jud ninyo ng palong siga. Nancy Camilo Risimor, nabasa ko na ning uban. Sige, padayon ta mga katropa, comment lang muna tod-tod. Kay 7:30 na magahigala.
1: Bullseye.
0: Dito ta may gala subag para gobernador Richie Miasco may buntag. Og ato ni padayon ang kagahapon wala impeachment. Ngano man? Lunes, Martes, Miyerkules impeachment na. Oh, pagka Webes may gala trabaho na sa Senado para sa regular nila nga mga iskutanan, mga kaigsuunan, mga unsa ba di mga balaod noon nga ang ipasar, no? Karon pa ko ka-realize no, katugan ng emergency bitong emergency mga igala nga gipatawag ni BBM kay na ipatrabaho mga igala sa Senado. Ang giiskutan na dito no, ang na-approve ato nga balaod may gala katong nahimong national orchid may gala ang waling-waling. Well, aside from that, mga igala, nahimong presidente sa Senado si Win Gatchalian. Nga karon mga igala, sige, gansilyo di ang mga igala sa impeachment court. Oh. Pero karon na ba ni nahitabo, mga igala, duha galingkod? No. Katong panahon, katong presidente ang gi-impeach. Basta presidente ang gi-impeach man good, mga igala, ang kuan magoy mo preside na. Kining Chief Justice, no? Si Davide, mga igala, during Arab time. Kisa to'y kuan natong panahon mga igala, kisa'y Senate President, duha po sila galingkod. Pero karon ingon sila nga, tagaan na lang ka natong trabaho si Win Gatchalian, ato na lang si Haymo mga igala, kanang ESL language siya mag-anak, bito, mag-iskrima-iskrima mga igala, kanang mga lingwahe sa mga deaf-mute ba, mag-iskrima-iskrima siya diya mga igala sa kuan, para, bito, no? Hindi po yapon, para ang mga, ato mga kaigsunan ng mga deaf-mute, makasabot yapon sa impeachment, wala bito ingana, no? Dapat, may mag-ana-ana, diya, si Gatchalian na lang katong himuon, may... Alas 7, imidya na may galang tagnas buntag. Si Daryl Kutara, good morning. Ingon si Melbert, apila ang Duriko Dris Matidol. Wala gihapon, klaro nga serbisyo, kalitra gihapon o burnout. Unya, balik na yun. Di ako nakasulay si Mati dito sa Luban. Di ako nakasulay o burnout, mga igala nga, sobra 24 oras. Niuli na lang eh. Wagi ko rinting di balik. Kuya, sa ginang inyong Duriko diha. Padadoon o burnout. Makaingon yung kog. Yan ang kurinti. Maningil, grabe. Servisyo, wag yun. Oh, Sunny Aguan. Musugot ka na, Ma'am Lisel, nga si Sunny. Win Gatchalian, ato na lang siya pa nanaon ba? Pa-ESL na lang ito siya para makasabot niya ito mga kiksyo ng mga deaf-mute. Eh, wak may nag-interpret diha. Siya na lang. Mans iyak na, no? May buntag diya sa Badian, Cebu. Oh, naka-Santon plus gold na mo. Pangapin na mo diya, Santon Gold Coffee Mix na mga igalang. Tuktukan nila ng butika niya na palit yung Santon Gold Coffee Mix. Para okay kayong adlaw na ito mga igson. Dari natas sa mga iskutanan. Ngayon ito mga igala sa una na itong pag-iskutan, ganong buntaga, gumikan kay, doon mga managlahi, mga igsoon, nga reaksyon. Gab, nining, kanig-ganing kang resound Tiberos, no? Ay, muingon nga, leading ang iyong mga question or a question that should not be asked by a judge, no? Usamagod ka ka Senator Judge, dapat ko, no? Nga dili ka mangutana og susama ni anang pangutana kay leading siya and conclusive. Murag wa pagani mahuman imo nang gitapos daan. Murag niyong ka ba nga okay? Ano sir nato ni Sugdan? Ato nang tapuson daan. Murag ana ba? Murag ana ang anak ko nung tunada pero naasad ba yung naka-appreciate mga igala the way siya nangutana? Kay wala kinsa si Attorney Salvador Panelo mga igala. Ang kaliado mga igsoon sa presidente, former president. Yung siya nga wala pangutana. No kay namo ko tay pangutana ni Risa bisag ako nakauyon ko ato pangutana ha no nga niingon bitaw nga ang kini bang iyang pag Facebook live no kaning iyahang pagpanguta kaning iyahang threat do you think impeachable kini no pero nahugman lagi nga kuan ba kana bang di ba but siya mut an academic but irrelevant na ana na lang siguro kay ngano ila namang gi-establish ko dito sa committee nga impeachable gud siya and gibutaran na gud siya so wala na ilalis kung impeachable offense ba siya.
1: Offside.
0: Okay, nahuman naman. Actually na impeach naman ang vice. Asa nga level dito sa House of Representative, no? Ang diri sa Senado muni final. No, muna mga kaigsuonan. So nahug na siya bag irrelevant kay ipangutan na pa nimo nga naapil na gani na sa ground for impeachment. So ato pa impeachable grounds gyud siya.
1: Bullseye.
0: Pero ang punto sa trial naman gud na mayo siyang ipangutan na mga kaigsuonan. Pero dili gyud malikayan nga kini na strike to na gani ni mga igala si kuan. Na strike to na ning taon si Risa kay kana laging mangutana may gala nga dito ra sa index card. No, pero may nalang kuno na may gala kay na index card ang uban gyud mga igala wa. Sige. At least man lang at least mga igsuo nagkuan ba. Naning kamot. Okay, mudagan ba na baga presidente unya imong bay siya nga kamo kuno taga Cebu, Risa na. Stay. Kamo mga taga Cebu ba? Mo post ning inyong gobernador si Pam og kanang pagsulob ko ng face mask kay niabot ang mga abog diya sa kanlaon. Magpangatawa naman hinuon mo. Ngano man na, Ralph? Nga mga tawa naman ang taga Cebu. Ngayon sa Pam nga, pagsuot mo face mask kung manggawas mo, bye. Ngano man na? Ngayon siya nga, paghilom diya pa? Paghilom diya, Pam? Oh. Kontra na din sa Pam, karon? Or mga supporter ng Gwen kanang mga muarangkada daw sa man. Ralph usa magkarat nga. Umani klaro istoryahon ni si Ralph.
2: Ay.
0: Iuli ta kag danaw ron Ralph. Alas 7:34 na paminawon ta ni. Go.
1: XFM Katropa.
3: So Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
4: Your Honor, that is not the point.
3: No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta.
4: Yes, Your Honor.
3: Yes, Mr. President.
0: Ibadlog na po siya ni Chase. Oh, sige. Sige, Chase.
5: In the affirmative.
4: Your Honor, I was just referring to before.
5: We'd like to remind the Senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness, which he can very well do so during their closing remarks. And when I allow him to speak by way of repartee to the peroration yesterday and discussion yesterday by counsel for the prosecution. But other than that, as agreed with some of the senator judges, we would try to limit the answers of the counsels for the parties. With your indulgence, Senator Judge Ontiveros, please.
3: I submit, Mr. Presiding Thank Officer.
0: Strike two!
2: Ayaw!
0: Ang iyang mga pangutana, kanang tong una niyang pangutana, gainan siya ni Cheese nga. Kanang ang pangutana, pwede na ipangutana, kanang mahuman na ta. O, kanang mag-conclude na ta ba? Ano yung kaso? Wa pa mangutana nga point. Napay mo abot. Huma naman si Kalilong, katong expert, mga igala, duwa kasmana. Nga, niingon karon ni Angkon, mga igala, si Luistro, nga ang ilag yung score ko no, mga igala, sa prosecution is 10 out of 10. Sa ito, pasiruhan yun yung defense. Muna na yung may galay. Panalitan ha, tama si Juan. Pero dili na realistic eh. Dili na realistic. Nila realistic mga igala nang iingon ni Luis Strong at perfecto gyud sila. Dili pod ay. Oh, bisag si kinsa siguro mga igala ang abogado pa istoryahon, no? Di po siguro na perfecto mga igala ang kung ugaling sila man ang lamang, no? Pero nganong nagsige silang ihap og lamang, no? Kinagid mga igala akong ginakanunay ginapangutan na ba nga? Kada human sa impeachment to ay press con, kada human sa impeachment to ay press con. Kining sa depensa ko kita may igala magsigpa press con. Yan sila nga. Ah, wala man po yung nga ikapapress con ang defense kay tagilid man sila. Di ba takaingon na may galap? Sa isa palang daan kay ebidensya. Nga no, kamo, kumbinsido dahil mo ni Kalilong. No? Yan yung manggod na, no? Kinimanggong mga ebidensya nga, manangitan, na yung mga FB Live diha, na yung mga kuan diha, na yung mga kita ninyo sa social media mga kaigsuunan. Dili manggod na basta-basta nga tuuhan dayon, no? Pag may kag, amo ginas, kinahanglan pa na mga igala i-certify, natanawan og tinuod ba yun, iba na AI, no? Naagyo yung mga authentication may tabo niya na mga kaigsunan. Now, importante diri ang kinsa ni nag-authenticate mga katropa, no? O ang iyang kredibilidad. O niya, unsa man yung iyaha mga igalang credentials ba? Kung may ngayon karon na ay extensive training, no? Katawan yun kag may ngayon nga, dua kasmana nga kuan, dua kasmana nga seminar. Uy, more na extensive training di ay. Even senators, mga kaigsuunan, no? So, di po taba kaingon nga, sa unang simana, lamang si, kuan, lamang si prosecution, no? Di po ka makaingon, mga igala nga, lamang si defense. Siguro pantay. Mas maayo nang anaon na lang, mga igala. Pero, kung sige tumong mga higala ni ining prosecution nga, kada human na lang yun nila mga higala o hearing, lahi itong magpa-preskon, lahi sa itong tuwa sa hearing. No? Murag, pakaingon ka mga igsoon ba nga, ang ilag yung tumong og tinguha, maura mong yun ang paggubas pangan. No, wala na ilain. Accountability, mga igala, palaman na lang na siya, pakapin na lang na siya, mga igsoon. Ang ilag yung numero uno, mga igala, nga tumong og tinguha niya, mao ang pagguba, mga igala, sa pangan sa vice presidente. No? Ano ang kinahanglan? Gibuguan mo ni mga tao na nanawa ng impeachment, kinahanglan ba yun mong mahatag pa mo sa inyong komento, mag-side comments pa mo after diya sa, kuan? After diya sa hearing, mag-set up pa yun mo diya, mga wala mo'y hearing dito sa, wala mo'y kuan, session dito sa Kongreso, sa House of Representatives, anan na mo nagyampungad na ng impeachment? Kalimot na ba yung mga tao sa flood control, ha? Murag nataligam, anang flood control ba? Naingon na ba yato si Martin Romualdez nga? Nagpaalala ko no si Martin, mga higala, nga pwede ko nung gamiton si Bunuan, ipiton ko no si Bunuan against sa iya para mo testify against him. Oh, kinsa man puning sala, sala ni Sara na eh. Sige daw, oh, kinsa man yung sala ni Ron, musigwi lang ko gamay. Ingon man si Martin nga, si Bunuan manggod, ilaban ni mga higala nga, maod na ni mahimong witness. Usa na ba dito ipagka basa-basa di ay no, basa-basa witness. Mamay mong witness ko no, bagay gala. Walo ka buok sakit ba yan yung witness pa? Usaw naman lang, hindi ka ni may gala matigok na eh. Walo ka buok sakit. Oh? Naghahanag ko na ng sakita no? Usa na lang ka buok wati, may gala waka pirma. Ha? Unya, mawitness pa mga gala. Ngun, tubag si Martin Romualdez nga, posible ko no nga ipiton. Kisa ba mo ipit ni Bunuan si Sara? Imo ra gigagaw. Na kamuray gala bulabog away di aron. Imo ra gigagaw kay under man sa ha? Iyaha ng kisa ba nimo tirada ron? Ombudsman. Kuan man kuno ng ombudsman kining independent. Kisa may gabutang mga higala ni Buing Rimulya, si BBM.
2: Ayaw!
0: Simple. Kasimple, ana. Sama na sa logic inyong gigamit kang Martires, no nga. Ah, si Martires, mulaban ginang Sara kay Kwan mana. Di ko mana, gamiton gyapo na to naron. Nga, sukdanan, mga igalag mo yung ta. Ah, si Buing Rimulya, naturalmente, no, pupabor ginang BBM kay, si BBM may gabutang niya diha. Hindi na basta-basta malimot, mga kaigsunan. Musay! Oh. Kisa na po yung sa, ana, sana po ng Sara. Kisa may muipit anang bunungan si Sara? Kisa na yung nasa admin ka ron, si Sara? Diaw mo na. Munang, huwag na kayo naibawaan, Speaker Martin Romualde, si Sulti na lang. No, kung unsay gyoy, tuga na lang mo sinuod ba? No? Para mahumana ning kuan ni kay, luoy kayong mga Pilipino, oh. Ilaro na lang tagpiding program sa eskwilahan, mga higala. Pero ang lintong ganit, trilyones ang nawala ng kwarta kay kadato na unta natong tanan. No, kung dinuod pa lang ang panginabuhian, mga higala, mo igi tutukan. Dili pa ni maubos ning unemployment rate karon. Nya moingon na may galantig pamabas Malacañang. Nga expected na kuno nga maubos ang unemployment. Kay nagira kuno dito mga higala sa Iran. Sa ilabot. Expected na kay wa man mo gihimo puro ra pamulitika. Makapakaon lamog katong sa Cebu, nag video. Kay ba mo pila ra kabuok tao may gala gipakao na itong ilang kusina? 200 ra kabuok? Nga ano din ang Cebu? 200 ra kabuok tao?
2: Pinawa!
0: BBM na pinayang kuna lang kayang mo pakao ng 200 ka tao? Gabaya ng 200. Oh. Yung tinuod nga isyo may gala, mura nakalimot na ta. Naikawat na hitabo, dako kay may galang pundos gobyerno na wa. Asa na paingon na sold malita, wa na intawon, nataligam ana. Kato mga igala mga naningkamot nga may isguta ng malita, nga priso na lang intawon. No, nga priso na lang. Oh, si Marculeta, priso. Defensor, kini si Mike Defensor, priso.
1: Bullseye.
0: Tanan may igala nga naghisgot niya. Delikado inyong kuan niya, kagawasan.
1: Bullseye.
0: Ah, mamiligro mga kaigsunan, kay papriso man. So kinsa naman lang maghisgot ani ron, abay nagpasiugda karon wala na. Nga naman, sulayig pasiugda, di ba? Ha? Sulayig pasiugda. Di ba ikaw na po'y risbakan karon pangitaan yung kagkaso. Alas 7.45 to Senador Risa Ontiveros, ma'am, paghulat. Mahuman lagi na. No, paghulat. Di kay, sige, pangutana o conclusive nga pangutana. 7:45 next video tagab. Gumikan kay kini mga igalang arita sa duga mga igalang isgutanan. And standby pod gab paliog ko sa report. Unya pangayuan po nato og balita ang mga kaubanan diri sa Bukidnon kumusta naman ang mga pagbaha karon. Og kini mga igalang kuan? Uy na ba dito yung kuan no katong 30 kaminiro in town sa may Araybo pantukan nga gidakop. Alam nito sa una to pag-record karon gab. 7:46 mga igalan tagna sa atong pagpanag-uban-uban. No, kini ba igalang argumento kuno sa depensa. Mao kuno mga igala pinakaubos nga klase sa argumento. Matod pa mga igala ni Anticler. No, ato na paminawon mga kaigsoonan be.
1: XFM Katropa.
6: There were insinuations that, in a way, the president has influence over the this case against the vice president. How would you like to respond to that?
7: Yung ba ang gusto niya iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong pinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestiga patungkol sa pagbabanta ng vice presidente sa kanyang buhay?
6: Well, there were questions about it.
7: Mm-hmm. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at naging insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa siguro klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
6: But when the president learned the statement of the vice president back then, what was his instructions to NBI if there was any?
7: At the time, ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito. sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabaling-wala. Hindi dinaliwala ng Pangulo at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na tinutulugan, hindi po to dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektuhan, hindi lang para sa sarili niya,
0: kundi para
7: sa bansa.
0: Bilang Pangulo? Sinindi na din siya ganun siya may gala? Bilang Pangulo ko, no, dapat ko nung hatagang yung pagtagad katong sulti ni Bibi Sara, kailangan bigyan ng ano, pansin yun daw niya para daw sa safety daw sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mao? Unsa pa inindot nga i-rebat ni mo kang Claire, bay? Murag lisod, no? Lisod pangitaan og rebattal mga higala ng babae nga ana bitaw nga. Mura ganang andam kanunay mga higala makipagbugno gani. Pinakamubo ko nung matang sa argumento kanang muingon ka nga dunay kalambigitan si Bongbong ang presidente mga higala sa pag-imbestiga sa NBI ngadto kang vice president kalabot na sa giingong threat. No, human siya gadag pagawas o gatong video mga higala duha no gatong mga video nga doon na siya hulga sa kinabuhi sa pangulo no kay dumdum mo mga higala no nga ang maong video ni Gawas no na siya kanang kuan ba na siya panghitabo no. Una pa man mga higala to ni Gawas. Wala to ni Barog lang si Sara dito para maingon nga. Patyon ta ka, no? Dili nga na ang pagkasulti, no? Naay kondisyon eh. Conditional eh. Kung mapatay ko ninyo, ay mugmahay. Murag, ana ba? Ana ra kun mga higala? No? Ingon sila nga, di daw ni Angay gyud nga, kung anang baliwalaon, seryosohon gyud ko nun eh, kay di daw maayo mga higala. No? Sige, butang na to, seryosohon. Nala, seryosohan ninyo. Pero abin ni mo mga higala, makaingon ka ba, no? Nga, kanong tinuod yun nga na ay kuan tinuod yun nga na ay detret tinuod yun nga na ay Oplan Romanov no matuingon Oplan Romanov eh tinuod yun na ano mga suko man mo pero anyway naan naman mga igalan na diha sa impeachment appeal naman ganun sa impeachment in fact boy una gisgutan nagsugot sila dito sa article 4 mamani una gisgutan mga igala. Pumito itong ilan itong gidalas kalilong kay motoy mo authenticate nga kato may gala. Tinood yun ko nung video. Pero ang ilang rasyon nga, di igin ma-present tong tibok video kay duha ko nung kauras, kinalan 2 minutes rekwaon kay mahurot ko nung time mga gala sinado. Pero kung imong balikan mga gala ang mga, kung ano imong balikan ang mga, unsani, mga panghitabo, mga kaigsuunan, no? Nabay, dako ang kasuko ni Bibi Sara during that time kay kanalaging gigamit mga higala ang Department of Education manahimo lang channel of corruption ba no na iniagi dito nga pundo wa pa gid mapaingon sa DepEd kay gikumkum ra mga higala nila kisa to sila Lisa Tanas ba kuno to Moto nakapamalikas mga higala ang vice presidente di ko sa buto o mga higala masuko na lang ang vice presidente way dahilan oy. No nga mo yaw-yaw mga higala sa social media nga walay klarong hinungdan. Doon na yun ay klarong hinungdan mga kaigsunan. Kana lang gusto na ito, madapat iyag-iyag bitaw mga katropa. No? Sunod si Mana, ipatawag. No, appeal mga higala si, I believe, si Attorney Zulayka Lopez murag ipatawag sa na. No, katong gi priso mga kaigsunan. No, appeal sa to siya mga kaigsunan. Ang anti-Claire, dili na siya pinakamababang uri ng argumento kung ang tao maghuna-una nga si BBM ang nagpaluyo ni ining tanan o si BBM mo'y utok ni ining tanan. No? Ang nagpaluyo ni ining tanan. No? Dili na pinakamababang argumento. Ingon si Raimundo Ribucas, threat is a threat. O may nakiglalay sa namundo. No? Pero mangutan na mga higala, impeachable ba si threat? No? Impeachable ba si threat? Kanuha mga higala, napatay ba ng presidente? Wa man, buhi mo na. Pero mulagi na, no? Dapat lang kuno mga higala kay wa kuno'y luna sa katiling ba nang ingani nga mga tao nga magisigil-gisgot og patay. No, basta magsika, gisgot o patay, wagi kay Luna. Sa katiling ban, mga higala. Dapat buhay-buhay, ragod yung mong isgutan. Buhay-buhay, raba. Buhay-buhay, no? Panginabuhay, panginabuhay. O, oh, ikaw diya, isa kamalita mo, no? Ikaw diya, dako-dako kagagi, duha kamalita mo. Ana na dapat isgutan. Katong mga tao, mga higala, nga magsigisgutan ng patay, patay, patay. Muna yung mga tatak, Duterte daw. Duya po sa itong nasyon, eh, na bahin-bahin na pag-ayaw, mga higala, gumika nining politika. No, niya... slowly creeping in, mga egala, daghang kaig Pilipino karon way trabaho. Nyang itubag ras malakan niya, mga egsoan, expected na kuno na kay gagira sa laing nasod. Kada kong binuang.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:53, sumpayin agab. Ito pa may sunod video ani, no?
8: XFM Katropa!
9: Speaker about this because the utterance is made by BP Sara is hypothetical and conditional. So how does the Batas react to this? Even the president himself last year considered it before as a mere threat.
7: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya.
0: Diba, ang argumento karon ni yun nila nga conditional o hypothetical, maguna nga hulga, kay namanggoy kung, English pa, if mapatay ko, patya sila, no? O mura na good nag hilabti ko. Diba, makita ninyo, wagi buhi, mabili ninyo. O, ano ba, mura nang inato ka istorya, mga kaigsunan, pero... wa may nahitabo, wa man kahilabti, suwa sa'y nahitabo dito nila. No? Marabag, kuan lang bitaw, tugbanga na ilas kaisog, pero wa man siya nahitabo, tinuod. Wa may, gano, sniper na SBBM. Pero matod ba ni Auntie Claire nga, di naman na kinanglan pang istoryahan na to. Kay mismo naman daw, ang vice presidente ang niangkon, nga nagkontrata na siyang tao, mga higala, para mo patay kang bubuong kang BBM o kang Lisa o kang Martin. So di naman kuno kinanglan pang lalisan pa kay mismo naman daw vice presidente ang niangkon, ang pangutana lagi ron namatay din na sila. Buhi man lagi ng dagko na. Sige, padayon.
7: At ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip. Hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yung hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing no joke. No joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na ang mga abogado. Nandiyan po nakasaad sa revised penal code, pati po ang sa kaso ng Kaluwag versus People. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus People ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property, or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang condition. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay. Unang-una, ipinakita po rito ang video ni Attorney Zuleika Lopez at ginajustify ng mga abogado ni BP Sara na ang reaksyon ni Vice Presidente ay patungkol sa di umanong oppression ng House of Representatives kay Attorney Zuleika Lopez na kanyang Chief of Staff. You cannot and you will not justify something if you did not commit any act. Dun pa lang, dahil gina-justify nila yung action nila, at nakumit lamang daw ito dahil sa di umanong pangyayari kay Atty. Zuliga Lopez, dun pa lang po ay may pag-amin ako sa ginawang pagbabanta sa buhay ng pangulo.
0: Okay. Alas 7:58 na magaygalad dag na sa tubag panagubanuban pagalas 8 kwanta no. Ah, ang bagutan na o sige. Ah, bagutan na karon mga igala no. Impeachable ba siya? No? Mo man gibangutan na pud ni Risha, no? Impeachable ba siya gumikan kay naa siya ay di man siya dili siya maayog batasan? No, ang vice presidente suma sa ila ginaingon mga kaigsoonan, no? Gumikan kay Manghulga, no? I think mas mug atong ilang pasangil sa confidential fund. Problema lang. Lisod kay ito pa matudaan, no? Kay nga no, di aman po iprueba ang pikas, mga katropa. So ang ilang buhaton karon guba lang sa pangalan, no? Aron nga masway ang public opinion, mga kaigsuunan. No? Si makita rang kataga na mga katropa.
8: Bullseye.
0: Si Abel Manlangit bisan unsaon og deny si Clearing walay kalabutan si BBM sa impeachment, mugawas jud sa baba ni Clearing nga klaro jud may kalambigitan ang Malacañang sa tanan. Ana siya. Si Yubs Adreser Ilisi na na Doloy. Oh, Marites Lubido, Claire Castro. Alam namin ang lahat ng isyu. Ingos Marites Lubido. Ingon po si Maximo Labandero. Good morning, sir. Dili ba na bugos bipisara kung gusto niya patyos BBM? Dili na niya isulti kay makabantay. Kung kita lagi pa istoryahon, sa ila di man, no? Sa ila di man. Kaya dapat dadong gina sa impeachment, mga higala. Wate may mo. Sabalik kay may mo, anak. Kung kita... Diyo bito, opisyal kas gobyerno. Oh. Nya nakay plano day nga lungguan og ulo ng tawhana, ingon pa day nimo nas media. Buguan na gud. Dili gud. Dili gud mga katropa. Ingon lagi sila nga threat daw lagi, hulga daw sa kinabuhi sa presidente. So, kinahanglan imbestigahan, ya kinahanglan gud nga matanggal sa pwesto. No? Kinahanglan gyud imbestigahan, ya kinahanglan gyud nga matanggal pagka vice presidente, di nakadagan sa 2028, ana. No? Ay, nako ni Auntie Claire. Alas 8 na mga higalas buntag. Sa atong pagbalik usapay sunod na nagab si Auntie Claire gyapon na sunod. Ani siya gyapon? Unsa man ang iya ha? Unsa ni iya ha? Sunod kining expected na ah unya na unemployment kay dagagawi trabaho karon tinod beto dagagwat daghan may galag nawad ang trabaho unya matud pa mga higala sa Malacañang nga nor expected na mga higala kay mao na mga higala ay unsa ni resulta sa gira sa Iran. Pwede tayong gihimo yun. Unya unsa man diyan ato ang maupod lagi no kay ayuda ra man sa kuy naibaw ana to nabatay laing gihimo may gala ayuda ra man sa sige tanaw na to tanawan ninyo ha ang naong ni Auntie Claire the way siya mutubag mga higala sa kining pangutanan ginina nga Sara Duterte ang topic unya tanawa sa giron the way siya mangutana mga higala sa the way siya mutubag sa pangutana nga ang gisgutan Ma'am, na inigawas balita, daghang Pilipino way trabaho. Tanawa lagi, tanawa ha. Tanawa. Makumpara ni mo na, di ba? When it comes to Duterte, mga higala, makaingon yung ka, ready, always ready yun si Auntie Claire. No, but pag ingon ni mo dito na mga higala sa mga specific issues, labi na mga higala may kalambigitan sa ekonomiya, medyo ipit yun si Auntie Claire, mga higala. Kaya, ato na tanawa nun niya. Kaya, tuman ako sa... Narakay time check di agab? Motuman ako sa oras ba? Alas 8, commercial yun ko. Okay, bukalimot may kailangan mag-Santon Plus Gold Tough Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity para di mo mga HB diha. No, para di mo mga high blood diha, bagay gala. Mag-Shantone plus gold kita, mga kaigsuunan. Napalit ka na siya naguna, mga butika sa inyong lugar nationwide. Oras, 2 minutos, pasado, alas 8 sa buntag.
10: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
11: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
12: Bush, abo, magpa-